0: kasama kita sa buong Kedis Pakulot.
1: Oo.
0: Hindi ako hindi ako grabe. Ito lang pagpasakulat ka sa Farwin.
1: Oo. Mm-hmm. Sige, katropang fans, ha. Iba ang teasing yan. Pero, Dres Bacolod, suspended klase, mga katropa. Gakumod-kumod ang ibahan. Sige, ba, huwag suspended nila. Mas kuhila pa ko tanay, pero kung may klase, daw, huwag sulod man.
0: Oh, may klase.
1: Salamat, ang iban...
0: Kaya mga kabataan, may sila. Sayang naman ang balon.
1: Oh, no good, gani. Sige, boom. Wow, may balon.
0: Kaya hindi na may klase sa buong mo. Kaya po, ang dami klase.
1: Oo.
0: Iwan sa naglaob nga mga suspended sila yung klase sa buong lang.
1: Oo.
0: Kaya po, to ang balon, ito kaya nga tagoon, inubos, kaya siguro nila may... Klase
1: sa buong
0: Bernes. Siguro naman nila ako, balaw naman ba, kinigumaroon yung suspended
1: naman. Balantan niya. Kung ano, gid man ang plastada. Sinikaro. Pero subong yaway klase, enjoy lang sa mga kuturan ta. Just make sure na naka-ano lang ta, naka-aral lang sa balay ta. Ang mga government schools, public schools, naka-blended learning sila. Low modular naman kay Tropang France.
0: Correct. So, learning nila sa mga approach, blended learning plus mo. So, which is convenient sa pagkakas mga kabataan ka tropa ang Erwin.
1: Yes, yes. Oh.
0: Dugang ka lang nila ka tropa Erwin, kaya nagligad to, kaya may natabo yung wala nga pagpangawat sa so, isang ka simbahan, gramis mo sa barangay Aligis pala. Lagi naligar, ang isang ka simbahan, yung sulod sa kawatan, kaya doon nakuha yung pila ka mga valuable yung mga pagkabutang sa sulod, no? So, pag ikamutang sa nang Bacolod City Police Station 7, pag pumunadra ni Police Captain J.R. Reyes sa Propang Erwin. Pero, true message lang, ginambal niya sa aton, ongoing in investigation, kay nag-appreciate na lang yung sa Propang Erwin na mag-investigar, pandig sa mga information na nakuha nila through social media. Kaya tungod ang pare, isang ang ginaligar ka sa Erwin ang wala na nagpa-record sa police, no? So, kasi sila na lang na yung mag-investigar. Pagkita ka sa Erwin ang suspect. So, ginanunin nila, no? Ginatumod pa. Kaya may CCTV footage na yung nakuha. Samtang ang suspect na kamalihar na sa mga importante ng mga pagkabutan sa sulod ng simbahan. Kaya katapagawin doon na kuhangin ng guyasin eh. Pero, ginaklaro pa sa kapulisan sa Bacolod City Station 7 sa Lodra Kapulis Captain G.R.A.S. Kung may lakon na-identify na ni kahit pasibla katapagawin yung ginagamit nila subong ang mga DPOs or ang mga ragway na nakuha sa suspect for comparison nila sa ilanin ng mga archives pala. Base kung isama ni Inilas mga suspects ang kinawa kayo magdara sa lugar. So, sila ni nga Rogues Gallery, Katrin Irvin. Amo nang ila, dara nga ginalagtaw pa kung makompare nila nga amuning tao nga sa likod sa pagpangawas ng sininga simbahan.
1: Anong dula, simbahan?
0: Regarding sa amount, hindi pa mahambal. Mo ang simbahan, di pa man mahambal pa sa simbahan kung pilagi ng wow. Pero gahulat man ang Bacolod City Police Station 7, Kapa Erwin, na makakompleto ang detalye ang sininga ginaligan ng pagpangawat sa nasambit ng suspect pasulod sa St. Jude Tadeus Parish, no? Sa barangay Aligis, Katropang Erwin.
1: Grabe ba? Wala kadamo sa simbahan ni Tripan ba?
0: Simbahan pa, wala kitatawad, no?
1: Oo.
0: Okay, kabaluhan sa ngayon sa pag-i-flatter, no? Hindi kabaluhan naman kita na nga sa Erwin niya. Paminsar gina yung pare niya, base na kinangalan.
1: Base na pigaduhan.
0: Oo.
1: Kasi nga, patawa. Ang mga pare, ang ilang tagipusoon, mapatawad yun ha.
0: Pinatawaro na sa katarpang Erwin niya.
1: Intindihan nila ang sitwasyon ko. Loko namin sa ngunin mo doy.
0: Pero galing sila ni father katarpang Erwin, may nabin sa record mo. Decision sa ganun lang nag-initiate to make a fund for investigation na gather sa detalye ang sininga insidente. I think sila nakandaw nag-ipas though I think hindi ko magsala, this is last July 8 na siya Mm-hmm. Nakabo. Mm-hmm. So, ang ining bagay,
1: naana.
0: So, na sila na cut down. Pero, kasi kita parwin ang kuwing investigation. Kahit kaya po lang na, no? Mm-hmm. So, dalawa'y in-file ang reklamo. Pero, may mo, kani, pangabalit na lang ang matakpan yung suspect lang. Kasi, siyempre, kita parwin. Ang simbahan niya, ang mga kwarta, ginagamit nila for their church expenses.
1: Mm-hmm.
0: Basing ganag-ganag yung ginahan sa mga nagkakinang landa kata parwin.
1: Oo.
0: So, pabalo ka naman kung ano ginagamit na yung purpose ng sinangakwarta sa ang sinating na tipo sa simbahan. Mm-hmm. At siyempre, sila man ng mga mahalit sa mga offerings mo, no?
1: Oo. Base ba anad lang ato lang di katropang France. Nga base ba anad na mga simbahan mo nang ransako nila kay ginapatawag sa kami.
0: Oo. Oo, okay. Muna lang dapat git nga ipatatapi lang ang simbahan niya sa gado niya ng lugar mo.
1: Oo. Hindi nyo man pagpataming simbahan.
0: Ito, tagaan gila isang gusto nga respeto lang. Kaya simbahan mo, no? Pati yung ibang mga kawatan, may dipili.
1: Oo.
0: No, simbahan man ako nindi, kung do man namin, sa mata nila, isa lang kain din nila, ya?
1: Oo. Ano itong dula, katropang Francis simbahan?
0: Why pa na, ano, kaya kita pa Arvin sa inventory.
1: Oo.
0: Ano yung ginukulat na ito? Kaya doon may mga ligasyon lang kita ng mga nakuha, nga do, ginaligar, ha? By katin, 5, malapit 400 case siguro.
1: Wow.
0: Hindi pa na nato ng balkon cash na or I don't know, mga valuable things dahil sa simbahan man sa Tropa Arwin, which is simahon ka na kasi malabos sa muna ng amount.
1: Ahay.
0: So, nga Tropa Arwin, patay na yung investigation sa Policy Distinction 7 sa mining incident day sa Pangawat, no? Kaya mo rin nga ito, nga victory sa patrol, kalawat yung karamang trans sa Dumurgo, sa mga bukol-bukol sa labas ng tumaro sa Santo Blas Road. Para sa nagawin ng Pilipinas, Pilipinas, XFM News.
2: XFM Live Reports.
1: Thank you so much, Katropa Franz, sa mga latest updates sa aton palibot. Diri, mga katropa. Recap ko lang ang iningin na palabot na ito sa inyo. Wala sang suspension sa mga biyahe, sa mga vessels. There is Negros Occidental. Ang reclamation, ang atun sa Bradco, wala sang suspension sa biyahe. Pwede makakadto sa Rilo. Pwede ka sakay sa mga Roro vessels, mga tropa. No, as this point of time, wala man sang declaration ang pinaka mga shipping lines nga may ara sang suspension sang ila biyahe. Pakadto Iloilo, Bacolod, vice versa, katropa. So kung gusto niyo maghabol, okay lang. Sa mga kautura naman tang unay ang safety nila. Gapay iway. Naka-experience ko bla. Biyahe ko. Pag biyahe ko, aral ako sa pantalan. Nag-declare suspension sa ano. Ha? Biyahe? Atulog sa pantalan eh. Wala. Ayun, kaya katugnaw, tugle. Oo. Mga sitwasyon lang mga katropa nga hindi mo may dita tungkol sa nagkakalatabo. Morning sa kay Bungas Patid, ako gakaong ko pirmi utan, oh, nabasa ko na niya. Lloyd Navales, morning. Happy weekend, katropang Win. So cool for today. Oh, why na da bunga, sir? Oh, daw ka namit ito. Namit ito ba lang, ano, katropang Lloyd? Ang imo, himuon mango juice. Oo. Oh. Tamis kayo sang... Hindi pa sa Indian mango, no? Di ba? Hindi sa Indian mango. Lagko na yung Indian mango, eh. Ano gani na, basta. Amo na, nang namit to sa imo. Mahal bla, bligyan na sa mango juice. Oh, pwede ma negosyo, Sir Lloyd. Mm-hmm. Partners ta. Morning. Tristan Yet Gulay, good morning. Salamat, Gid, sa pagpamati. Junior Alegria, thank you. Nakatutok naman sa mga katropa. Kay King Kong alias Iget Bisaya ni Bay. Oh. May nga, Ramil Mamilya sa Kapihan sa Overflow. Mustang ulan da sa inyo? Gabo-bo pang ulan? Oh, good morning. Tristan Yet Gulay, sakay paring Vincento. parang Vincent Katropang Win, done sharing na. Kadamo sa problema sa may bagyo, naglupok ang bulkan, may issue sa basura, kag dugangan pagid sang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kakapoy ganun iso, no? Galing di, wait, may himo eh. Amuning dapat resolbahon sa aton nga bungsod. Dapat na in place naman tani mo ng aton nga ginihimo, mga katropa. In place naman eh. Ang problema lang, Ged, is nagkakapolitika eh. Grabe yung politika sa Pilipinas. Hindi ka nakakungkisa, hindi mo na ma-determine kung tuod pa ni kuninti. Plasan pa sa social media ta nga sus, muna yun eh. Kadamo sa mga pushers, kadamo sa mga trolls, kadamo sa mga gusto lang magpanapnag sa mga hindi ba nagkakaigo ka mga balita. Elvira Glog, morning. Oo, Ma'am Elvira, di ba sa Kabankalan ka? Oo. Best friend din sila ni ano mo, ni Ma'am Lia Lobrado. Oo, morning. Pero dos makulod ni si Ma'am Gakado Permio. Ma'am Elvira, Ma'am Elvira, pa sa diin ka? Oo. Oh, sige. Oras na to, mga katropa. It's 8:13. Subong kina hibaluta kung anong mga kausa sa pag mga kausa sa pagpangawat, no? If it's nagatandog gid man sa sitwasyon tas Pilipinas nga pigado na gid, no? Why not choice? Gataas ang 8 focus crimes ni. Ang ginatan-aw di, ginapanilagan ang mga heinous crimes, murder and homicide, robbery and hold up. Oh. Along-along gid. So mga kuturad ta, siguraduhon nyo, antista maghalin sa balay. Saradaan ta ang aton nga ilak tagid, no? Kay wait akbalo. Kung anong pwede matabo ay, di ba? Hindi na matabo, cancer ang amon di dalom tubig di sa overflow. Ay, hello. O ti okay lang kamo da? Hindi pa kamo mag-evacuate, sir? O sa Makagahay niyo, Barangay Makagahay Moises Padilla na palabot di si Sir Emil Mamilya. O ang sa Kabankalan to, ginabantayan man ang Ilog Hilabangan River. Kailaw nagamat-amat man taas ang tubig, no? Ay nano ni. Oh, sige lang, update yo. Update ko naman mga katropa, dugay-dugay sa mga latest development ha sa dalagang panahon natin di. Si Inday mga katropa, medyo nagpuas-puas ha, no? Halin sa 200 km per hour, 230, 240 kagapon eh, no? Pero nagpanaog sa 180 mga katropa, pero maghambal ka 180 super typhoon muna Japan. Baskog muna sa Japan mga katropa, no? Ang dirispungsod, why man ta maigo sa sentro gid, pero ara kita nga apiktado tungod hulboton ni siya, no? Sang ukon pabaskogon ni sang bagyong Inday ang habagat. Now kung nga nag-declare kita mga katropa, we have rainfall warning diri sa Negros Occidental, diri sa Bacolod, nga nag-suspender na sa mga klase diri sa aton lugar. Ari yung mga klase nga nag-suspender mga katropa ho. Una, Bacolod City nag-declare na. Talisay City, Silay, EB Magalona, Victoria City, Calatrava, Murcia, no? Don Salvador Benedicto, Bago City, Valladolid, La Carlota City, La Castellana, naka-declare naman, no? Ang Pontevedra, nag-declare man sa suspension of classes all levels, Moises Padilla, o sa inyo da, sir, naka-suspender na kumusta sa klase da. Hinigara na man, nag-declare man sa suspension of classes. Isabela, Binalbagan, Himamaylan, Ilog, Kabankalan, Kawayan, Sipalay, Hinubaan, San Carlos, Manapla. Amon yung mga LGUs nga 25 ka mga LGUs dari sa Negros Occidental nga nag-declare na sa suspension of classes, mga katropa. So sa mga estudyante, palayog lang ko, ang aton nga blended daw modular na manisla mo, subong, okay, eh, why isang, ang assumption, abi sa mga estudyante ta, why, kung wala sang, kung may suspension of classes, why nagidya klase? May modular pa. Ang iban, ng mga private schools, nagapatigayon sang online classes. Alright? So, lang taon ta kung ano nga mga eskulahan diri sa Bacolod, Katropa, ang medyo nag-online. Pero sa mga public schools mula mga Katropa, hindi pa nabi permi nga maka-online sila. O kay Wayman, ang internet availability depende sa panimalay kung may availability sa internet. Pero sa mga private schools, nag-online sila eh. Subong. Morning, maula nun nga aga diri sa amon, Junior Alegria, dira sa Makagahay. Morning. Thank you ha. Salamat. Kinhalong-halong ka muna, sir. O, oras na mga katropa. 8:18 na sa pagpangalagad ta. Today is our draw sa aton nga XFM Santo ng libo-libong papremyo, where we will get winners para sa subong, no? Week 16 na blamo, no? Ang aton nga draw. Okay. You can drop your entries today diri sa XFM, mga katropa. Ari kita sa Earth Street, Puente Villa Subdivision, Barangay Takuling, mga katropa. Sa Kabankalan naman, ang aton nga istasyon, pwede nyo mabisitahan, no? Mag-drop sa mga entries ninyo. Kay may draw nga pag-ahiwaton, okay? Ara kita, mga katropa, sa JL Cross Point Building, Adela Street, Barangay 1, Kabankalan City. Alright? So, you can drop your entries as early as now, today, katropa, because nga ti, ang kinahanglan talanda is winners, no? Mga entries ninyo. Don't you worry, because we will have another, we still have long weeks para sa Santo na next FM Libo-Libong Papremyo, and we will have our grand draw, which will happen this year, katropa, no? I-announce pa na namon kung sa san o, kaga kung paano. Pero, one thing for sure, kung naka-drop ka na sa mga entries ninyo, at mga entries nga nahulog nyo, tipuno na sa bilog nga Panay Kag Negros, kaghimoon ang grand draw para sa aton nga Santo na XFM Libo-Libong Papremyo. Kung paano ito mag-interaryo, no, isa ka blister sa Santon Gold capsule, no, ang aton entry. Ang participating products natin, we have isaman ka blister sang premium D3 soft gel capsule, isa ka blister sang turbo food supplement for men, no? Ang ini sa kay Junior Alegria, kay sa kay Remil Mamilya, testimonial turbo. Abot na ako may mga asawa ni si Remil kag si Junior. Oh, Junior, may asawa ka na, turbo. Sa kanya na Arevalo, Katoliko, thank you so much. Salamat gid sa pagtutok at pagpamati diri sa atong programa. Thank you so much, okay? Ari pa, 5 sachets ng Santon Gold coffee mix. Pwede nyo na imuon nga entry. Kung paano ini, mga katropa, sa isa ka envelope, himo ka mo sa entry ninyo, sulatan nyo sang Santon ang libo-libong papremyo promo. Okay? Pagkatapos, sa grand draw, sa weekly draw, mag-raffle kita sang tag 3,000 pesos ng mga winners. And mga katropa, ang aton nga winners naman for the grand draw, amon yung exciting part. Because may ara kita sang grand draw o kung sang grand prize nga, third prize, 20,000 pesos. Isa na. May second prize kita nga, 30,000 pesos. Second prize, winner. And para naman sa aton nga grand draw, mga katropa, may first prize winner kita nga 50,000 pesos. Tumataging ting. More than 100,000 pesos ang ipanghatag ka para sa grand draw, mga katropa. Plus, we have still 10 consolation prizes para sa mga magabutan naton sa grand draw, mga katropa. Pero ang pinaka-importante, weekly draw talang git, nga maka-intra ka mo, no? Kay base, wait, akabaloy, base magabutan ang inyong ngalan da. Sir Rodney Cordero, good morning. Canceled ba ang biyahe sa Bacolod, Iloilo? Ay, sir, wala. Bag-ulan ta nakaistorya sa Coast Guard ng ang wala sang declaration, sang cancellation sa mga trips back and forth Iloilo, Bacolod, even ang mga roro. Pero depende sa mga roro vessels or sa mga shipping lines kung ma-declare sila kung hindi. Pero as of now, may biyahe, Sir Rodney Cordero. Ringaga. Oh, thank you, salamat gid sa pagtutok. Sa dinhi si Sir Rodney Bacolod ka, sir, Kabankalan. Damo di sa mga Kabankalan nun, ho. Oh, thank you, ha, salamat sa pagpamati sa this programa. Thank you so much. Oras naton 8:22, mga katropa, sa aton nga paraton tunan. Wala pa kami asawa. Wala pa asawa si Junior Alegria, ho. Ay, ti ano na iya, mapabagang kan lang. No, hindi na kita law turbon eh. sa Silay. Sir Rodney, good morning. Sa Silay ni si Sir Rodney. Thank you, sir. Salamat sa pagpamati. So, abo na, sir. Wala sang cancellations on trips. Back and forth. Iloilo and Bacolod. May biyahya. Pwede ka kanto sa Iloilo. Okay? Oras naton, 8:23. Let's pause for a break, mga katropa. Balikan tayo pila ka mga update naton sa aton palatuntunan dali sa Bullseye. Pagkatapos, gid lamang sa mga pahanom doma. Standby.
2: Bullseye XFM 90.3. Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya, ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold, mabibili sa mga butika.
3: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Juliet, lagi ako nagkaka-rashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
3: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santone kag vitamin D3.
7: Ako si Franz, ang panitang kapis, nervyoso git ko. Basta gani, gainong ko sang order yung ang kape, gato kang pagkadervyoso ko. Ipatilaw sa akong ambyan sa premium D3 coffee mix na miangit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kagutok. Premium D3 coffee mix, langit ang kape ko.
6: Premium D3 coffee mix, nagkape ka na, may Santone kag vitamin D3 ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3 coffee mix.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santone Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
6: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
9: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
6: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
3: Santone Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
10: Darin, sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang krisis na nagtumaro kasi matyag ko tayo. Wala nang sakit ang ako likod.
6: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa mga butika.
8: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
6: Santone Gold Coffee Mix. 66 sa ating antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
11: The Secrets of Health.
12: We'll be discussing about the phytochemicals nga ara da sa lusiman and the phytonutrients nga makuha na to sa lusiman. Pwede gali ini makaon?
13: Amo gali ni ka simple, Sir Josil, nga tanom. Makuhaan gali isang hindi simple nga mga phytochemicals kag mga bioactive compounds para sa aton sininga kaayuhan.
11: The Secrets of Health.
14: Sangkon Plus Gold.
13: Pag-abot sa tanom, one of the richest plant sources of omega-3, amuni siya ang alusiman, which is ang omega-3 nga ini nag-support sa aton sininga heart, sa aton sininga brain, kag sa aton sininga anti-inflammatory processes para makalikaw kita sa chronic inflammation. Idugang pa naton diring ya sininga antioxidants, kasubong sining antioxidant group nga flavonoids, quercetin, kaempferol, apigenin, lotulin. Ini sila nagabulig para ma-neutralize sa mga free radicals kag nag-reduce man sa inflammation. Tidugang pa naton ang mga vitamin Sir Josil kag mga antioxidant role niya sini kasubong sang vitamin C. Magamal kita vitamin C gani pampabako dayon sang immunity aton sinigdumduman. Tidugang pa diri ang vitamin E kag may ara man sang beta carotene. Idugang pa naton Sir Josil ang mga minerals sini nga mataas man sa potassium, magnesium, calcium kag non-heme iron. Siyempre kay plant source siya kag may zinc.
14: Sangkon Plus Gold. The secret of health.
13: Kung gusto kitang mas mapabakod, mapalayo sa komplikasyon ng balatian ng kurason kag utok naton, kinang lanon ginaton ng omega-3 fatty acids. Ang aton sining circulatory system gusto naton sining mahlungan, which is ang problem sa mga Sir Josil, isa sini sa number one na cause sa death sa mga Pilipino, cardiovascular disease. Ano si man gali isang makabulig para ma-prevent naton nina tungod sa sining omega-3.
14: Sangkon Plus Gold. The secret of health.
12: Paano naton ipreparar ini Doc Leo to maximize sang benepisyo nga nasaad naton nga makuha tagid sa pagpreparar sang arusiman, Doc Leo?
13: Hugasan lang naton kag pwede ka uno na.
12: Daw kinilaw ang guwaya, Doc Leo?
13: Yes, Sir Josil.
12: And then yun lang pag-iisaw-saw sa langgaw because that will change everything. Kapin pa ko na sidik ka.
13: Kung diba, kauno naton na niya in raw form or salad abi, maximum mga ton sa nga omega-3 benefit. Highest vitamin C pagidani in raw form. Hindi na siya pag lutuon.
14: The secret of health.
13: Ang bintahan sa ni Sir Josil kung gisagisahon mo siya kadali, especially sa healthy nga fat like VCO or extra virgin na olive oil, ma-reduce ang yasari nga oxalate. Especially sa mga may concern, Sir Josil, sa kidney stone.
14: The secret of health.
12: And pwede gakaon ka mo lusiman, inom pa ka mo sang premium D3 to make it more potent para mas dako pagid ang benepisyo nga makuha naton, Doc Leo.
13: Ang omega-3 fatty acids, Sir Josil, isa lang ni sang source naton kon one of the richest plant source ang omega-3. Actually, makuha tama ng omega-3 may ara man, Sir Josil, nga amount na sa balunggay. Which is ang balunggay, isa man sa sangkap sa ton sering as Sunthorn Plus Gold Capsule. Nga makuha man naton dira. That's why nag-abulig man siya para magnami ang aton sa ninyo cognitive function, ang aton sa ninyo heart, nagpabakod man sa aton sa ninyo kaugatan. Kaya magluwas sa presence, Sir Josil, sa vitamins and minerals, may ara man sa sang omega-3.
12: So kung wala ka mo other sources of omega-3, pareho sa alusiman, pwede ninyo nga ma-convert ina nga source sa balunggay. Kung wala ka mo da balunggay, pwede ka mo kainom sang premium D3 soft gel capsule, pwede ka mo sang Sunthorn Plus Gold capsule, pwede ka mo kainom sang kape Sunthorn Plus coffee mix, Sunthorn Gold coffee mix, kag premium D3 coffee mix. Lunsay ini may balunggay do.
13: Kag makuha naton sa benepisyo para sa aton sininga heart, kag para sa aton sininga kaugatan, lakip na sa aton sininga brain.
14: The secret of health.
12: Mag-inom ka mo sang ultimate trio, Sunthorn Plus Gold premium D3 kag Sunthorn Vitamin C. Babakal sa mga butika nga suki ninyo, bala pamangkot lang kamo sa Sunthorn Plus Gold Premium D3 kag Sunthorn Vitamin C sa Bacolod City. Available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39 Lisari Street in front sang Marayo Bank sa siyudad sang Iloilo. Kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
14: Sunthorn Gold Coffee Mix.
13: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero kung gainom ka sang Sunthorn Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sa nga benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi na sila nga nakapangapi na sila, Sir Josil, eh. May ara sa sang glutathione kag may collagen.

0: Secrets of Hell.
1: Mga katrupa, exciting!
2: Alzheimer's disease, balatian sa utok na wala pasang bulong. Ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. Upod sa Evergreen Herbal Capsule na may 7 ka mga sangkap turmeric, malunggay, saluyot ang palayang wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C nga nagasupply sang oxygen sa utok agud malikawan ang Alzheimer's disease. Mga produkto ni Doc Hico, kompleto sa sustansya, vitamins and minerals. Mabakal sa mga butika. We'll

0: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
1: Balancing ang mga komentaryo.
2: Pwede, yung nag-atrust ang public opinion.
1: Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
2: Nga medyo isog pa sila yan.
1: Ini ang Bullseye.
3: Oras mga katropa, 8:33 na sa pagbarangat sa atong tunan dari sa Bullseye. Ang pinakabang kuturan ta, medyo ga kulbaan sa lakunos nga bagyo ni. Wala, may bagyo pero hindi mo tayo mapikuhan din mayo. Babaw to sa Luzon mga katropa. Nakasulod sa Philippine Area of Responsibility pero wala sa sang direkta ang epekto sa aton. Ang epekto lang gid, pa i-enhance yung habagat, mag-resultas pag ulan-ulan, and that's why may ara kita sang rainfall warning sa pila ka mga lugar no sa Negros Occidental. Kahapon mga katropa naglupok ang bulkan kanaon. It's a minor moderate explosion nga natubo mga katropa and na-retain Japan sa kanton nga P-box mga katropa ang alert level 2. So alert level 2 within 4 kilometers per 4 kilometers radius dira sa baba sa bulkan, hindi pwede makatuad. Permanent danger zone na siya. Delikado subong, no? Sa mga kuturan tanga basi piktado dira mga katropa, palihog naman, no? Ang ginalantaw ta ang post effect sang bulkan kanaon. Naglabot pa ya sa Cebu. Naglabot pa sa Cebu. Pila ka mga lugar dito mga katropa ariyo ang apektado nga mga lugar dito sa Cebu katropa una ang San Carlos City, ikaduwa mga katropa Negros Oriental, kanaon Villa Hermoso no ang apektado sila dito sa Cebu apektado ang pila ka mga syudad Toledo, Balamban no Banwas ng Balaban, Lapu-Lapu City, no? Banwas ng Cordova, sa Mandawi City, no? Sa Aloginsan, no? Nga area mga katropa, may aratos ang Ash Falls. All right? Ang pinamunghan, nga banwa apektado man, no? May pinaka mga kuturan ta sa Cebu nga nagreklamo sila, but jang sila kuno siya. Ay na, no, manitabo man, naglupok ang Oriental, abot day sa amin yan. Sa piyak, abi mga katropa, no, Occidental, Oriental, lapit na ang Cebu eh. Okay, so, hindi layo nga may ara sa mga asphalt nga pwede magluntad, no. Dira sa Minglanilia, sa Naga City, Talisay City, sa Liloan, sa Consolacion, apektado ang Ash Falls. Amuna iya katiribli ang pagbugas ang kanlaon katropa hindi man basta-basta no. So since 2023 naglupok ini mga katropa, that's one major eruption natabo sa kanlaon, and it was followed on the next years katropa 2024 and 2025 may ara sa mga minor eruptions na. Anong impresyon sa pirakmang kuturan ta? Hambal nila, it is okay nga may ara sa sang paglupok, no? Because nga buhinan ang dako ng eruption, no? Kay mention to no last time sa Feebox nga ang probability sang paglupok nga dako sang bulkan mga katropa sang kanlaon base matabo, no? May ara sa magmatic eruption abi nga matabo, no? Gina-consider man sang subong ang ini mga insidente sa paglupok sa bulkan kanlaon katropa is phreatic, it's minor in nature. So amo na may experience lang kita sang sang mga pag tupa sa mga abo sa mga atop naton, even there is Bacolod ha,

next mga katropa ang epekto sa hindi may ara sa mga malapit kay mga lugar, no? Exacto, makita nyo sa atong nga screen sa Facebook page na itong mga katropa, ang medyo malapit-lapit di ang La Castellana, La Carlota, kag Bago City, Canlaon City, mga katropa, ha? Sa mapa di mga katropa, even Pontevedra naganabot pa sa mga katropa, San Carlos, Villahermoso o kung Valdehermoso, nagahaboy gatupa pa to ang mga ash falls, okay? So anong epektos ni? May mga interview kita sa una nga ang epektos ni katropa sa mga pananom, gakalayos ang pananom nila. Oh, not just sa mga tubuhan, sa mga kahoy, maigo, abe, matupan sang asopre, nagakalayos ang mga dahon. Dito sa Gintubdan, mga katropa, ang ilatong mayor nga ginapangitaan, Gabaligya Bla Bulak, no? Nagatanom to sila Bulak pagkatapos gina Baligya, no? Ti ang natabo ma tupan sang asphalt, tapos sang asopre, sang aso, sang bulkan, nagakalayos to. Kag kun matupan ang imo atop, mambal ka man, nilhig ka lang, no? Kaya ka, ano man lang na, supreme lang na, kapasman, pero hindi, mga katropa, ang atop mo, gakaguba. Dali pag guba, atop mo. So, mo nang concern sa mga residente nga apektado sa ash falls, gikan sa bulkan. But, we will see kung ano ang pila ka mga sitwasyon nga nagluntad. So good luck, ha? I mean, let's hope and pray, mga katropa, nga madula na ni siya. Ang akong kinakulbaan lang sa mga lugar ni Diyos Canlaon, dira sa La Castellana, La Carlota, Bago, basi mag-ulan, magbubu ang ulan, mga katropa, may lahar nga matabo, o kung may lahar flow nga mag matabo, mga katropa. So budlay na siya, no? Sa mga sapa ta mapiktuhan gid, no? Pagkatapos delikado sa mga nagabiyahe, no? Ang ining mga sopre, mga katropas dalan, once mabasa, danlog kayo, I tell you, ha? So halong-halong lang gid. Ma'am Len Talde, good morning. Dan like and share. Thank you. Salamat gid, Ma'am Len. Katropang win. Ang mga pananom naman gani sa banwa sang La Castellana, natupan sang abo halin sa bulkan Canlaon, hindi mabaligya nga utanon, damage kuno. Sa shout out lang sa Mambato chapter Tuoy Himamaylan, kay Ray July Rayland Mera sa nagapamati sa live mo, wala pa kami radio, ay why pa, hulat-hulat lang, Ma'am Len. May ara, ginna mabot. Base may radio kamuda, ngayo kami diya. Sa naka-bluetooth speakers ako, no? Okay naman ang bluetooth. Ita, pag-igil. Sir Junior, morning. Salamat kid, ha? Sa kay Mary Jane Balioalio, members of Moms, thank you. Salamat kid sa pagpamati. As always, there is palatuntunan. Sa mga Moms, members of Moms, there is Bacolod, good morning sa inyo. Salamat sa pagsuporta. Thank you. Okay. So amo ni, gina-check na to karon mga updates sa mga katropa. I hope maka labot kita sa unahon tubla San Carlos. I think no may ara da sa kay Mr. Joe. Mangayo tatos ang update sa iya. Kay daw nag sako-sako sa kahapon pero siguro nagtulot ang tawhay na subong mga katropa, no? May pila ka ba lugar dito sa Canlaon nga naapektuhan? May ara sa mga nagkala apiktuhan to, mga katropa, ang ining mga lugar, nga grabe ang abo mo, no? Ang mga utan to hindi basta-basta, hindi na mabakal, hindi na magamit, hindi na mabalikya tungod sang epekto sang paglupok sang bulkan Canlaon, katropa, kahapon. So well, we will see, no? Kung anong pwede ito pa mahimo. Last time to, sang tino, nakalibot kami. Nakapatigayon kami sang pagpatigayon sang relief, no? Sa pinakamang kuturan ta, there is Negros Occidental.

0: No? Siyempre, sa suporta man sa aton nga mga kauturan, no? Diri sa syudad, sa syudad sa Bukulod, maka-extend kita sa ginagmay ng mga bulig, if ever, mga katropa. No? Oras naton, okay, sige, titestingan ito ni Bio. Ang nalipat lang ko sa ano eh. Nalipat lang ko kina si Iya. Ambot kung amuman ni siya. Dali lagi mga katropa, nagkakwa kita sa mga pwede ito may istorya. Ang San Carlos, isa sa mga naapektuhan, no? Sang, amo man isa? Amo man inyo, no? Dira, away isa? Oo. Sige lang, oo. Oo. Ari ipakita naman sa inyo, I think sa kanlaon isa, sa Market Dampi, ang video sang lugar nga na nagtupa, no, ang ining mga asopre, ang abo halin sa baba sang bulkan katropa. Kalaway, no, kapin pa ko magulan, ay sus kabudlay kika danlog ayo kun sa mga tura tigari kumiara sa mga muni medyo control anay aryo tanaw bla mga katropa ho ang ining video kahapon na pagwa mga I think sa kanlaon ni siya nga mga lugar mga katropa part sang kanlaon at the same time dito sa Lakas Liana kanakita di mga katropa kaluluoy sa mga manukutan naton ang ilang mga carrots na ka na ano na sang abo hindi na puslan mga saging to mga utanon hindi na mapuslan na siguro matinuan pa man eh. Pwede pa man eh sa pwede pa rin sa lang tinuan lang no makakas mo ni siya pero kung ibrigya mo na may tsura na would lie niguro dispose ni so man ay picto ang muning picto mga katropa sa aton diri sa Negros Occidental I hope ah matapos na ni Anay para makapahuway-huway man ang pinakamang kuturan ta so far mga katropa huway pa man sang nakita tang lava flow sa baba sa bulkan amo na ipasalamatan ta i-compare mo siya sa mayon nga ang pila ka mga kauturan ta a little nag-gin upgrade to mo no ang alert level nagrabot siya sa alert level 3 no tin-experience siya taman ang alert level 3 kahap sa diri sa Negros Occidental kapukpukan bala paglupok sang bulkan kanlaon nga gin-extend ang danger zone area gin-extend siya into 6 kilometer radius halin sa baba sa bulkan may pila ka mga kuturan tang gin pang likaw gin pa ano gin evacuate tapos gin ano gin gin butang sa mga evacuation centers sa Lakas Liana. Grabe man to, dugo man to ang bulsa, dugo man to budget sa Lakas Liana mga katorpa because they maintain mo ang pila ka mga pamilya for the next 12 months, no? Nga gin pang evacuate sila daw ka bugat no na budlay nga gastuhan mo ang gastuhan pagkatapos ang ining pamilya way ta kabalo nagabi na sakit to no lain gid ya kun ara kas balay man mo no way gid ya lain man ya kun ara ka sa imong panimalay nga nagapakabuhi mga katropa mabulubudlay budlay no anyway oras naton 8:46 i-try naton lang karon no ang ano ta there is Bukulod if makakuha ta sa mga latest development because nga mga katropa kundi na ano na na suspender ng klase gina-expectaran ta if yellow warning mga katropa prerogative sang local government nga mag-declare sang suspension sa klase okay pero depende man sa local government nga hindi mag-declare no sang suspension pero ano bala? Ara kita sa yellow warning, maano kita, ma-declare ta? Or sa orange, the rainfall warning, anong sistema? Okay, may ara na sa mga patakaran mo. Ang aton nga DRMO, may ara sa isang pulisa, nga may ara sa mga certain threshold, la, nga oras na i-endorse sa chief executive, ano ang pwede nga matabo? Once may ara kita sa rainfall warning, yellow rainfall warning, there is Negros Occidental, there is Bukulod, no? Automatic na, no? Ano ka na mo on ang tubig Ginexpektaran naton sa pag-ulan-ulan dalasang bagyong Inday. Dari sa aton nga lugar. So until when pa ni sa mga katropa? Kahapon suspended na kahapon ti may klase eh. Pero subong niya mga katropa, wala na. Suspended na. Along with the cities and municipalities nga nag-suspender sang ila nga klase mga katropa, no? Dari sa Bacolod City. Alright? And bilog nga 25 ni ka mga LGUs, no? Nga nag-suspender na sang klase nila sa Negros Occidental. We'll check on that, no? Dari sa Bacolod, kahit may ara kita sa mga flood-prone areas, may ara man kita sa mga barangay, nga ginakabig mga katropa, nga nga mga delikado blas pag baha-baha, no? So tanawon ta, no, ang ining mga bagay sa aton nga sa pag-check ta, no. Anyway, ari karon sa linya naton ang aton nga head sa Bacolod DRMO mga katropa, none other than Dr. Ana Marie Pernan. Ma'am, doc, good morning, welcome sa programa. Ako si Katropang Win. Doc, good morning.
1: Yes, good morning.
0: Good morning,
1: Sir
0: Doc.
1: Win. Good morning.
0: Doc, subong, may rainfall warning kita sa Negros Occidental dala ang Bacolod City suspension of classes. Anong ginexpektaran ta kada buon sang ulan nga posible ma experience sa natin for today, Doc?
1: Projection sang pag-asa since kahapon. We'll be experiencing 50 to 100 millimeter of rain for the whole 24 hours.
0: For the whole 24 hours. Enough na siya makabaha, makatugas ang baha, Dok?
1: Yes. Kung siya, especially kung ang tupa sang ulan, sige-sige, sa isa ka lugar, pwede gud siya makakos ang rain. Asang baha.
0: May gapamagot din ng ginikanan, bala. Once nga yellow warning, automatic na siya, Dok, no? Nga may ara sa suspension doon sa klase, eh.
1: Actually, kung sa gale warning, sa isa, na siya, yes, ato na yung mga mananagat, no? Sa mga aton barko, wala sila piyahe.
0: Pero sa yellow...
1: Sa naman yung sa DepEd, usually ang orange warning. Kaya kita na yung automatic na siya, wala klase. Then, yun yan, like yung warning na DepEd, yun, sa kayo, or kung mga...
0: Until when pa is possibly, Doc, ang atong suspension sa klase, ang recommendation sa ang pag-ulan-ulan, probably paglantaw ninyo?
1: Yes, sir. Actually, kagabi nag-estudyo kami ni Mayor, no, about sa suspension of classes. So nakita naton nga consistent ang sa pag-asa nga we'll be having yellow warning.
0: Dali lang. Gakadula ang signal ni Dr. Pernan. Dali lang kayo mga katropa. Nagdula-dula ang doc. Tawag tayo ba ito? Oras na 8:51 mga katropa. At least na confirm nato mga katropa, amon lang niya. Until when, probably mag-experience kita sang ulan-ulan. Balik to pasensya, Doc, medyo nag-tud-tud ang linya. Until when pa ni probably, Doc, ang experience nato niya pag ulan-ulan, dari sa Bacolod?
2: So, ang sa pag-asa sa pag-meeting naman sa Wednesday, it will be up until 11 and then as well. Then, actually, so when ang ato ni ulan is this, not because of the bagyo, but because of South of Musang Habagat, ang naginigha sa atong bagyo.
0: Okay. Doc, may aran na sa mga pag-istorya sa mga barangay nga medyo concern natin sa pagbaha?
2: Yes, ang atong mga barangay bina-inform sa namin sa Air of Landis to namin nga group chat. They will be prepared and especially those ang mga barangay na may mga history of baha, no, during sang habagat.
0: Okay, so anyway, so may mga advice ka mo, Doc, sa mga nagapangisda bla diri sa Bacolod Base magpalaot pa nisla, base delikado sila. Anong anong ma-advise niyo, Doc?
2: Okay, based sa aton nga ano sa pag-asa ang aton nga hangin na medyo makusog, no?
0: Oo.
2: So sa mga light na mga barko, mga gagmay na barko, na ano naton sila nga mag-andam, no? So, pwede nga hindi mangyayari kay base delikado ng aton nga sadya.
0: Oo. All right. Doc, thank you so much. Salamat kay Doc. Have a nice day and keep safe, Doc.
2: Yes, thank you much, Erwin.
3: Talakayan. One-on-one. Talakayan. One-on-one.
0: Inyo na bati ang mga katropa, si Dr. Anami Ana Marie Pornan, mga katropa. Ang head sa natin nga DRM Audrey's Bacolod. So, may ara kita sa yellow, rainfall yellow warning dari sa Bacolod, mga katropa. That's 50 to 100 nga millimeter nga ulan, nga posible ma per hour na ma-experience na ito. So, enough na isa para magtuga sa mga baha sa mga lugar, mga katropa. No? Dari naman ay ma-experience na ito pagbaha-baha, mga katropa. Dumaan na naman ay ang flood control. Ho? No? Nga ma-kambaltang ay tekong gigay. O sa mga official na sa gobyerno ay nag-problema. Pero so far, mga katropa, dari nantaw naman ta preparation. No? Ga-prepara naman nanta kung ano posible matabo, at least may ara kita sa mga precautions nga himuon. Ang ato lang appeal sa mga ginikanan ta, since kaya wala sang klase, hindi nyo man pagtuguti, mga bata nyo, maglagaw-lagaw. Hindi nyo man pagtuguti ang inyong mga kabataan nga maglayaw kung sa diin. Nag-suspender kita gani sang klase para mabutang sa safe nga plastada ang aton nga mga kabataan. Pagkatapos kita mo itong mga bata, oh, galagaw smul. Gakadto sa mga kundiin, no? Pagkatapos, nag-excursion. Anong sistema naman, no? Mas mayo, nga sa mga ginikanan ta, encourage to ginang aton nga mga kabataan, nga i-plastar o kung mag-tuon, no, kay ti kalaw ay man kayo mga katropa kun indi ti magtuon ipabay-an ta lang, no, nga mga maglagaw-lagaw bata ta. Oh, kinsa man kita mo sa mall, oh, kita mo sa unsa diin, no ay klase. Oh, nagakadtos balay-balay to. Okay, what for nga nagsuspended sa klase ng mga bata ta? Indi taman ma ano, indi taman ma control abi ang ilang giho, ah, dapat magtuon sila. Oh. Dapat mag-tinera sa balay, delikado, kasi mag-baha-baha mga katropa. Gina-experience natin ini every wet season mo. Ang July to August, katropa, diri nag-bubo ang ulan. Pero ang mga ginakabig ta typhoon months, magasugod na sa September, bear month. Kanagang balta, lapit na ng December, pero kiboton tayagliya. Damo sang posible matabo, mga katropa, sa aton nga sa mga bulan nga ni gabaskog ang hangin, gabaskog ang bagyo, nagagilaw ang bagyo, pagkatapos grabe ang pagbinaha diri sa Pilipinas. Amo na nga nagalantaw kita sang perming response, no, sang aton nga gobyerno sa isyu sang flood control, no, kay para mabutang sa safe nga sitwasyon ang pila ka mga kuturan ta, especially ang mga residente ta nga nagagawa sa ila panimalay, kag sa mga pila panimalay man mismo nga proteksyonan sang aton nga mga programa sa aton gobyerno, mga kuturan. Direkta madumduman ta naman ang flood control nga proyektos gobyerno. We spend more than 500 billion pesos dira sa flood control, mga katropa. And until now, ha, dira pa na Japon nag-angkla ang paghuna-una sa tao, ang pagduda sa tao. Kung sa dito nagkatok, sino na kabinipisyo to? Kag ano nga mga proyekto dire nga may mga problema? La Castellana, may nakita tatusong unang ano nga nag-collapse. Nag-collapse nga ano nga flood control. Why ba ito gumawa, no? Ang problema kung kis ang mga impormasyon nga dapat mahibalaan sa tao, gakadula, wala galabot sa media nga ginatry tago mo para hindi matamaan, Para way isyo, para wala sa labton, no? Pero ti, when we talk about some flood control damo, kijay, there is Negros Occidental, kadto ka sa Southern Negros, kadto ka sa, ano, sa, dito sa South, mga katropa, there were flood control, nga medyo hindi na, medyo ga bitak-bitak na, naga, ano na, naga buka-buka na katropa, oh. Pero anyway, let's see, no? Morning sa kay Ma'am Len, thank you, salamat gid kaluoy lang sang kanlaon. Gina-check pa natin di. Nena Arevalo, thank you. Good morning, Bullseye. Salamat, Gid. We have Ma'am Juvi Amodente, direct ini sa Netherlands. Sa New Zealand. May aga. Randy Santisas, nakatutok naman sa programa ta. Salamat, Gid.
4: Thank you!
0: Okay. Katuwa ito ng mga katropa, kahit sa sining nga mga panahon subong, ang sadya nga pag-istoryan ta is mismo ang impeachment, no? Bisan kinulan ang tao makapulo pangapi ma ano ma ano gid ba istorya about yung impeachment, no? Ma'am Jovi, my children during school holidays naga obra para may gastuhon sila kag pang allowance, bisan pa nga may student allowance sila nga hatag sang government sa ilas schooling, disiplina ang kinahanglan. Yes, ma'am, tsaktugin na. Oh, and it will come from the parents. Oh, dapat, ginikanan, sa unang eskwela, ta, suri-suriya mo na natin, gapangita ka man pagi para makapangita ka balon, adlaw-dlaw. Kunanon lang sideline ko, Bris Pilipinas. Oh, ti sa New Zealand, mga katropa, may mga subsidies, ato gobyerno, pero imagine nagapangita pagidyadugang, di ba? So that's where that's what discipline looks like, no? Para sa mga parents na to, I hope we could do the same. Ambay ni Ma'am Juvi Amodente sa New Zealand, di mga katropa, dari sa Pilipinas, mga abyan, way klase ni Muko ta, kung way klase dirin lang ta, ha? Kung kisa lago pa sa mall, muna ingat kung yung picture mo. Alas 9:00 mga katorpa, ma-posta na sa break mga katorpa pagkatapos istoryahan ta. Ang istorya naman sa impeachment sa Jaka Ligad, no? Nga mga habuyan ay sa mga abogado sa ilang pananawan sa mga bagay niya. Amo na istoryahan ta. Oras na to, alas 9:00 mga katorpa. Let's take break. Balikan ito mga balita ta pagkatapos ang mga panumdum. Standby.
3: Bullseye XFM 90.3.
5: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santone Plus Gold.
7: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santone Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santone Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santone Plus Gold araw-araw.
8: Vision Next, marami na ang natulungan.
9: Problema ko sir, yung mata ko. Kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung palasahin na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus. Kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako sir kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
8: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
10: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na. Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Bisek in a healthy way. Take Premium D3 every day.
11: Turbo Supplement for Men.
12: Ako si Dan, 58 years old, isa kagwardya. The best kid yung experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets the sun, ah. Ina, kapoy ba ko, ha? Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative ng effect. Swabe gate. Kamutol, testing ibala. Kampiyon kid yung Turbo.
11: Turbo Supplement for Men.
13: Oh, yes.
4: Turbo, may maca at klamu waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo, supplement for men.
13: Mas lalakas ka pa.
4: Sister Pain.
13: Ako pala si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Bili sa mga bukika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southland Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southland Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southland Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southland Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
15: Exciting!
16: Ang sobra kag mataas nga blood pressure, blood sugar, uric acid, cholesterol, creatinine, kag kun kulang ka sa vitamins kag minerals, makahalit sa ikayong lawas. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, mga sangkap sang evergreen, herbal capsule, kag evergreen, coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen, nagabalanse sang sistema sang atong lawas. Mabakal sa mga butika.

0: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
1: Balancing ang mga komentaryo.
2: Further then, yung nag-atras ang public opinion.
1: Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
3: Nga medyo isong pasalayan.
1: Ini ang Bullseye.
4: Bali, Ma'am Juvis niya, paubrahon ng Pilipina nga rin sa Pinas. Masyado ko yaya ko, no? Oh, I'm not saying all, ha? Pero, yes, utod na. May iba nga, medyo complacent talaga, no? Compare sa mga Kiwi dari, girls dari, workers sila, naanad sila nga, wala ginatunghulan lang. Dapat, obrahon, anay. Ang bago antes bago makuha ang ginapangayo. Yes, so we really have to work for it, no, para nami pagpakabuhi ta mga kutropa. It boils down, Ma'am Jovi, sa disiplina Japona sang aton dali sa Pilipinas namo man nga mga kuturan ta nga may mga success story but seldom, but all of us but more sa mga kuturan ta daw ina lang ti amo ni culture ta amo ni na tabo subongo amo ni ang naandan ta, usually. So, oras na ito, 9:06 na mga katropa. Kantuan ta ang pinaka-update na ito sa La Castellana. Tungod ang La Castellana, lapit niya sa Bulkan Kanaon mo. Might be, wala man sa naigo sang ash falls, pero sa pag-ulan, base maapektuhan, no? Ang La Castellana. Kung check na ito, kung may ara sila sang na-evacuate na ng mga resident dito sa lugar, mga katropa, kaya doon ka gulpi per mino. Hindi na ito ma-expectaran si Bulkan Kanaon. Last time to doon ka okay pa man. Hambalta, gaglow lang yung bibig, mga katropa. Sa mga nag-wato sa mga litrato, doon ka nami lang ito. Pero ang epekto sa tawag, doon kabudlay, no? We have Sir John D. Aces, ang head sa ato DRMO sa La Castellana. Sir, good morning. Welcome sa programa, sir.
5: Good morning, sir. Also, good morning sa tarang kita pag-umati.
4: Oo, sir. May ara kita sa yellow rainfall warning, sir. Anong may ara sa pagbuhos ng ulan, damol nga ulan sa La Castellana?
5: As of now, sir, cloudy ang mga weather. May mga concurrent nga, sige lang pag-ulan. And then, after 5 minutes, white naman.
4: Uh-huh.
5: So, luckily, mas mayo ang simpo. So, subong kabay pa magtayo, pero hindi naman nag-aramal tayo, IDPs.
4: Oho. Subong, sir, ano, gapo ng lupok ang vulkan. Why yes ang ash falls so far recorded sa inyo?
5: Kami reported, pero minimal lang siya. Kasi aras siya sa may near sa 4 kilometers sa barangay Masulog, pero hindi siya siling nga parehas kid sa may Calaon City nga natabunan din sa ash fall that time. Kasi we're in nga ang wind direction is going northeast.
4: Oho, oho.
5: So, wala much reported there sa mga nga banwa.
4: Mm-hmm.
5: Pero, nagkanda kami evacuation sa Creton, gidya sa may barangay Biak na Bato.
4: Oho.
5: Tungod nga alin sa crater do drag na permi may lahar incident.
4: Oho.
5: So, amo na nga nagdamo amo nga IDPs yesterday.
4: Oho. Barangay may Bato, pila ka pamilya ni sir ang na-evacuate?
5: For number of families, more or less, 400 families na as recorded sa DSWD.
4: Aha, 400 sir. Sorry. 400 families.
5: More or less,
4: aha. They will stay there as matapos na ni ang magpuas-puas na ni ang posibleng pag-ulan kag ang pag
5: ng ano gali sir?
4: Aha.
5: 200 plus lang rin ang families.
4: Ah, 200 plus. Okay.
5: Yes,
4: sa barangay, ano na gani, sir? Sorry? Sa
5: Barangay Biak na Bato.
4: Barangay Biak na Bato. Okay. Ang medyo scary din, sir, John, ang ulano?
5: Oo. Ang iya flush down ba ang ano?
4: Oo.
5: Ang mga debris materials.
4: Oo. Just like what happened before?
5: Yes, sir. Mga previous larga, ano?
4: Oo. Aside from sa Barangay Bato, sir, why na? Why na ka mo sa evacuation?
5: Biak na Bato, sir.
4: Biak na Bato, sir.
5: Biak na Bato.
4: Why na ka mo gin...
5: Why na, sir? Kasi dry na permit in regards sa may bridge dabla. So, may sa previous incident, Nga ga traffic ito kun nya hindi maalagya magyad kiti naglapaw sa may dalan ang mga large debris.
6: Oho. Oo, amo to medyo nagwa pa ko sa equipment to para ma tinuan ang dalan.
5: Yes, sir. Nag-request kami sa mga nearby LGU sa province to help mag-flush out some debris materials.
4: Oo. As compared sa paglupok sang vulkan previously, medyo less ang epektos ni sa inyo, dara, sir, no?
5: Yes, sir. Pero sang this year early, ng February and March, ang wind direction na bido negative, so that's why din nag-affect so almost three sa may LGU. So, subong may ara ngayon sa bagat, coming from southwest, going to northeast, so ang wind direction is going dito. Nakalabot ka ni until Cebu.
4: Oh, okay.
5: Island, so dito ang effects of them.
4: Oho. Sir, any precaution message para sa pumuluyo natin sa Lakas Tiliana in case kidman, sir?
5: For the community sa may lakas yan sa nearby LGU sa nagapamati. So, una sa tanan, dapat be updated kita sa kung ano, gina-share sa mga social media page ng provincial government para maging aware kita sa aton nga posible nga dangatan para sa mga sudden rainfall, thunderstorm warning. Kaya kung confirm ang eruptions ang kanlaon coming from the DSTP box. And then ang per family dapat mag-prepare sa emergency go bag for sudden incidents. Kaya at least ready ng family kag may ready ng food. Para in case nga may arang possible nga evacuation, una nilang respondian ilagi dyan ang family kiti or in the next 5 hours or the more so pa nga maka-response actually ang mga government agencies.
4: Sir John, thank you so much and keep safe, sir.
5: Okay, thank you, sir. Good morning.
4: Morning, sir.
1: Talakayan, one-on-one. Talakayan, one-on-one.
4: Inyo naman tayo mga katropa, si Sir John Diazes ang head sa nga DRMO sa La Castellana, mga katropa. So, barangay Biak na ba to? There were 200 plus families na evacuate as precautions. Kay Permina da naga ano mong ginaagyan sa mga lahar flow, no? Amo na kiniginabal naton ang abos ang vulkan, buuan sang ulan, no? Kung ikaw gabiyahe, nagadulhog ka. Sa pagkadanlog kayo, katropa. So, halong para sa mga abyanta. So, recap ko lang, mga katropa, medyo lesser ang epekto sa paglubok sa vulkan diri sa La Castellana, which every eruption, ha, ang La Castellana, La Carlota, amon yung usual nga apektado, mga katropa. So, subong niya, pasalamat lang ta. Kay T, daw amon eh. Daw, nagpuaswan ta. Araw ta, no? Mga katropa, we'll keep you posted sa atong pinakama public affairs program para sa paglupok update sa paglupok sa kanaon, mga katropa. It's a major, it's a minor explosive eruption, no? Ang bounce of Ibox kapon nga naglupok lang siya. Damo to nga mga residente nga naghambal siya kung maglupok si kanaon, pabayaan mo lang. Kay amuna siyang iyang pamaagi para magpautwas. Galing, kung magpautwas ka naon, kauntaya sang abo. kaya yotas ka naon, tama na na. No? So, amo na mga katropa, ang update na ton, ha. We'll keep you posted kung ano latest development naman sa Feebox karon sa mga public affairs program. Nagbuo ang ulan, subong ho. Makadto kamo sa mga opisina nyo, dala kamo sa inyong mga kapote, dala kamo sa inyong mga rain gears, ha. Para hindi kita direkta maigo kag mapituan sa mga katropa. No? Oras na ton 8:15 kantuan ta toy ining impeachment, mga katropa. No? Sa diaman mo nagakalatabo di sa impeachment trial, mga katropa. Diri ta makita ang experience kag ang imong ano bala, imong no academic or imong idea bilang bag-o nga abogado, katropa. Dirita makit-an nga ang abogado sa will experience niya sa mga court trial makita mo nga kabalo sila yun din, no? Makita mo na kakalma lang, no? Pero kung ang may ara sa mga abogado, kaya pag-oh, no? Madalas ang emotion, no? Though init. Pero there were tactics ginihimo, gina-apply sa pinaka mga abogado, katropa, nga ginahambal, nga, ato ba mga, ano to, mga objection to nga gina-raised sa nga defense mga katropa, hambal nila kuno niya natural lang iya, no? Part na sa mga katropa sa nga nagakatabo sa korte, no? Anyway, oras na to 9:15 mga katropa. Let's talk about that. Baka may base may mga komento ko mo. Ari ko sa linya naton ang Secretary General sa bayan Negros mga katropa. We have Sir Noli Rosales. Sir Noli, good morning. Welcome sa programa, sir.
7: Yes, good morning, Katropang Erwin Jag. Good morning,
4: Sir. Aha. Sir, medyo kinisturbo, taka na isubong. Sir, for the past three days, nga ginapatigayon ang impeachment, anong so far in your observation? Are you happy sa resulta? Ano ang mga bagay nga medyo nakatutok karon ang inyo grupo angot sa impeachment sa Vice Presidente?
7: Is una no nakita naton no kon paano no gin in doso sang prosecute ang ebidensya no sa threat no ni President ni Vice President Sara Duterte.
4: Uh-oh.
7: Pero hindi masabat directly no sang depensa.
4: Mm-hmm.
7: Kundi kung nakita man naton grabe ang objection.
4: Oo.
7: Grabe ang palibot-libot no sa pagsabat sang labi especially sa witness.
4: Oho.
7: No, kung nakita nato nito katropang Erwin.
4: Oho.
7: So sa second day, nakato nito si VP Sara Indal para abi nato mag-attend sa impeachment trial.
4: Oho.
7: Pero ang natabo gali yan, nagdrama.
4: Mm-hmm.
7: Na daw siya abi ko no ang biktima, kag wala din sabat direkta.
4: Mm-hmm.
7: Ang reklamo no sang atong prosecutor.
4: Mm-hmm.
7: Para ma-isabat direkta sa malapad niya pumuluyo ang nag-monitor.
4: Mm-hmm.
7: Sa impeachment trial.
4: Mm-hmm.
7: Malawit din nato na pangayo ng Vice President ang ining impeachment trial.
4: Uh-huh.
7: Pero nakita kayo nato no ang bagong alinsang makabayan, nakita nato nga grabe, para kay Samon mayari ni 3D.
4: Uh-huh.
7: Una, drama.
4: Oho.
7: Delay.
4: Oho.
7: Kag aderel.
4: Oho.
7: So una nag-drama ang Vice President.
4: Mm-hmm.
7: Na daw siya diri ang biktima sa impeachment trial.
4: Mm-hmm.
7: No, pero sa to ang biktima diri ang aton malapad niya pumuluyo kay ti ang ordinaryo gani nga pumuluyo.
4: Oho.
7: Mag-treat kang isa kamay so nag-treat na. Pero ura-urata gindakop ginpusasa no.
4: Mm-hmm.
7: Wala man to galis ang investigasyon.
4: Mm-hmm.
7: Ang maestrato nga gin dito sa Cebu nga gin nakakulimbat sang 5 mil gin preso no 11 years na preso na kwan sa presoan.
4: Mm-hmm.
7: Pero ini si Sara Duterte.
4: Mm-hmm.
7: At million sang confidential fund.
4: Oho.
7: Nag death threat sa presidente sa first lady. Mm-hmm. Sa former Speaker of the House.
4: Oho, oho.
7: Wala lang po silingot diyan. Dapat ang lagi.
4: Oho.
7: Wala lang sa mga do. Wala lang sa mga ordinaryong tao. Yung impeachment trial, hindi pagali ni Diring maano siya, mag-preso siya.
4: Hmm. Hmm.
7: Hindi dispute siya sa inipisyon from the government. Kagdapat tutong Vice Presidente, kung wala siya may nilatago, kung wala may nilatago, ang iyong mga mga dapat sakto niya yung direkta, ang kayang witness gano, ang iinday mo, ang briefing mo lang mga ayos ka.
4: Aha.
7: Siya ba, si Tinoig, so paano nga naging AI, pagi na pagwa sa ang kwan niya, paano ining, daw wala siya, investigation, simple lang katama. Ang pumulo yung Pilipino naga-monitor, naga-lantaw sa impeachment.
4: Mm-hmm.
7: Pero ang kakatabo, una, sinilatong drama.
4: Mm-hmm.
7: Ikatuwa, ining ginatago ang kamatuoran sa likod sining impeachment trial. Wala ginatira sa batas ang adipinsa ang ang ginahambal sa prosecute. Ikatuwa, kapal naman kita na intanan mag-dulot ang isa ka pag-plang pag-palibog sa aton pumuloy pang litohon o patalago na aton pumuloy para hindi si BP Sara pero para sa bagulalin sa mga kababayan dapat i-convict na si BP Sara nakita natin kung ano na dikit ang alam kong help kag siyempre ang isa ka vice president ginigin sa ligan sa malapad niya pumuloy
6: Alam na matod mga katropa 920 mga katropa we have Sir Nolo Rizales ang bayan Negros diri sa standby because may ara kita latest development ang utto sa Barangay Alicante na nga isa ka raid na yes sir present sakit matod yes sir go ahead sir Sir Noli
8: isa mo amo nang ambal nato na katropang Erwin no nga ginaya si president president tama lang si Naton gintaulan natin siya sa puder para nga magkasilbi sa paglalaban niya pumuloy. Pero inigit niya buso niya. So dapat malabat, no? Ikadwa ka sila ka mataas nga sa puso't Pilipinas nga leader. So, pero ordinary yung matawo. So, simple lang. Wala nagani investigasyon. Wala nagani isang...
6: Dakop na yun.
8: Pero ang kung ikaw isa ka ako ng politiko, sinumuda mo pa pinangan posiso. So, mo na pinakadapat patas ang laye, patas ang aton niya pabantaw. Sige, parang hindi ilang maprotektahan ang mga politiko, kundi dapat, pati ordinary yung pumuluyo, paproteksyonan siya mga layitani na patas.
6: Sir Nodi, imong... we have 16 numbers, 16, threshold natin 16. To convict the president, the vice president, and do we have, you know, ang tunga-tunga di 13-19 ang away eh, sa mga yes. senators, sir, are you positive nga may ara sa resulta ng conviction nga makuha nga mahimo ang impeachment court?
8: Kung natin lang doon na katropang Erwin, ang muling nga sabi kita, kaya dapat ang aton niya mga senador, mga boto base siya kung sino siya, mga boto base sa ebidensya na star. So, pero kita natin ito, may politika rin sa likod sa impeachment. Hindi natin nakita kung wala, kung magkabasya natin ng ebidensya, dapat ikong bikini si BP Sara. Dahil kasi, wala naman natin, ining aliado ni BBM, ni BP Sara, sila Bato, sila Bunggo, sila Cayetano, mga nabag-utod, sila doon ang utod niya Villar, pero dapat makakagsobin pa nila. So, ginaako nila niya na makaduterte sila niya. So, anong asahan natin sa sining nga impeachment trial? Kung may arak politika sa likod sini, so dapat ang aton nga mga senator judge, maging patas kag magalantaw sa ebidensya kag presidenta no kun bala kapat kinang lagi di convict si Pisara hindi lang niya kay kalyado sila sa politika so ako lang dapat papel no sa mga senator judge pero lang taon sa pamangkot katropang Irwin so gadaw kita bala makonvict ni daton tikon lang taon naton hindi makuha no sa senator judge ang 16 votes to convict BP Sara.
6: All right. Well, we'll see the next Monday ang resumption sa impeachment trial. Sir Noli, thank you so much. Salamat gid sir. Have a nice day, sir.
8: Yes, maingaga
6: sa propaganda ng buhay sa mga. Inyo na ba't mga katropa si Sir Noli Rosales sa impeachment nga ginpatigayon. I-check natin bala si SM station manager natin, Sir Mitch Lipak. Because one of the banyo mga katropa may aragin patigayon tong operation no sa isa ka lugar sa Alicante nga na kumpiskaran to sang pila ka mga manok kag mismo studio ini sang
4: kinakabig online sa buong mga katropa, nagluntad ini kahapon dito sa Barangay Hacienda Pilar, Barangay Alicante, Ibe Magalona. Nagpagwa sa statement kay ang propiedad, no, allegedly ginapanigihan sa isa ka board member, there is Negros Occidental, none other than Andrew Montilibano. Nagpatigayon sa press consumong, no, are ko sa linya naton. We have our station manager, Mr. Mitch Lipa. Sir Mitch, morning.
9: Yes, karupang win, bago lang natapos ang aking patawag ni board member Andrew Montilibano ng press conference matapos niya nisya nangin na controversial kahapon niya. Adlaw, kagang niya nga lang ang mga nasetos ang talang niya mga headlines ang pahayagan tangod sa iyang involvement sa ginaligar, no? Na operation sa online sabong. Deskubrihan sa PNP dito sa Banwal sa Ibe Magalona. Iyang inpatal sa Bungaga dito sa katapos sa media para panguin nga ang lugar kung sa diin ang inatudlo sa kapulisan niya dito may online sabong natakpan ang hindi iyang lugar niya kung sa diin sila upod niya nakita ang PNP. Tangod suno sa iya ang iyang farm ang tupad sa nasambit nga area sa din itong natukiban niya may nasiling isabong iya ay nasa family corporation. So, ang iya yung private farm ari sa piha kagdiri sila yan nakit ang naisang PNP before pa yung before pa yung operatives nagsulod dito sa area na mga around 700 meters ito yung natakiban niya may isabong. So hindi matuod sunod sa iya nga siya nakita dito sa may isabong. O din nakita siya sa PNP dire sa isa ka farm katong aray man siya sa iyang farm.
4: Sa tupad?
9: Nagsinunda na sila abot sa area. Kaya sunod sa iya wala ina yung na-deny nga nakita na siya sa PNP kaya dire siya nakita na siya sa PNP sa iyang private farm nga ginapakondisyonan niya man sa iyang mga manok. Ang area nga tiyang may isabong iya tiya property niya kung isang korporasyon niya siya isa lang sa mga owner sa mga part sa owner ng korporasyon niya may nagkapatalaga niya ng separadong opisina. Ang muna yung ginapatalaga
4: sa katapanguin. Ang isa ka para makutanong di if may proprietary ang board member sa area hindi ni iya kundi korporasyon daw muna sangin pa rin sa area.
9: Yes, ang muna ginapatalaga sa katapanguin niya hindi na ang iya niya ang lugar niya kung saan sila nakita na sa PNP ang muna yung iya.
4: Dito sa piyak.
9: Which is around according to him, 700 meters away sa lugar niya may ginaligar niya may isabong. Kaya ginang lugar niya na sa iya babang usisa, sa iya opisina na ginarintahan ina sa pila ka persona sa purpose nga conditioning lang sa manok. Tapos, tungod yung mainang area around more than 300 to 400, 500 meters lang ang area, yun pa kudala niya na kuno sang nagarintada. Sang daw sin ng may tabon
4: taas hindi makita sunod
9: katungod sa ang negosyo pa kondisyon sa mano.
4: Why gid sila
9: mo nang katubang win
4: katubang Mitch why sila nag why nagkantos paminsaro nila nga anong operation nila anong ginbutang na sa sulod sa ilang ginarintahan nga propiedad why isang inspection na tabo sa apartments board member
9: ang muna pamangkot sa natabo sa media bilang part owner sa korporasyon no nga may nagrinta wala kang mga pamangkot magkano sila ni board member Matalibano last year pa na sila ya nga daw mga December kuno nagrenta. Sila mismo nga nagrenta, hindi gusto mapakontrata. Kaya hamal nila, hindi sila magdugay. Posible sa duha ka bawla, kabulan. Nagpuntad na sila sa Pebrero, nagbalik naman sa Hulyo. Nan. So wala ka sila kakontratahan ay. So magbabayad lang niya 15,000 sa ila opisina ang nasambit niya nagrenta nga na sa area nga nang ginalagar niya butangan sa o kung may ka-operate nga isabong.
4: If may mga investigation na Sir Mitch, maupod man, masuporta man, mabulig man si board?
9: Yes, kato bang Erwin, ang ginatag ni board member ng Telebano nga siya bilang chairman sa isang komitiba dira sa provincial board nga nag-away batok sa mga illegal nga buluhaton. Siya nag-aulat gid kag nag-apuntali, nag padali niya ma-invitar na sa PNP para sabtun niya ang tanan niya bagay nga pagpasibango sa iya nga may kailapanan siya na sambit niya isabong in which for him wala siya kabalo sa ang sambit niya operation kundi ato to siya sa tupad niya farm kag dito sila nakita na isang PNP no? Sa farm nga hindi iya ginatumod at dito may isabong ang katupad tabi niya farm is owned by corporation by the Laxons Corporations nga sadto ginagamit daw nga daw campaign ano na yung mga gina
6: the hit car
9: tipunan ba sa mga campaign leaders
6: the hit car
9: ni member ni anay mayor sa Tarabia nga si pa, si David Laxon.
6: Oo. Dako-dako din ka balita. Dako-dako din ka issue subong ka tropang Sir Mitch, no? Because they involved the allegedly is ang board member nga ginatudlo si board member Andrew Montilibano. Pero ti amo na categorically gina-deny niya ini nga wala siya labot da kag mabulig sa investigation. May ari di sa statement Sir Mitch?
9: May si pamatian tang statement ni board member mo diri ba ang short lang nga bahin nga ginapadala naton kay Tropang Win.
10: Ako to be honest, if the purpose there were two purposes. There were two purposes ko lang tawo na. One purpose was the person.
9: Tropang Win?
6: Yes, yes.
10: Second purpose was the
9: magsabat siya kung malaman ko paano. May mga kagisa. Yeah, RSS live subong sa ato niya.
6: Yes, sir. Yes, sir.
9: Board, anong gusto mo i-clarify sa sining issue?
6: Board, morning.
11: Hello, mayong aga.
6: Oh, good morning, board.
12: Yes, morning, morning.
6: Board, we saw your statement denying all of these issues. Actually, way pa man allegation eh. Pero ang ngalan mo nagwa. What can you say about this, board?
12: Eventually, wala gi ko ga deny, no? I am not denying. I am just telling the truth on what happened that day. So, ako yara, ako yara kadto sa Manukan ko, which is a different vicinity from where the online sabong was spotted.
6: So, this is a separate place.
12: And then, pag-abot ko to ya, I think the police were about 2 minutes ahead of my arrival.
6: Okay.
12: And then, nagbabangkot ko sila, hambal nila, that there was a pursuit operation. So, I supported the pursuit operation. Na siling ko, sige, pangitaan nyo da. Without wala man ko na ngayo, any papers or anything. But I feel that when they said that may ginalaot silang armed person, sino pa hindi magsugot, kundi siling ko, wala pangitaan nyo da.
6: Alright. So, pagsulod sa police board, with your consent,
12: well, wala. Eki, wala pa ko.
6: Okay. Sige.
12: Manggaling, pero galing, kipag-abot ko, kag namangkot ko si Ila, hambali may nalaot sila nga kriminal, hindi ko git sila pagpundukon, kaya that is for my safety also.
6: Right. Tama. Oo. Board, just a little clarification. Ang property nga ginsulod, ginraid sa aton ng mga kapulisan, owned by the corporation which you are part of.
12: Which what?
6: Which you are a part of. Some ining
12: yes, of course. Kati corporation. I have a certain percent there.
6: Nagarinta lang ni siya Borgia ang ining mga online sabong operators.
12: It's not even ang nagrinta niya sa ako. Nangalan si Ricky. Kaya ang balya himuon niya conditioning area.
6: Manukan?
12: Oo. That's why I believe on it. Kay, if you see the area, do hindi ka man gani kapating online sabong ng ara eh. But anyway, ako ya mo na lang ni Gorong Akon final statement.
6: Yes, board.
12: I hope that the PNP and I, kaya ambal nila ipatawag bangko nila. I really hope that we can do that soon. Kaya kuya, I am willing to cooperate with them as long as if that legal man yang ginobra. Pagpara man sa kaayuhan, I am willing to cooperate with them.
6: All right. We got that from you, board. Board, thank you so much. Salamat, good board.
12: Okay. All right. Okay. Okay. Thank you.
6: Sir Mitch?
9: Yes, sa Katupang Win. So, direct from the board member himself, ang pasabat sa pila ka mga issues, no? Sa sining abay sa kahapon. Kasi ang pagka-presentar sa kapulisan sa katapos ng media kahapon, Katupang Win nga, he was there. mm-hmm. on the same place
6: uh-huh.
9: nga nakita niya ang isabong alis isabong
6: uh-huh.
9: Which he derives kasi nakita na kami pwede hindi siya sira sa area damo ng punto niya
6: kaya hindi ba niya pwede nga like for example nakita mo to siya automatic involved ka na sa operation. Ang problema lang na label ang ngalan sa board of isa ka board of members ang Negros Occidental kag na label alam ito si board at least nakatag sa statement Sir Mitch.
9: Oo, kag wala man gina-deny ka ito pang win nga iya ang property. Kung sa DNC lang kita na isang polis, iya ang property.
6: Mm-hmm.
9: Oo, kasi korporasyon sa mga Lacson, yun man mo, kung sila ba no, ang propiedad ngayon na, ang lugar yung sa DN na triban isang kita na isabong, hindi na sakop siyang iya, personal niya propiedad. Iya na siyang korporasyon. Which is, muna, humble niya, layo. Layo-layo pa niya. Nakita mo sa mata mo, kung layo-layo pa niya.
6: Mm-hmm.
9: Sa ginatindugan niya. That's uh-huh. why tapos na siya pang pamutang sa iya ginpamakal ko nung mga kinanglanon sa iya manok sa iyang space nga iyang farm may kakat nang siya balik wala na siya wala na siya labot sa nang kakataboto sa piyak
6: na farm kagasi nag sugot man si board Katie game foul breeder man si board mo nga nagambal tumarinta kami para sa conditioning sa manok ko. And thought a while, amo man lang ng intention, gali yung may lain pagit. Pero anyway, at least Sir Mitch may ara na sa mga ano, mga pagpahayag ng board si board member Montelli ba Andrew. Dula si SF, no. 9:36 mga katropa. Yes, sir. Go ahead, sir.
9: So amo na ang paglangkay niya at least gusto ko lang sabto nga daan, sumprano pa, kaya ginasulit niya nga ati. Gawalak siya sa imitasyon sa kapulisan,
6: uh-huh.
9: kasi natandog man kag na dami sa iyang halan, basta siya sa iya, okay lang.
6: Mm-hmm.
9: Kaya nga, gani, pa-joke at the end, sumprano nga, padalagan din man sa kuno mayor.
6: Ah, okay.
9: O, so, madalagan ko mayor sa Murcia. Kasi nga, sinit yung nananding na nabal sa inyo. Kasi bro, wala ko man na ginano, ginaset aside naman na yan, ang politika. Kasi, muna ko na, maglagan mo sa kono mayor.
6: Last term niya na bilang board, no?
9: Yes, oo.
6: Oo. Sige. Thank you so much.
9: Sige. So, yun ang balita, dari sa Provincial Capital, Mitch Lipa, XFM News.
13: XFM Live Reports.
6: Thank you so much our station manager Sir Mitch Lipa sa mga latest development with board member Andrew Montilibano mga katropa. Why man exactly ginmention ang alan niya kahapon sa mga kapulisan but ang tuno mabalaan mo na eh, no? When we talk about Murcia, Alicante, we talk about sa Ibi Magulona and ang nagwa din ng alan iya. So, amo ning mga recoveries to mga katropa manok, makon mo lang.

0: cigarettes, e-cigarettes, illicit cigarettes, mga katropa nga nag-operate sa Negros Occidental, interconnected na ni, no? So, dalom ini, amalia, it's organized, it's systematic, ang operation sa online sabong, and may kapitalista. Dirata karon ma diraya nakapundo karon ang pamangkutanon kung sino ang kapitalista. So anyway, tanong tayo, no? Oras na ito, 8:40 mga katropa. Ako ito lang ang ito nga mga obligasyon pagkatapos istor-istor niya kita mga katropa, partis niya. Pagkatapos sa mga panumdom, stay with us.
1: Bullseye XFM 90.3 Super
2: Plus Gold.
3: Ako si Vivian Rosales. Meron akong mayoma. Na siya ng kaibigan ko na uminom siya ng Santong Plus Gold noon at gumaling siya. Kaya di sinubukan kong uminom at gumaling din ako. The best talaga ang Santong Plus Gold.
2: Santong Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santong Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
4: Ako po si Jenny Lin. Isa akong bankrat. Para maboost na ang aking immune system at protektado sa anumang sakit, Santong Vitamin C ang iniinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
2: Santhon Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag Vitamin D3.
5: Ako si Mark Villasis ang Villamonte Bacolod. Hili ko git magpangape pero nag-untat ko kay tas-taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinaryong kape. Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay git sa taas sugar. Gintalawan ko man kag subong adlaw-adlaw na git ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay git ni siya sa may diabetes.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Santhon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santhon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santhon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
6: Santhon Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santhon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
6: Santhon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puso.
6: Desminoria.
8: No more.
6: Santhon Plus Herbal Oil.
9: Chronic pain.
10: Ang sakit.
9: Mag-assisted pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assisted pain. Ang karang pain. Fast and safe. Assisted pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sister Pain. Mabibili sa mga butika.
11: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beneficyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
1: Santhon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santhon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santhon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Santhon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
12: Mga katrupa, excited!

0: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
1: Balancing ang mga komentaryo.
2: Further
1: then, ginag-atras ang public opinion. Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
3: Nga medyo isog pa sila yan.
1: Ini ang Bullseye.
4: Thank you! Thank you! Thank you ka na. May lang birthday Ladlaw.
1: Talakayan! One-on-one! Talakayan! One-on-one!
4: Oras mga katropa, 9:43 na sa pagpanganagin natin. Anyway, katuan tayo si Katropang Winston. Because may may kaso to, may isa to ka gin-follow up kaso sa pag-imulus.

0: ang bot ko na nunis la iya man, no? Why na kamo iya sang ano? Iban nga pwede mahimo, no? Kwaon tayo na yung mga balita ni mga katropa. Wait katropa, Winston Villanueva. XFM Live Reports. Katropa Winston, morning.
1: Katropa Winari kita, Modri sa Sipalay, Presidente Kupon Police Station. Agot kung tani, makakuha kita sa statement diri sa aton mga kapulisan siningilali garing pag pandok o pulo siningi sa kalalaki sa isa kautsuan si nga bata katapang diri na tabo niya sa isa ka barangay diri sa sudad sang Sipalay ka actually ari naman diri no ari na diri ang suspitado galing kay wala pa tigita lagi tugutan nga interview ini bangod nga ari na ano na no inquest proceedings so ginaano pa na kay inquest ini kag muna nga ginaulat naton nga kun tugutan kita pero ining suspitado sa tropang win sa may interview nga ginatagsaton kaya ini siya nag-ako eh nag-ako siya nga gintandog ya gamay o nga pala gintandog ya gamay pero bangon nga nasan gitang bata kung kita pinasan kita bata, kaya kung nakita ko man kita ang bata, di bina kugos ka ina bata, pa kamay nga bata.
0: Sa diri nga barangay?
1: In barangay.
0: Diri nga barangay, Katropang Winston?
1: Barangay 2.
0: Barangay 2, Sipalay. Oo. Pinaidad sa bata?
1: Oo, sa Sipalay, oo.
0: Oo.
1: 8 ka tuwing.
0: Ay! Mariones.
1: Oo, daw gin, tawa niya, nakatagan, na kwarta. Nakita kaya siya nga motor. Nagkakita lugar nga di niya gintando gining bata. Nagsunod siya gani, ginbalik yung mga kurutuliwat. Kundi niya ginkuha yung bata, ginatagay yung 50 pesos.
0: Na, no niya man. Do ka...
1: So, ari di, kali nga do may ano malaw? Do may problema. Do may simbog ang ulo ah. Do mo na, do di mayo paminsaron. Nag-aara na kita na ito dito sa may ano ni Noari dito sa may Kusundal Facility no? Kusundal Facility ng Sipalay City Police Station kag-ginasuro sa desk officer kag-ginaano pa subungan iyang
0: katunto mo ni Siyaman ano ga lain ulo ni sa I mean may problema pa ni Saron eh
1: sunod sa iya, kaya may ara ko nung nagsuro sa pamilitarong ninyo mo. Yan yung statement pala. Wala pa mapamatundan sa korte o sa dali sa police station nga hindi siyang may difference sa akin. Pero nakita na ito ginang duwa ka himata ng siling bata nga gaya ko ginang balagani nga buhi kapagali na pala niyang suspect. Eh, hiling bahay, kaya munibiling mangin witness din. Pusubong ang tanan ng mga witness para ipasa ka tropang win para mapasa ka ng kaso sining suspitado.
0: Oho. Garo, oy man ba? 8 anyos nga bata ginilabtan niya. Pero may pag-ako ka tropang Winston sa iya?
1: Yes, sir. Sa iya, ginako yan man. Ginako yan. Pero ang time mo ginagamit, gamay lang ko, no?
0: Gamay lang.
1: Pero kayo nadugaan ginang bata?
0: Gamay lang. Pero rape mo ni Japon? Bisa na, ano yaka yes, gamay ko yes, rape mo ni Japon?
1: Oo. Tag-minor pa nga daan. Minor pa, 8 anyos. Tag-dako giniya nga sa labton, no? Dako giniya nga sa labton. Tag-sunogahan sa iya, daw, ina siya, daw, nagkakanto-kanto lang din sa Sipalay, no? Kay yung iyang nanay, aral niya sa Sialaya, Sialaya, sakop niya sa kawaya nata, no? Daw, dira na dampi sa may bulata. Nagkakanto-kanto lang din sa iyang lo. Nagmotor-motor, guro na labayan iling bata, paglabay in-printo, eh, siyempre, walo ka sumakay man ang umupod na ng bata.
0: Gamotor-motor sa lain ulo ya, do ka layo sa istorya yan eh.
1: Ay base alibay yan naman no base yan naman style hindi sa mga doktan siya ginimo pero ting ginano gisubong no ginatinguhan din sa mga kapulisan karon nga mapas ginin kaso batok ospitado
0: mayo mo na kinadakpan sa Gan. Hindi na makalagan sa responsibilidad. Jablati, kumusta ang bata ka katropang Winston?
1: Ako hindi na dire, okay. Pagkutos lang bata, ginakugos. Yung dala dito sa sulod, no? Posible ang bata, si saka lang maron lang ang pangidaron. Iniya makabata din isang tropa, kaya nga personal na pangwinto.
0: Kaluoy sa mga asang bata makaagi na sa trauma nga mo ni bala. Mabag-o gid
1: ang tukon sa iya ba pamilya? So, sa ginikanan sakit man ini no, sakit man ini sa ginikanan. Pangod nga muna nga matabo ni sa ilang bata sa mo pa lang na edad. Bakit pa sila ka ngay sila nga pag maltrata katropang Winston.
0: Oho. Pero way may sakit bata katropang Winston?
1: Wala man ah. Wala man.
0: Okay. Sige lang, tanawang ta kung anong pwede.
1: So, standby lang. Kaya, kumplito ko na ito ni Karol. Kaya, ito padulungan ang lugar. Although, ito mga kapulisan na medyo nagpugong-pugong sa information. No, hindi magatag-gato ni sumbong sa kumplito nga detalye. Natumahan na ito. No, kay, narugod sa ito ng paglakat ni Re. Maniga binagyo nga daan. Dari bangod sila nga information sa dako nga balita. Ito nga niniya kumpitoon para matagato sa ito mga tagsa-tagsa-katag palabati. Para mapandaman man ang iban. Nga pagkirikanan. Kaya hindi pagpabayaan ng ilang kabataan. No? Well, hindi mo posible. Wala mo naging pabayaan. No, galing kay na dalag isang sininga hindi mayong paito. Kasi sininga suspitado.
0: Oo, makina ko bang filean sa kaso para hindi nakaplagyo.
1: Yes sir, so sa sitwasyon dire, ang sitwasyon dire, subong maulanon dire, kusog kang ina, makusog kang hangin, kaga magal-umon gid ang bilog nga si Panay ka tropang win, as of this time, no? Kaga mapasko kang hangin sa sining tion. Pero matag natin ng update, sining pagko naman nga ginaligar nga pagpanghimulos nga kaso diriya sa sudan sang si Panay. Para sa nag-ogyon nga Pilipino sa Pilipinas, si Katropang Winston and Torres Villanueva. XFM News, kaman ka lang. XFM
0: Live Reports. Thank you so much sa Katropang Winston Villanueva. Ano man yaman na bata, isang lalaki, mga katropa, natipuhan niya, 8 anyos nga bata. Sa isa ka barangay dito sa Sipalay. Ang ambali ako no, sinya gamay man lang to. Nami si Boke. Gamay dako rape man na Japon. Minor pa, bata pa. Ang gintandog mo. Kabalo ka ko na no paano maging guba? Ang boss damlags ni. Paano mo gin butang sa lang-alang man ang kabuhi sa bata ngani? Mainin ko man final kay kaso mga katropa. Para na maano kung kisa ma iba niya pabuang-buang naman lang para mangita sang lusot mapangita naman lang sang ano sang pwede nila himo para maiskapuhan ng hostisya pero sige lang mabalaan na ni Japon. Oras na ton 9:52 mga katropa wain oras. Ma'am Lilia, morning, salamat gid. Mayo gid na balanta kay curious gid si Senator Robin Padilla sa qualifications ng witness nga si Kalilong.
2: Oo.
0: CPA tugli, ma'am. Tandaran. naglapta din sa social media to. Ano ginaba ka to pamit ko lang ulan sa gwa. Ano lang ta? Adjust lang tayo sa panahon na ito na. Oras na ito, 8:52. Paalam ta mga katropa sa Sunday na naman sa ito nga pala tuntunan diri sa Bullseye. Alright, sa ngalan sa ito nga technical partner upod na ito diri mga katropa, katropang Judery Villegaño. Ari gini, ang greet ko, happy birthday. happy birthday, 10th birthday ni Shakina Villanueva. Shakina Villanueva, wish you good health, more birthday to come, and study hard, and God bless you. Hindi nasagi pasaway kay mama mo. Ay, ga pasaway sa? Pero sa mga kabataan, abi mga katropa, pinakanabi nga panahon inang ara ka pa sa lamharon nga edad, sa tama ka sa ano ba? Mga 10 years old, mga 9, inap lang you explore everything, no? Nag-explore ka sa kabuhi mo. Sa adlaw mo, excited ka, pero may bugtaw, hampang mo na mga katropa, pagkadako mo lang yung istorya. Ikaw na yung matagtimun sa pagpakabuhi mo, no? Ikaw na mangita kwarta, ikaw na mangita sang pangabuhian, no? Study hard, ha? Sa kay Shakea Villanueva, enjoy lalanggid nato nga birthday subong. Happy birthday to you. That's coming from your loving mother, Jenny Villanueva, Benny Vlogs, kag Tagayers Forever. Alright, to all birthday celebrators, mga katropa, today, it's July 10, mga katropa. Oo. Alright, happy birthday. Alright, wain ta oras, mga katropa, sa aton katropang win, ang mga testigo, ginapaidalom sa cross-examination. Mapadayon pa ni sa Lunes, Sir Vincent. We have Sir Jody Villagano, mga katropa. Sa kalam sa ato station manager, Mr. Mitch Lipa, sa aton CEO, President, Dr. Remilito Oye. Ako naman sa katropang win sa Linas. Nagpaalam. Have a nicest weekend, mga katropa. God bless.
2: Bullseye XFM 90.3 Santon Plus Gold.
3: Nga pala, si minubuan ako ng bukol sa aking suso. Nasubukan ko ang Santon Plus Gold, dalawang kapsula, 3 times a day sa loob ng 3 buwan. Lumiit ang bukol sa suso ko.
2: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold.
4: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalos 1 tasa ng mainit na tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
2: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
5: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. 1 week akong hindi nakapasok dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
6: Bilang isang seller agent na naka-leadership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako mag-take ng premium D3 food supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified premium D3 user.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng

0: kusugan isa ka profesional boxer sa edad na training, hindi maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-take ko akong lalisa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
1: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain, if symptoms persist, consult your doctor. Bilis sa mga bukika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na, sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito! Cellphone Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libu pa premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
3: Exciting! Wins!

0: Maayo nga adlaw sa tanan nga mga tagpalamati. Welcome sa Palatuntunan
1: Edukasyon.
0: Edukasyon para sa igayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon ilabi na para sa mga maluya ang pamatyag balati anon lakip na dira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. Kag ang nagdala sa sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapakilala sa inyo si Dr. Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapaghatag sang serbisyo sa ikayong lawas sang pumuluyong Pilipino paagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang ikayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsod nun nga sistema para sa pagtatap kag mahalungan ang ikayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito ka mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin.
1: Edukasyon,
0: edukasyon para sa igayong lawas. Subong adlaw, istorya naman naton ang balatian nga diabetes kag kun anong mabulig sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Herbal Coffee. Matapikan kita sang diabetes kun ang imo sini nga blood glucose o kun ginatawag man nga blood sugar tuman kataas. Ang glucose amo na ang mayor nga inhalinan sa aton sini nga energy. Ang aton lawas pwede makaproduce sang glucose. Ugaling may ara man nga mga glucose nga nagahalin sa pagkaon. Di kun wala ka control sa pagkaon mo, tidasi mong taas sugar mo eh.
1: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
0: Pag nagsararampaw ng sugar kag glucose lawas mo, mo nang ginatawag ka hyperglycemia. Babatsyagan mo na dayon ang mga kauhaw, tapos suka-suka, tapos daw ginahagal ka, dasig ka kapuyon.
1: Edukasyon,
0: edukasyon
1: para sa igayong lawas.
0: Una kita sa turmeric nga may curcumin. Ang curcumin mayara na siya nga insulin. Gani ang curcumin mahimo ina nga makapauntat sang diabetes. May mga pagtuon nga nagapakita nga curcumin nagapanubo sang glucose kag naga-promote sang beta cell function. Ini naman iyang amarguso nga isa pa kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule. Aktibo iniya nga nagasuyop sang sugar kag nagabulig sa pagkontrol sang diabetes. Pait lang niya prumpuslan mo ni. May insulin man ini nga nagapanubo sang level sang sugar sa aton sini nga tugo.
1: Edukasyon,
0: edukasyon
1: para sa igayong lawas.
0: Ang saluyot naman o kun tugabang, bugana naman ini sa fiber, nagabulig sa pagkontrol sang presyon sang tugo kag diabetes. Ang wheatgrass, isa man kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule, natural nga ginhalinan sang vitamin A, C, E, K, kag B complex. Kag mga mineral para sang iron, calcium, magnesium, selenium, amino acids, kag chlorophyll. Nga bastante man, agud makapanubo sang presyon sang dugo kag makabulig, tumala sang diabetes. Kag ang barley grass, nga may beta-glucan. Iniya nagapahinay naman iniya sang paglapta sang glucose sa dugo.
1: Edukasyon,
0: edukasyon
1: para sa igayong lawas.
0: Aray dugang talang ang isa sa mga sangkap sang Evergreen Herbal Coffee, ang mangustin. Kalabanan sa mga prutas, manubo ini sa tambok, sodium kag calories. Iniya cholesterol-free iniya ang mangustin. Kag mahimo nga makakontribute man ini sa pagmanage sang balatian sa tagipusoon kag type 2 diabetes.
1: Edukasyon,
0: edukasyon
1: para sa igayong lawas.
2: Ako si GC Malones, 59 anyos, isa ka tricycle driver. Nagumpisa ako inom sang Evergreen Herbal Capsule kay mataas ang akon nga sugar. Dito na nubo ang akon nga sugar. Salamat gid sa Evergreen Herbal Capsule.
0: Ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Herbal Coffee babakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926
3: 0955-4150.
0: Edukasyon. Edukasyon para sa igayong lawas.
4: Mamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
5: XFM Cebu,
6: XFM Bacolod,
7: sa XFM
4: and Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. XFM 103.9.
8: Kasakit sa nawong kong aging tampa mo.
9: Mas masakit pa dirangin batyag sa kasing-kasing ko. Sa salok naging buhat mo. Patigun ka. Gintapata mo ako. Na ako lang ang nagapanag-iya sa kasing-kasing mo. O pangginlo-iban mo ako. Biyak sino? Hindi ko mahimo nga kaugtan ko. Nga nabatas mga buhatan ini sa akon. Sadiin ang pangako mo nga walay katapusan nga pagigog mo. Sadiin!
10: Endless love.
11: Mga tinaga nga nagahatag sang kalipay, inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma, nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad, kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon, amulang ang makapabulag sa isa kag isa.
10: Endless love.
11: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.

0: Lalakay ba lang iba naton ng mga kaupod? Bahin sa naghatag sa akong sang burger?
1: Nga hindi maglapta, ay aring may kahimuan, ho?
2: Oy, ano malahin dira dahi, kaya ina-spread ko man lang yung good news. Nga may gwapo kag manggaranong nga lalaki, nga na-crush sa imo, girl.
0: Crush, Gidya?
2: Ay, ano mang galingbot silingon si na?
0: Base kung aluoy rin siya kahapon sa akon, eh, duwala ko sa kagulingon ko eh. Kapuy ako. Nahuya gani ako. Kaya nagsala ako sa order niya.
2: Ano nga kaluoy? Naluyag naton. Kag mark my word. Adlaw-adlaw na siya nga mabalik diri, bye. Para nga makita ka.

adlaw na nakalikan. Apang wala siya nagbalik. Ay, siling ko gid na naluoy lang siya sa akon. Apin niya siguro kinagasala-sala ako sang akon obra kung gutom ako. Ay, kapuang sa akon ah. Labo na nagasagad ko isang pamensal sa iya yaman. Ah.

0: Thank you, Mom. Enjoy your meal. Yes, sir. May I have your order? God, ano siya?
1: Hi, Donita.
0: Oh, Diyos ko. Nagsako ang kubakubas ang tugan ko. sir, may I take your order, sir?
1: Meal 3 with large cola.
2: Would you like to add burger, sir?
3: Hindi na lang.
0: Buang nga, Kevin. What?
1: Ako. Gusto ko mag-add sang burger sa order ko.
0: Okay, sir. I-punch ko na. Meal 3 plus large cola and burger. $1.99, sir.
1: Ari,
0: Oh, hala. Kinikap niya ang tuglo ko. I received $500. Change mo, sir,
1: Thank you.
0: Madali lang, sir, ha? I-prepare ko lang ang order mo. Hala. Kalain sa pamatsyag ko ba? Kinungod pala niya hikap ang tudlo ko? Or... kabuang sa ako na. Ibutan ko ng order niya sa tray, ah. Here's your order, sir.
1: Take out ko lang ni Galit, miss. Pwede?
0: Okay lang, sir. Madali lang, ha? Kibutan ko sa plastic.
1: Hindi na pagsulod ng burger, miss. Para inasay mo.
0: Sir?
1: Sige, ha? Ama na ako.
4: Day, ginatagan ka naman niya?
0: Oo.
4: Lakat na. Lagsa siya. Kuno, Abby, mapasalamat ka. Dali, ah. Ako anay mabulo sa imo.

0: sakay rin siya sa iya sa lakyan. Ah, sir, madali lang.
1: Oh, Donita?
0: Thank you, Liwat, sa burger, sir.
1: Please, call me Brian.
0: Ah, thank you sa burger, Brian.
1: Welcome. May ipangabay ko kuntani sa imo.
0: Ano, ina?
1: Pwede ba ako makapangayo sa cell number mo? Kung okay lang sa imo, para nga matawagan ko ikaw. If in case, mga ano oras ko bala ikaw pwede nga matawagan?
0: Mga 6 p.m.
1: Okay. Sige ha. Kuhaon ko na yung cellphone ko. Ano ganing number mo palihog? Para nga mabutang ko sa phone book ko.

alas 6 ng galis ng gabi. Manawag bala ako kay Donita o kung hindi pa? Kinanglan, mahulog ang buot niya sa akon. Sigurado ako nga makuha ko dahil ang pagsalig niya. Apang wala ko sang plano nga pabusungon siya. E di na kinanglan yung makigsex ako sa iya. Bisan pa nga gusto ko. Bisan paano, may konsensya pa ako. May len ako nga tuyo sa akong pagpalapit sa iya. Kuhaon ko lang cellphone ko. Tawagan ko siya.

0: kita. Ako ini, si Brian.
1: Hi.
0: Pwede ka na ba lang masugilanon? Hindi ka na masako?
1: Hindi. Okay lang.
0: Nakakaon ka na? Nga nga nagkadlaw ka.
1: Ay, Kwan, sorry. Ginakulbaan abi ako eh.
0: Ang matuod, ako man. Madugay na nga wala ko ini kinabuhat.
1: Anong wala mo kinabuhat? Ang may kahambal ka nga babae?
0: Hindi. Ang tanan nga ini. Inang nagapangayo ako sang number sang babae nga hindi ko pakilala sang lubos. Tapos amo sini. Nagapakighambal ako sa iya. To be honest, wala akong makahibalo kung ano ang ihambal ko.

0: Exciting!
1: Fungi, bacteria, at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santol Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus, at bacteria. Santol Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia, at iba pa. Santol Plus Gold. Mabibili sa mga butika.

0: Pwede ka! Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santon Plus Herbal Oil.
5: Sister Pain.
6: Ako si Sarah, sa akong kututan ni Lilo.
7: Sa akong

0: strong pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call the doctor.
1: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
2: XFM 103.9.

0: Kinapamangkot pa pala ina?
1: Never mind.
0: No. Sabton ko ina. Interesado ako sa imo. Amoy nang matuod. Ba? Wala siya nagtingog. Hello?
1: Hello? Pasensya ka na ha. Medyo nahinalian lang ako.
0: Ha? Kay daw kadasig? Amo bala?
1: Hindi. Though, hindi lang mapatihan eh. So unreal.
0: Nga man.
1: Wala pa bi matabo sa ako ng amo sini.
0: Abang hindi man siguro ako ang unang lalaki nga nagpangayos ang number mo?
1: Hindi ko masabat ina. Hindi ako magwa na lumakaluluoy.
0: Oh. Seryoso ka?
1: Oh. Seryoso ako.
0: Bulag ba lang makakilala niya? Mataong siya. Nga man.
1: Wala man abis na nagpangaluyag sa ako ni. Kaya hindi ko man type ang pangaluyagan sa edad ko ngayon ni. Pero wala ko ginasiling ha na nagpangaluyag ka sa akon o kung ano ha. Initungod nagpanawag ka, mangaluyag ka na. Nagpanawag ka man lang.
0: Relax. Nakahangop ako sang buot mo silingon.
1: Sorry, kid. Wala matuod ako maanad sa amo sini.
0: Okay lang. Masugilano lang kita.
1: Pwede ko pala mahibalan kung diin ka subong?
0: Ari pa ako sa opisina. Pero managpauli na ako.
1: Kuna mo, karon na lang kita mapadayon sa pagsugilano na. Kaghalong ko lang sa pag-drive mong pauli.
0: Okay. Sige. Tawagan ko ikaw dahil yun pag-abot ko sa balay.
1: Okay. Bye.
0: Bye. Kabuhang sa akon. Nga ba lang nagkakaapektuhan ako sa iya kabalaka sa akon? Hindi. Hindi dapat. Magwa na ako dito sa opisina. Tawagan ko siya dahil yun pag-abot ko sa balay. Ginahanglan, papatiyon ko gid siya nga dumaano ako nga makighambal sa iya.

0: Mayara. Pero boss man ako sa opisina. Gani, bisan ng oras ko mag-report, okay lang. O, oh, ikaw. Anong oras ka bala masulod buwas?
1: Opening ako sa store. Las 8 ko mabukas buwas.
0: Kuna mo. Dapat ko nagali ikaw patulogon.
1: Okay.
0: Ano oras ba lang lunch break mo buwas?
1: Naaman.
0: Okay lang bala sa imo? Kung madungan ako lunch sa imo?
1: Ba, okay lang. Pero mga alaw na sang hapon ang break ko. Okay lang sa imo?
0: Wala sang problema. Katuan ko ikaw, antes maglauna.
1: Ah, sige. Ulaton ko ikaw.
0: Ta, sige na. Magtulog ka na.
1: Okay.
0: Good night, Donita.
1: Good night, Brian.
0: Siling ko kay na. Taugan ko lang siya sa makadali. Apang naglawig siyang 5 ka oras? Kaya nabatsagan ko. Nga nag-enjoy ako sa kada minuto ang ayapag pagigampal sa akon. Apang wala yun yung madalas sa akon plano. Wala. Wala.

0: Paano nang salakyan ni Pugi? Ari na siya dahin!
1: Uy, nag-park na maturang salakyan ni Brian sa tubang sa snack house. Oh, Ara, nagpanaog siya sa salakyan niya. Hala, ano inang tala niya?
0: Ay! God! May dala siya nga flowers!
1: Oh, hala!
0: Sigurado nga para inasimod tayo! Excited to the max kid, kuya girl!
2: Hi!
1: Hi!
2: Flowers for you.
1: Thank you!
2: Gusto mo ba lang nga diri kita makaon or pwede ka nga magagwa?
1: Ay, naka-uniform ako. Hindi ako komportable.
2: Wala sa problema. Okay man lang sa akon kung diri sa inyo ah.
1: Sige, pasensya ka na.
2: No, okay lang.
3: Donita, dito na lang ako sa mini function room. Ginbuksan na ito ni Kevin kaina.
1: Okay, salamat.
2: Sige, dito na lang kita. Pero ma-order na ako sa pagkaon nato na. And this time, ako naman ang ma-deliver sa pagkaon sa imo. So, ang buhaton mo, maghulat ka na lang sa akon dito.

0: buot sa mga kaupod mo, no?
1: Oo. Amoy na ginapasalamatan ko. Kay halos tanan ko ang kaupod diri. Vibes ko.
0: Oh, gali. Wala ko bala ikaw ginpakapuyan kagabi?
1: Aba, wala ah. Ikaw, yahaw. Ginkapoy ka sa kalawig sa pagsugilano naton?
0: Wala. Isa pa, kung ginkapoy man ako, anad na ako sina.
1: Amo bala? Eh, ano galing trabaho mo?
0: I'm an architect. Kaga makapoy lang, kung makakita ka sang kliyente, nga lain-lain ang desisyon. Pero sa ginaubra ko subong, may ipabago naman ang kliyente ko. Pero okay lang, kay bayaran man niya ako eh. Ikaw, kamusta ang trabaho mo?
1: Okay man.
0: Hindi man bala makapoy ang amusin niya klase sa customer service?
1: Eh, mabudlay. Ilabi na sa akon nga medyo mahuloy on. Halos bilog na shift ako ang ginakulbaan nga makighambal sa mga customers. Bisan pa nga order man lang nilang ginakuha ko.
0: Ano ba lang gusto mo nga buhaton? Wala ka man siguro sa plano nga dili na lang magtrabaho tubtubsan, no?
1: Wala ko sa plano nga magdugay diri. Ang matuod, gusto ko magtukod sang catering service. Apang kinahanglan ko ang dakong kapital bilang panugod. Pero good luck na lang sa ako na. Kay tigado man lang kami abi mo.

0: FM. And Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
1: The Secrets of Health.
2: Kaabala kinahanglan nun ginaton nga kabalo kita sang pasunod sang pagsulod sang pagkaon sa aton siningalawas gina siling bla nga eating food in a specific order. Hindi lang siling niya nga arti-arti lang niya no, kun pasosyal-sosyal lang. Actually ang pagpasulod naton sang pagkaon sa aton lawas in order ini because of our digestive system works. Kun paano nagatrabaho ang aton sini nga digestive system pag abot karon sa pagtuna sang aton sini nga mga ginakaon. Dapat una tubi, pagkatapos raw vegetables, ukon luto nga prutas, pagkatapos cooked vegetables, and then protein plus carbohydrates, and then fats. And then kung may ara, depende sa opsyon nyo, malabab nga tubi or herbal tea before eating. Now, that's why gina-recommend na ton, pwede ka mo makainom sini sang Santhon Gold Herbal Tea before eating. Mga 15 to 30 minutes santis ka mo magkaon. Gusto mo

0: kung hindi nato dinhi mapasunod sang husto, ano bala ang posible nga mangin resulta? Isa sini nga posible nga mangin resulta ang pagtaas sang aton sini nga blood sugar. Ikadua, poor digestion or bloating. Mahina ang aton sini nga pagtunaw o kung gabutod ang aton sini nga tiyan. Kung ginauna naton sa aton sini pagkaon, among heavy proteins or fats. Pangatlo, either constipation o kon diarrhea. Ilabi na gid kun maulihi ang fiber sa aton sini mga ginakaon, ginuna nato ng mga makalamay, ginuna nato ng carbohydrates, ginuna nato ng mga mamantika ng mga pagkaon. And then next sini reduce ang aton sini nutrient absorption. Sayang lang ang aton sini mga ginakaon hindi maayo maabsorb sa aton sini nga lawas tungod hindi tsaktong ya sini nga pagpasunod. And then ang isa pa gid diri, posible ni magresulta sa weight gain or poor satiety. Posible nga magresulta gali sa ginatawag overeating. Posible nga magresulta sa cravings kag weight gain and obesity over time. Pero once nga mapasunod ganini mo, dali ka makabatyag sang kabusog. Ang isa nga masuggest na konsen sa inyo, among kombinasyon sang tatlo ka mga suplemento para kita sini ang protektado ha kag mabakod ang aton sang depensa batok sa nagkarinlain nya balatian, tugas ang infection, tugas ang pagluya sang immune system, tugas ang kakulangan sa mga sustansya, bitamina kag mineral sa aton sang lawas. Sunthone Gold capsule, premium D3 capsule kag Sunthone Vitamin C. Try nyo bala i-combine ining tatlo kaysa kadamo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga ikaayong lawas.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Sunthone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sunthone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: The Secrets of Health.
0: Gina-encourage yun naton ano nga magluwas sa mga utang naton nga gina-prepare dira o kon mga prutas dira nga gina-prepare naton kinanglan gi kita sini ang may a suplemento.
2: The Secrets of Health.
0: Ordinaryo mala na sa mga Pilipino kon sa aton ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero dapat pilion naton ang aton kapihon nga hindi ordinaryo ang iya sini nga mga benepisyo. Kasubong sa Sunthone Plus Coffee Mix, a Sunthone Gold Coffee Mix, gabulig for tissue repair para sa may mga joint problem dira, may mga joint pains, nagabulig sa para ma-improve ang aton sini nga complexion. Sa mga gusto magnami, pagid ang ila sini nga panit, maghamis, magputi, kag ginabuligan nga mag-glow, kag mag-youthful ang aton sini nga panit. Pinaagi sa glutathione, pinaagi sa collagen nga sangkap sring Sunthone Gold a Coffee Mix, may benepisyo sa aton sini nga tulaan, sa aton sini nga mga joints, sa aton sini cartilage, sa aton sini nga panit bisan pa sa aton buhok, sa aton sini nga kuko. Idugang mo pa ang mga masustansya pagin nga mga sangkap, ara man ang balunggay, ara ang mangustin, ara ang spirulina, kag iban pagin nga masustansya nga mga sangkap nga makuhaan nimo sang madamo nga benepisyo.
2: The Secret of Health.
3: Mga katrupa, exciting!
4: Sunthone Plus Gold.
5: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna tang aking mga paa. Narinig ko na meron Sunthone Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin atong tiunti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Sunthone Plus Gold.
4: Sunthone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Sunthone Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Sunthone Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Sunthone Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
7: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
8: Ice yan!
7: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
10: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya, kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus mo. magaling ang Premium D3.
9: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
8: Mga Parikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
11: Sister Pain! Ako si Danny, isa ka bus driver.

0: ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor. Pagbili sa mga bukika.
2: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern

0: The Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santol Plus Coffee Mix.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santol Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santol Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
3: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
6: Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
7: Santon Gold Herbal Tea.
6: Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
7: Mag Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
8: Wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
9: Ha?
8: Oh, ma? Ikaw na?
9: Oo, guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
8: Clear Skin Herbal Soap?
9: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
8: Hala, tingala ko naghuben ka.
9: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Ma, baklan mo mang kusina ha?
9: Oo, baklan ka ha. Pero dalilagid bala? Diin tagali mabayad sa tusyon mo?
8: Oh, galit, diriyo.
9: Ah, dali na.
10: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
11: Sister Pain.
12: Si Sairan, isang bay.

0: ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: XFM 103.9.
2: Evergreen Herbal Capsule. Gintingob ang pito ka mga sangkap para sa ikayong lawas. Kag Evergreen Coffee. May kape ka na, protektado ka pa. Mga produkto ni Doc Hiko na may sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, vitamin C, kag mangosteen para sa mabakod nga immune system nag-aaway sa mga bacteria kag virus. Kumpleto sa sustansya, vitamins and minerals. Mabakal sa mga butika.
3: Nga, XFM, kid how?
4: Kaya pagbugtaw ko, balita dayon mo.
3: Nga, XFM, kid?
5: Inanyang music, ah.
3: Nga, XFM, kid?
5: Ay, pula ka lang music, magkatapos bugtaw ka, blamayara ko yung mga balita, blamso, amin, bigit sa mga DJs, nalakad, blamso, blamso,
6: wala sang konkreto nga sa lahat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
3: may how kita pa?
6: Enjoy lang.
3: Nga, XFM, kid how?
7: Timo!
1: XFM 103.9
8: XFM Network Philippines.
9: Mga katropa, X

Pagdetalye sa mga balita, interview sa mga personalidad, ang nangin sentro sa balita kagkontrobersiya. Sentro. Pagdala sa inyo sa mga updates, breaking news, mga trending na mga balita. Sentro sa balita, sentro sa serbisyo publiko. Sentro. Kagkaroon, yan.

0: FM News Central.
1: XFM time alas 10:45 na mga katropa, may nga kasyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kagon sining kamahan sa mga bayan sa kalibutan. Welcome na diri sa pagpalayag sa aton nga palatuntunan ang Sentro.
0: Sentro.
1: Mga katropa, adlaw kita subong sang Biyernes, Hulyo 10, tuig 2026. Kagsubong aga ang inyong kaupod si katropang Franz Andrew Burgos.
0: XFM News Sentro.
1: Mga katropa, kita naman diri mag-inok danay humalin alas sa 10:30. Tubtob alas sa 12 sang uto. Agot sa pila ka mga importante kagdalaguan ng mga issues nga ton diri tutukan. Talakayin kag diskusyonan mga katropa sining adlaw sa nga Biyernes.
0: Sentro.
1: Sa mga nagamonitor dira subong sa aton, humaling kay ina pa nagaupod na bisan diin man sila kag malabutan sang aton nga waragwagan mga katropa tamyawon ta sila blanay sang maayong aga.
2: Di na kamo?
0: Sentro.
1: Good morning mga katropa naton dira, no? Salamat sa pag-upod diri sa amon sa XFM Bacolod. Pero sa mga nagamonitor dira sa radyo, ara kita sa FM band. Mga katropa sa radio frequencies. Ako radio frequency nga 103.9 kag 96.7. Sa norte nga bayan sa probinsya naman mga katropa, XFM Sagay City naman sa radio frequency nga 87.5. Kag sa sur nga bayan sa probinsya, XFM Kabankalan City sa radio frequency mga katropa nga 106.1. Kag sa Negros Oriental, XFM Canlaon City sa radio frequency nga 101.7. Sa mga nagamonitor dira through social media sa Facebook mga katropa, malantaw nyo kami kagbabatian man sa Facebook aton nga fanpage amo ning XFM Bacolod News and Public Service Authority mga katropa. And also meron kita sa YouTube ang XFM 90.3 Bacolod. Mga katropa, inyo na ma-download nga libre. O, dira sa inyo man nga mga cellphones ang apps ng Facebook kag sa YouTube. Kag mga katropa, meron kita sa ginatawag ng official streaming apps ng XFM Philippines. Mga katropa, makita nyo na sa Google Play Store app kag libre man ma-download. Kag ma-access na rin ninyo mga katropa, libre man ang tanang istasyon sa XFM Philippines. Alin sa Luzon, Visayas to Mindanao mga katropa. Kapin sa isenta ka mga on-air station sa XFM Philippines, mabatian ninyo dira. Kag hindi magkalipat mga katropa, bangod, meron man kita sa ginatawag ng text line. Text line sa XFM Bacolod. Mga katropa, inyo din ma-download o kaninyo din mapadala. O, ang inyong mga mensahe, greetings pagtamyaw, kagibang pagiging mga luyag nyo ipalabot ng mga impormasyon, mga katropa, padala nyo lang sa siningin numero sa 0915-628-7926. Ang munang hotline number sa XFM Bacolod, sa liwat, no? 0915-628-7926. Kag mga katropa, ano ba lang aton dapat tutukan talakayin kag diskusyonan? Sining adlaw sa Biyernes, Hulyo 10, diri lang sa itong palatuntunan ng Sentro.
0: XFM News. Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
1: Mga katropa, basi makaligwa kita karon kag makakuha kita sang lipot lang at tiyempo sa atong regional director sa Police Regional Office, Negros Island Region, with Brigadier General, Police Brigadier General Romano Cardinio. Kay tingay na mga katropa, si Board Member Andrew Montelibano nagsabat na tingin panginwala, ito yung awaay ko dahil labot sa sina nga online sabong nga na. Pero mga katropa, ginpahayag yan nga nagasagod siya kuno manok. Pero mga katropa, hindi na niyaya sakop ang nasambit ng operasyon sa online sabong. Kaya muna yung mga ligasyon sa Board Member ya. Kay ti mga katropa, sandig sa pahayag kahapon sa atong regional director with his, during his press conference dito mga katropa sa office ng ProNIR nga may nakitaan sila ng isa ka public official and hatag sa pangalan giningadlan kag mga katropa ang nagwa nga pangalan iyan ni Board Member Andrew Montelibano. So ti mga katropa ginaimbestigahan ni sa karon kung ano ni ang plastada sang sining nga kaso. Kung ano gud man ibing involvement ni board member Andrew Montelibano. Kay di ato gina istorya sa sang kaina. Do may mga statement sa iyang mga katropa nga which is the, aminado man siya nga he is not denying kung ano ang iyagid nga posisyon dito sa lugar. Mga katropa, no? Tiwain ko na iyagid na denya. Kay ti siyempre to nakita ko nga rata sa lugar. Pero galing mga katropa siling niya doon na una-una lang siya ako naabot kaysa sa kapulisan. Ti iya to nga presensya ang nakita. At ti mga katropa siya to ang nasyambahan man. Oh, nga isa sa public official sa Negros Occidental ang atuto sa ginaligar mga katropa lugar sa konsiderin ni ginahiwat o kung ginapatigay ng illegal nga operasyon sa online sabong o kung isabong. Ay pila to ka mga manok kapatay nga do ginapatay mga katropa nga bag-o lang to do kainit pa kuno sang lawas ang manok to bag-o gigunob lang ang mga napatay during the sabong Centro. Pero tigin confirm ang board member mga katropa nga naga ano siya kuno mo do ano na naganing lugar da do conditioning lang kuno yan. Kaya may isa kuno ka company mga katropa nga nag gamit sang sina nga lugar which is the nagrenta. Deny ito sa board member nga ti nagbalik naman ang nagligad na dula na nagbalik naman dira ko no Centro te kung ano depende na nakaroon sa investigasyon sa kapulisan sanding man siya ng mga panaysayon na. Pero mga katropa basi makakuha kita karoon sa komento sa atong regional director kay Police Brigadier General Romano Cardinio mga katropa. Kag later on basi makapakigangot makita sa atong regional director kay sa OCD NIR mga katropa kay Sir Donato Sermino III ang kontri mga katropa sa sitwasyon sa karon sa mga evacuation matapos ang ining paglaslas ang na-experience natin ang pagbinagyo. Pero mga katropa ang ining pag-inulan na-impluensyahan ni Typhoon Inday ang habagat hindi naka-experience kita mga katropa sa maulan ng panahon pagmadlos ang hangin sa ibang lugar kagti pag posibleng pagtaas ang level sang tubig sa mga kasubaan. Pero makakatropa dito sa bahin sang Lakasilya na may pila gito ka mga pamilya o kung individuals ang ginpang evacuate man sa Banwa sang Pontevedra may ginpang evacuate man bagod sa malaing panahon. Di makatropa kahapon Hulyo 9 ba sumigabong ang bulkan nagdugang ang number of evacuees. Hindi siling mga katropa bangon sa malayang panahon kundi sa paglupok sa bulkan. Kaya nga aman, ang barangay Biak na Bato sa Banwa sa Lakasilyan, apiktado sang ashfall. Hindi may pilato ang mga pamilya, mga katropa, ang ginpang evacuate. No, do more than 200 individuals, 66 families. But later on, basi ma-update kung may nagdugang o kung wala. Kung nagpapili mga katropa sa sinagyapon ng numero, ang nasambit ng mga apiktado, sa ang nasambit ng ashfall man. Dito sa inagarang kahapon man, ginigo man sang buhawi. Ay ano na lang gining panahon ta? Ano na lang ning aton nga panyimpo man do hindi man tsindihan no? May bagyo, may bulkan, may buhawi, puro biba no? Bagyo, bulkan, buhawi. Triple bing igo ba? Tama na lang mga katropa, ang ano diri sa aton subong sa Negros Occidental may peste patagal eh. May RSSI pagid kita. No? Nadumduman nyo. Basi nalipat na tangas ang RSSI ha? Mga katropa, grabe man ang halit subong sa RSSI. Dupog tayo ginang iban sa aton subong. Dugin ba't siya ginang ininga halit sang sininga peste ne? Eh. Warata sa atong mga katubuhan, mga katropa nga which is temo ng backbone sa industriya sa ukon ekonomiya sa aton nga probinsya. Oh, billions of pesos na ning aton nga istoryahan mga katropa, no? So, iba pa kay mga updates sa syudad kag sa probinsya hibaloon ta man karon. Alas 10:54 na mga katropa. Dugay-dugay mapa-PDMPD kita. Pero ipakilala ko na sa inyong ultimate trio sang Yes to Health. Mga katropa, ang ultimate trio sang Yes to Health, amuning Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, kag Premium D3 mga katropa. And And also mga katropa, ang Ultimate Trios ng Yes to Health, no, ang Santon Gold Herbal Capsule, mga katropa, imoini sa mangustin, amarguso, malunggay, ahos, kag spirulina, mga katropa, no? Itingo bini sa isa ka kapsula gud nga makabuligin ni dula sa mga bukol-bukol sa lawas, benign man o kon malignant. Matay si mga sugar level, mga blood pressure, mga katropa, no? Makabulig man ini pahaganagan kung magtumar kita everyday sang Santon Gold Herbal Capsule. And also mga katropa, mayra man kita sang Santon Vitamin C, no? Para maging protektado kita batok sa mga balatian nga naga uso naman sa karon, bangod sang dala sang ano mga katropa, malain nga panahon, no? Kagang premium D3 soft gel capsule made of virgin coconut oil, malunggay oil, kag vitamin D3 naman mga katropa.

0: And also mga katropa, ang ining mga produkto sa Yes to Health mabakal initanan sa Yes to Health Wellness Center nga hamtang dira sa dalan Lizares, Barangay 39, siyudad sang Bacolod, no? Kag sa mga drugstores kaangay sang Mercury Drugstore, Negros Grace Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, mga katropa, kag sa Generica. Hindi ka mo magkalipat, no, mga katropa? Nga mabakal man ini online sa Shopee. Sentro. Alas 10:57 na. Te mga katropa, kamusta ng panahon? May pila, do 25 tanan ka mga LGUs. Sa 31 ka mga LGUs sa Negros Occidental, 25 ang nagsuspende sa klase. Oh, balik sa Lunes. Sentro. O, te sana all. Lawig po wise ang estudyante. Pero ni mga katropa, muna nga itong subong balantayan, even though nga way dire nagdirekta, igo ang bagyo. Pero mga katropa, ang epekto sang habagat sa aton. Ang habagat, ginapa-enhance ni Inday, nga dugay-dugay, magwa na sa par. Nagpas posible, ito nasa sa Taiwan. Oh, may epekto gini mga katropa. Ari, bala, kamusta akong taanay sa aton nga pinakalitas nga weather bulletin from Pag-asa. Check na ito ni Dulong from PDMPD with Sir Dave Quahaw. XXFM weather update. Sir Dave, good morning. Welcome sa XFM. Sir, kapod mo subog si Katropang Andrew, sir.
1: Yes, thank you, Sir Andrew. Mayong gaban sa inyo.
0: Yes, sir.
1: At sa kanilang palamatang sa kinunitasyon. So, yan, ito lakas sa parahong hold it best to define the size tropical cyclone bulletin number 11. 11 a.m. is released. Si Inday or Abandon Inday continues to be no? northwestward, no? towards the sea east of Taiwan. So, subuhin niya ang exact location is the center of typical Inday, no? ang site of Inday. Ginablogan sa siya mga araw sa 570 kilometers east of Inday. Like the ordinate of 20.9 degrees north and 127.3 degrees east. But yung Tindai, may kapasitin siya dito kung metro sa Tora, malaki sa sitro kay may pagmerde sa Tindai sa Tindai sa Tora. Hindi siya magagino sa northwestward sa kadatigon sa 20 kilometers per hora. So, but sila mo na nga itong bagyo ng Tindai, ginapo na ako ng kamagalan. So, siya no, first niya lang po niya sa northern part sa Taiwan sa Sabato or sa Buwag sa Aga, July 11, no? Kaga padayo niya siya na nag-traverse, no? Buwag sa atin niya Philippine area of responsibility. Ay mag-land po siya iwa sa eastern sa mainland China, Buwag sa Gabi or sa Buwag sa Aga or sa Data, Malaysia. So, why nga nag-traverse ni si Bagyo Inday kadulong sa mga direksyon? Pag ayon man niya ginainan, niya po na ginapagastong niya ang Southwest Monsoon, upang habaga, kamo man ang isa kararap sa mong na ma-experiencehan sa Negros-Island region. Subong man, pag marapag sa puso na ulam, pag may mga pulpulipugata ang atakyan. So, kasi hindi ang kapagulitan, no, nga maka-trigger sa klaslag sa doon. Kaya, no, kabilid niya at kabilid siya. Labi na gintong mag-continue sa niya pagtupa pang land. Ang itong nag-apagawagan, no, ang nalagda na doon na doon ang probinsya, kasi ito na doon na buong laksong kasi probinsya ang administrasyon. Nag-apahanin doon din, no, na nag-ahatag ito dito. Especially sa mga pumuluyo sa Negros Occidental, pinag-ibig din sa mga naga-ispar no, sa kilid ng Tabukiran, sa kilid ng Kasubaan, subong mga kilid ng Laybayon, na mag-uulid sa mga posibli na pagtaas ng tubig, kahit posibli man na pagtaas ng lupa. Sa tungod si Minis, sa pagtugas ng madama ng ulan, dala sa Southwest Monsoon o Kontabagat. Kaya ginapangapay man natin no, nga ang mga atong pwede, hindi na naiyapagulat yung Pastor Andrew na manapawan ng pagbabalay sa tubig na ako po ng ilang area.
0: Oo.
1: Kahit kung tumanagan sa riske, hindi namin mag-view ang ating skewer or thunder. Kasi bakit sila naman pala ang mabukang talang-alan sa ano.
0: Oo.
1: Ang muna nila lang daw dahil ang muna na aware din ang litigan na samtang sigrano pa. Kung pabalo naman ang lulayang area sila ba pagbibilitado. At mayo pa nga mahuntin yung sila. Kaya kung nakabuhan niya sa atin ng mga tindira, upod na lang sila kasi para mula na sa subong ang ating na mahasag din ako yung mo sa Andro.
0: Okay.
1: It's why monitoring ka sa bilog na Negros, no? Sa tining adult. Ang sabi ng lakyan to, nanawag sa tukay na continuous rain man to. Kahit, no? Kahit to moderate man to ang ilang na ulan. Pero ang experience, ilang tinatawag na to ng Patrick Monsoon. Subong no. Na hindi ka rin, considera na kasiyana sa Lepulis. Do you speak at more siya? Ang medyo wala iba niya masyado sa isang ulan, ang sa northern part sa Ando.
0: Okay.
1: Kasi magtawag sa pasila ang nila sa bumasin. Kaya may harap at kaya sila init. At nagoon niya man, kumindi niya sa berberi sa southern na mas madami
0: ang lagyan ng
1: berita. Isa ka mga halaman na dami sa record sa mga evacuate yan niya sa southern part.
0: Yes, sir.
1: Ang nasa mo ang record sa
0: oh, sir.
1: Kahaga, okay. Ito ang inyong weatherman sa province, Dave Tuahaw, sa Antilaya. Salamat, salamat.
0: Sige. Sir Dave, so far, dumay update na ka mo to sa evacuees ang ano, sa mga ashfall bala? Nakapauli na, may ara ka mo?
1: Yes, may record kita doon sa atin kanino. As of July 9, sa may San Carlos area, kami, Sir Andrew, ang naka-experience sa dito sa hospital ang mga barangay sa Iwangan, subong man sa barangay Quezon.
0: Okay.
1: O may barangay Quezon. So, sa San Carlos, sa Japon, naka-experience sa mga sila sa sulfur smell, no? Ang sa may barangay Quezon, subong man sa barangay Quezon, barangay Guadalupe at sa may barangay Bulwan.
0: Okay.
1: So, ang girinitan niya sa may Don Salvador, na-experiencehan nila yaang sa Solfor. Ang area naman girinitan sa barangay Igmayahan.
0: Okay.
1: Ang Tuabago area, kalapos na ito ang Mao, sa Solfor, ang area sa barangay Maaw. So, muna ang mga record natin sa Subo. Kay Andrew,
0: okay.
1: Ang luwas niya nga dito sa Subo kasi nakakalangot ng itong ating hotspot.
0: Okay. Sige. Sir Dave, thank you, Ged, sa siling update. Ha. Salamat, Ged. Maying aga, sir.
1: Okay. I-update sa lang sa data. Tayo lang tangan doon kung may mga information.
0: Sige, so, no problem. Salamat, Ged. Liwat. O, ikuhiton talaga. Sige
1: lang, i-update.
0: Makuwait lang ko daw.
1: Pag-delay ng update, nag-report ako.
0: Sige. Thank you, Ged. Ha. Salamat. Maying good to da. Yes, sir. Oh. Mga katropa, ito na ba ten, Sir Dave Coas, ang weather update, no? Sa from PDMPD.
2: XFM weather update.
0: Alas 11:05 na, mga katropa. Mag-lualigmat lang kita, no? Sa mga lugar nga do ginabahagit. Magalong kita, mga katropa, sininga panahon.
2: Central.
0: Alas 11:05 na. Padulungan tanga to Regional Director sa ProNIR si Police Brigadier General Romano Cardinio. Mga kita, mga katropa, kung ano nang mahambal sa region kay nagpahayag man si Board Member Andrew Montalibano, which is he is denying, mga katropa, kung siya mismo, no, may ginaligar may kang tanan dito sa operasyon sa isabong, mga katropa.
2: Centro.
0: Mga katropa, no, makaupo na to sa buong aga. Makasama natin ngayon umaga ang ating Regional Director ng ProNIR, si Police Brigadier General Romano Cardinio, mga katropa.
2: Centro.
0: RD, magandang umaga po. Welcome dito sa XFM, sir. Kasama nyo ngayon, sir, si Katropang Andrew, sir.
3: Good morning, Katropang Andrew.
0: Yes po. Okay. RD, thank you sa inyong time, sir, ha, sa even though na busy kayo, no? RD, kasi kanina may statement na po yung alleged na public official na si board member Andrew Montalibano na regarding po sa his presence doon sa isang alleged isabong na area sa Ibimagalona. Pero RD, ano po yung masasabi natin kasi that allegedly he is denying that he is connected daw? Sir?
3: Hindi ko kasi napakinggan yung statement niya. Ano yun? Dinideny ba niya na nakita siya ng mga operatiba natin doon?
0: Yes po. Na hindi po siya konektado sa operation doon, sir?
3: Okay. Yung sinasabi niya, hindi siya konektado sa operation.
0: Mm-hmm.
3: Pero ang sinasabi kasi natin, during the conduct of operation,
0: mm-hmm.
3: nakita siya doon ang ating mga operatiba.
0: Okay.
3: So ngayon, accordingly, yung property na yon ay pag-aari din niya. Kaya nga ito ay, sabi ko, subject of our ongoing investigation.
0: Okay po. So, RD, are you planning to invite him? When po yung plano na imitahin natin si board member, sir?
3: Kinukompleto lang namin yung documentation. May request na kami sa RD and Assessment Office kung... Mm-hmm. Kanino naka-title yung property na kung saan na nagtagpuan natin yung illegal na isabong activity.
0: I see.
3: So after siguro makumpleto natin yung mga documentation, that's the time na we will invite him to shed light on the matter.
0: RD, may yung title ng land po or the property, lumabas po ba yung pangalan niya sa title?
3: Hinihintay pa natin yung result ng verification natin.
0: I see. Sige po. Pero RD, based on sa background check ninyo sa ganitong operation, sir, gano'n na po katagal po? Kasi may mga information nga na pinalabas na parang a year na po?
3: Lumalabas sa ating investigation na yes, matagal na ito nag-start. Accordingly, nung may raid tayo sa Talisay, parang nag-stop, pero bumalik uli after that.
0: Uy. So, this another isabog in Ibimagalona, RD, hindi naman po konektado doon sa Talisay, no?
3: Hindi pa natin masabi till this time kasi nga ongoing pa yung ating investigation, no, validation sa information.
0: Yes, sir.
3: Para ang isa ang confirm lang natin, existing ang illegal sabong sa area.
0: Okay.
3: Positive naman, natsampahan natin. Kaya patuloy-tuloy yung ating mga documentation para makagagal pa tayo ng additional evidence.
0: Sige po. RD, baka meron pang iba, no? Hindi lang doon sa Talisay or sa Ibimagalona that you might not know na may iba pa na ganitong operation dito din sa, especially in Negros. Kasi maraming, game foul eh. Sir?
3: Correct. Marami tayo mga game foul dito, farm. And then, we do not discount yung possibility na meron pa talagang ibang existing na ganitong illegal isabong activities. Kaya patuloy ang ating mga kapulisan na nag-gather ng mga information, intelligence information, and baka yung ating public, ating community, meron silang idea,
0: yes,
3: pwede nilang i-report ito sa atin.
0: Okay, RD. Sige po. Pero RD, dito sa ngayon, no, sa lakad ng operation, the investigation, but RD, may mga iba pa bang individuals na lumabas sa mga investigation sa ngayon after this pag-discover ng isabong exec for board member? Meron po ba?
3: Yes, meron. Meron tayong sinasabi na si alias Kim,
0: okay,
3: alias Eric, saka yung alias Kano. So actually sila yung para nasa operation side talaga. Pero patuloy ang ating mga background investigation sa mga individual na to.
0: Okay.
3: At later on, ma-expose din natin kung sino talaga itong mga to.
0: Yes po. RD, for clarification lang, ano po ba sila ng mga matataas yung or may malaking impluensya din po ba? Mga officials din or hindi?
3: We will not discount that. Kaya sinasabi ko dito is tuloy-tuloy yung ating background check sa mga individual na to.
0: Oo.
3: Para mas ma-identify natin sila. Kasi ito mga alias lang naman yung lumalabas eh. May mga nabibigay sa atin ng information, pero binavalidate natin kung mga totoo yung mga information na tatanggap natin.
0: Yes po. Pero RD, may statement lang si board member na he is willing to coordinate po sa inyo and he is willing also to become the witness of the said illegal operation po. sir?
3: Yes, magandang ano yun, magandang move para sa kanya yon. Para kung talagang hindi naman siya involved, malinis yung kanyang pangalan. Kasi ang sa amin lang naman dito, kaya nabanggit yung pangalan niya.
0: Uh-oh.
3: Kasi during the operations, nakita siya ng mga operatiba natin doon.
0: RD, may information daw na sabi din ng board member is, di ko lang maano no, kasi he is ahead daw, 2 minutes ahead daw doon sa area bago dumating yung mga operatives. Sir?
3: Basta ang sa atin is nakita siya doon sa area.
0: Okay.
3: Kaya hindi naman, kaya naman siya, hindi naman natin sinasabing involved is hindi naman siya doon sa mismong
0: area ng
3: studio o isabong nakita na. Basta doon sa vicinity na yon, sa property, nandun siya at nakausap siya mismo ng ating mga operatiba.
0: Okay, sige po. RD, after this kind of discovery at nalaman na may mga ganitong pangyayari, especially sa mga fowl farms dito, are you planning na mag-check sa lahat ng mga operating ng mga fowl farms dito? Game fowl farms dito sa Negros?
3: Actually, mayroon na tayong effort na gano'n. So, tuloy-tuloy naman na ito. Discreetly, ginagawa namin ng mga intelligence operative na akong inutusan para i-check lahat ng mga farm dito sa area.
0: So far, RD, may number po ba? Kung ilan lahat? Na
3: actually ang isang immediate call natin is yung ating dial 911, pwede silang i-report yan at ipapasa naman yan sa amin.
0: Okay po. Sige po. Pero RD, may ano naman no, kasi yung iba parang legal naman, tsaka yung iba I don't know lang if the ano on legal ng operation din yung ibang mga game foul, sir.
3: Yes, oo naman. Madidistinguish naman natin yung legal at yung mga illegal. Yung mga walang permits talaga, yun ang sinasabi natin illegal.
0: Okay po. Okay, sige po. RD, baka may ano kayo, sir? Mensahe na lang kayo, sir, bago tayo mag-tapos, sir.
3: So, to the people of Negros Island Region, I just want to say that your PNP is doing our part na lahat ng mga illegal activities dito sa area ay hinahanap natin. So, kung meron po kayong mga information, pwede niyo pong iparating sa amin. At gagawin po natin ito ng paraan na hindi kayo makompromise. At importante ay maipatigil natin ang mga illegal ganitong activities, illegal gambling, illicit smuggling of cigarettes, ito, mga isabong. So lahat yan ay tinatrabaho po natin.
0: RD? Even though na hindi pa natin ma-sure talaga no na may mga public officials na involved, sir, baka may mensahe din kayo sa kanila, sir.
3: Siyempre, do sa ating mga public officials, men in uniform also, I'm calling na sana pag alam na nating illegal, huwag na nating involve ang ating mga sarili kasi nagtatrabaho nga tayo sa gobyerno, so alam natin na ang ating sweldo ay galing sa tax ng taong bayan. So sana
0: correct.
3: Huwag nating pre-tolerate ang mga illegal activities na ganito.
0: Sige po. RD, with this, thank you very much po sa inyong time, sir. God bless you po. Salamat.
3: Madaming salamat din po.
0: God bless you, RD. Thank you.
2: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
0: Mga katropa, ito na batian na ito ng Regional Director sa Police Regional Office, Negros Island Region. Si Police Brigadier General Romano Cardinio, mga katropa. So, bukas ang kapulisan kung sa statement ni Board Member Andrew Montilibano nga he is willing to be a witness man makatropa sa sina nga illegal operation sa online sapo. Kahit ito do deny siya eh, no? Ginambalya nga waay ko to yalabot. Ato lang ko to sa lugar, pero waay ko to ya kalabot-labot. Ikaw muna sa ang husto nga impormasyon sa iya nga pagpahayag mga katropa. No? Do ka, siyempre do, umumanabot silingon niya, why ko tayo labot at tulak ko tos lugar, kahit ang propiedad to ya, hindi na to yung sakop sa ako yung propiedad. Mga katropa, kag may ginambalya man nga nagasagod yun man siya sang manok. Pero, why takabalo kung sino to manok ang mga ginagamit to sa online sabong to.
2: Sentro!
0: Tiyara na naya kay Board Member Andrew Montilibano kung ano niya na. Okay, siyempre mga katropa, why man to siya siling directly nga ginakusar o kung ginakusaran, amo ni nga ara kada. Di siya syempre mamangkot gid man ang kapulisan nga ti ara daw, no? Nga ara kada. So sino man dabing tao ko nga ara kada imo ya.
2: Sentro.
0: Gaway kana kabalo nga illegal ang giling operation. Di nga ara ka pada.
2: Sentro.
0: Di man no kada karon. No? Di syempre mga katropa ikaw nga natakpan sa lugar, nga kabalo ka manggali nga illegal na natang operation dira, diba no kabe? Diba? Siyempre takpon kay, isa pati mga katropa, every time sa investigation, no? May ano ginadamo, may ebidensya, may balasihan, ginaiya nga, oh, ato ka na to sa lugar. Alangan mga ano ka, lipong kaway, kaya kabalo, nga illegal na galing na. Sentro! Eh, pagkatakopsi mo, uy, why ko di kabalo yan, illegal galing na eh. Baka mo na operation dahil legal na gali, sala na gali. Diba? Pero tingnan mo na karon, no? Di na yung mabato niya ang ina nga rason nga, oh, ara ka daw, gali, way kuya kabaluya. Diba? Eh, amun ang investigation niya ongoing. No? Di ang matabo dira, mga katropa, no? Nga, ano no, mag-gather sang information angot sa sininga kaso sang sininga isabong, no? No, may interview na si Sir Mitch, pamatian ta lang bala ang side ni board member ang do 1 minute lang nada. Wa pamatian ta. Eh, do may statement sa ariwa. Sige, kay even though kay na interview na siya ni katropang Win Salinas sa Bullseye Live. Pero ari mga katropa kay tay nakakuha kita sang side sang Pro NIR. Kaya nakuha naman siya kayo na side mga katropa sa ni board member Andrew Montelibano. Pero aring mga katropa, ipabati tapagid another naman, no? Edo, para mas ano pagin ato na, no? Mas mabalansita ang ato ning programa kagang ato ning mga katropang presentasyon sa inyo, no? Sa tagpalamati. Pabati na ito mga katropa, Rio. Recorded interview. Nakuha sa ato ni station manager ni katropang Mitch Lipa sa kay board member Andrew Montelibano.
4: Ako, to be honest, if the purpose, there were two purpose, no? There were two purpose ko ng taho na to. One purpose was the person. Second purpose was the nakita nila ko noong dito. Well, no, kadamo-gambal sa akon, kadamo-gapabalo sa akon yung boss, illegal. Illegal ang magsunod. But for me, akana ko. No? Amunagani, I also want to talk to RD because sa paghambal nila sa ako na may ginahat pursuit sila, I did not obstruct any justice. Nagsulod sila una sa ako property. Kung tanawin mo gamit na hindi na pwede. But since, as I have said, we are one na magtakop sa kriminal, go ahead. Di ba? Ito naman to sila dahil sa sulod na kung gano'n ko sila.
5: Atong mga operators, may ibiyakap or kilala.
0: Oh, mga katropa, no? So, tiyan mo to ang lipot ng payag ni board member Andrew Montelibano. So, he's willing man mga katropa nga maging witness against sa mo to mga operators. Ito naman ginambal to sa kaina eh, no? Nga to, nagligad nga bulan, nadula, nadara sila. Tapos nagbalik lang gits lagali mga katropa sa bulan naman sang Hulyo, sininaman nga bulan. Nagbalik naman ang operation to. Mga katropa, muna daang dako ng mga pamangkot kung nga anak kalusot, no? Te, ano na ta sa karon ng ginhimo naman niya sang Ibi Magalo na PNP. Ang lain pa yung mga katropa, which is within their jurisdiction, mga katropa, ang regional special operating group pa yung nakatukib da. Sentro! No? To be fair lang mga katropa, sa bahin man sang Ibi Magalo na PNP, te, Kapwa Manila Police for galing another operating unit ang nakatukib dito. But unexpected to mga katropa ang insidente kay bangod nga serbihan lang kuntani ang isa to yung mga katropa ka regional most wanted person nga ginkilala to kay Ronel Garde mga katropa sa kaso ng murder, no? Ginserbihan siya sa Warto Vares. Gali mga katropa dito natukiban ng lugar. Ay ho, gapatigayon gali isang isabong mga katropa. Online sabong. O illegal nga operation mga katropa. Sentro! Yan mo na dang lain da. Wala man to na lauman kung sino tong operator to. Oh, wait na ka, hindi man takasigurado kung sino tong mga operator to. Oh, kahit si board member Andrew Montelibano ya, ati gambal man ay ko da labot. No? Ti nakita lamang ko to. So, ti sa punto dira, wala man na din sa ako no labot. Pati mga katropa, ang ining bagay, aren na niya sa kapulisan kung paano nila tipuno ng ebidensya. Oh, tingin siyempre bukas man na ang talatapan ni board member Andrew Montelibano para maka-istorya dito sa mga kapulisan. ating mutong, sino itong mga operators to? May tatlo itong mga tao itong ipang-mention a while ago si RD. Oh, nga kapalagyo to. Ay, amo na sila sa karoon ng ginapangita, mga katropa. Kakonsin o gining sa likod sang sini nga illegal ng operasyon. May takabalo, except for those three individuals nga nakplagyo, base may dako pagnada nga tao nga ara sa likod. Sina, posible.
2: Sentro.
0: Oh, posible na mga tropa. Posible. No? Kaya mo natakaroon, tinalangan mga piyungan sa kapulisan karoon, oh, illegal galini, tapos bayan lang. Kaya mo nisabahin sa ibimagalo ng PNP, dira, no? Nga dapat na tani sila itong nakatukib, da? Kaya nga, ang pamangkot, nga wala nyo na natukiba, na?
2: Sentro!
0: Gawain nyo na nabalaan, gawain nyo na galing na tumod, nga may isabog, nagilis lugar. Na. Nine. Mayo ni Tani, sino niya, sino nga, namin tayo interviewin man ng, ano no, pagkagangutan, tama ng alkalde, tapos ba naman sa Bimagalunan? Para makuha, taman lang bahin sa alkalde, dira?
2: Sentro!
0: Sa nga banwa, sa Bimagalunan, angot sa sininga pagkakumpiskadra sa isabong sa banwa. Alas 11:22 na mga katropa, mag-pause kinay for a while, blasok po nantanin karong ibang pagiging mga balita kag detalye pagbalik sa sentro.
2: XFM Bacolod News and Public Service Authority. XFM 103.9. The Secrets of Health.
6: Speaking about mga pagkaon that could help agud to nga hindi kita mabutang sa risgo nga magka-hypertension, magka-high blood. Anong mga primary nga mga kalanon dapat naton kanon si ni Doc Leo?
7: Actually, may specific, Sir Jocelyn, nga programa dira, no, para sa mga hypertensive. Amo na ginatawag nga DASH diet o kung dietary approaches to stop hypertension. For example, sa protein, kwaon nimo sa beans, legume sabi, tofu, kwaon sa nuts, seeds. Pag-abot naman sa aton sa calcium, dira sa leaf green vegetables or even magnesium, mga fortified plant milks man, kasubong mansang soya milk. Ang potassium and magnesium, Sir Josil, ginaupod man siya sa dietary approaches. Tikwaon naton sa sweet potatoes, bananas, avocado, kag mga madahon man, kag biyerding autanon. So kung manotice naton, Sir Josil, sa ginatawaga protein, calcium naton, potassium and magnesium, ara gid permi mga madahon, kag biyerding mga autanon.
6: Could you imagine that nga ang karne kon aton nga kanon, labi na gid kon ginaligon-ligon nyo lang pagkatapos tunlon, it takes 3 days sa ato sininga lawas para ma-process ina. Sa mga hindi iya madasig ang iya sininga digestion, bala kay may ara tao nga dasig sila mag-digest mo. Sa mga average lang nga tao, lugar ni mo mabatsyagan nga nakagwa na ang byproducts ang karne nga ginkaon ta, ama dapat pagwaon mga 2 to 3 days after. Amo na nga tingala, ikaw siya do grabe gidya kabaho ihaw. Bangod man kiti, amakon mo na ang garok ng karne, tatlo ka adlaw ara sa solusyon mo sa tingin at tiyan.
8: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo.
2: The Secrets of Health.
6: Now, if we speak about green and leafy vegetables, ang limit nyo lang dira, base hindi nyo bala fully ma-digest kung matamaan ka mo kabusog-busog yun bala. Dapat banabanaon nyo man nga ma-digest ninyo. Pero sigurado kita nga hindi na kinanglan pa nga i-digest gid kag magtrabaho gid ato sininga digestive system, halaka pang puga tubla sa sulod para nga kuwaon yang duga mambala ari ako kinanglan nun duga aw gasip ihaboy na. Inom na lang sila sig Santone Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule kag Santone Vitamin C. Why? Anong mabulig? For example, sa mga hypertensive, ano ang pag-inom sinikag ang pag-take naton and the advantage of those taking Santone Plus Gold Capsule labi na gid sa may mga hypertension o kon may ara na sang high blood, Doc Leo?
7: Ang isa sina Sir Josel kasangkap dira sang Santone Gold Capsule, timera sa sambalunggay. Tingadaan ng deficiency nga daan niya nagresulta sa hypertension, among kakulang sa potassium, among kakulang sa magnesium, kulang sa calcium, kaga iban pa gid nga mga mineral. Wala sa balungay, may ara sina nga mga mineral, Sir Josil. Idugang mo pa gid ang spirulina. Ang spirulina nagaangkon siya sa phycocyanin, isa ni siya ka antioxidant, anti-inflammatory and vasodilatory effect. Nagabulig pa nami ni sagali sa aton sini nga pag-function sang kaugatan. Ginapabakod yaman sini ang aton sini nga mga kaugatan kaga makabulig man siya para nga mabalansing aton sini nga ginatawag sirkulasyon kag magpanami pagyan ang pag-functionar sang aton sini nga kurason. Ang garlic nga nag-angkon ni siya sang allicin o kon allicin nga may vasodilation benefit man ni siya, Sir Josil, nagabulig pa nami sang aton sini nga pag-sirkular sa dugo kay ang blood vessel relaxation mayong iya sini nga pagpahanunot kag may manami man, Sir Josil, nga epekto pagabot sa aton sini nga lipid profile, sa aton sini cholesterol, sa aton sini triglyceride kag naga-enhance man ni Sir Josil sa nitric oxide production nga isama na siya sang approach kung ginagamit man kag ginapausar sa mga tao nga hypertensive.
9: Yes!
6: Mag-inom ka mo sang ultimate trial. Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ng ini sa quality products sa Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At babakal sa mga butika nga suki ninyo, bla pamangkot lang ka mo sa Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C.
2: Sunthone Gold Coffee Mix.
7: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw. Pero kung ga-inom ka sang Sunthone Gold Coffee Mix, extraordinary ang imo sining benepisyo for beauty benefit ninyo. Hindi lang sila nga nakapangapi na sila, Sir Josil, eh. May ara sa sang ginatawag glutathione kag may collagen.
2: The secrets of health.

0: Sanford Plus Gold. Mas pinalaka, pinagaling, pinahusay. Sanford Plus Gold.
1: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sandown Copamex. Si halos isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglang ito. Sandown Copamex. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sandown Copamex. Mmm, sarap.
0: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng

0: kusugan, isa ka profesional boxer sa edad na 30, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan, gani bago pa maglala ang palaki na dating kung akumulan sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
1: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
2: XFM 103.9.
3: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang ang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR RR permit number 0098 series of 2026.
4: Mga produkto ni Doc Kiko, kumpleto sa sustansya, vitamins and minerals. Evergreen herbal capsule, may 7 ka sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Gina-flush out ng mga toxins na gudmalayo kasabalatian, kag nagabalanse sang sistema sang atong lawas. Kag Evergreen coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Mabakal sa mga butika. Ang kape nga puno sang sustansya, suabe, ang timpla, saboroso, kag wala tupong sa kahamot. Evergreen coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Upod sa Evergreen herbal capsule, may 7 ka sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Mga produkto ni Doc Hiko. Kuni kayong lawas ang paghahambalan, diri na kita sa sigurado, mabakal sa mga butika.
2: XFM 103.9.
5: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
6: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
5: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
6: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
7: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. No when to stop.
8: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
9: XFM News.
10: Centro sa mga balita.
11: Centro sa mga impormasyon.
10: Centro.
11: Central.
9: XFM time, alas 11.34 na mga katropa. Nagabaling na itong balatuntunan ng Sentro.
10: Sentro!
9: Panayin din ako po si katropang Franz Sandro Burgos. Basic and available si Regional Director RD Donato Sarmino III sa Office of the Civil Defense, NIR, mga katropa.
10: Sentro!
9: Kay diri kita kamusta naman sa bahay sa mga apektado kahapon sa paglupok sa bulkan. Kagti siyempre yung mga katropa sa pag-ulan, no? Nga na-impluensyahan mga katropa sa bagyo ang Habagan.
10: Sentro!
9: Nagdala sa maulan noong panahon, subong mga katropa. Maulan-ulan, no? Kailangan kahit may pila na kamang LGUs ang nagdeklarar or nag-anunsyo nga wala sang klase para sa kaluwasan sa aton nga mga estudyante.
10: Sentro!
9: Dari kita mga katropa kahapon, sumigabog naman ang kanlaon.
10: Sentro!
9: Para kasi kalinya mga katropa update sa mga evacuees, makaupo na ton si Regional Director sa Office of the Civil Defense Negros Island Region, Sir Donato Sarmino III, mga katropa.
10: Sentro!
9: Hi, good morning. Welcome, sir, sa XFM. Kaupod mo subog si katropang Andrew, sir.
11: Good morning, katropang Andrew. Kag sa tanan nga nag-subaybay sa imong programa, mga sa tanan.
9: Okay, sir. Thank you, good idea. Sir, so far, ano ang latest update naton sa mga evacuees after sang eruption naman ni Kanlaon kahapon, sir?
11: Sir Andrew, so subong may ano no, may mga IDPs pa kita sa mga evacuation centers nagbali combination na isang sang Kanlaon kag sang ano no sang Typhoon Inday. So may mga ara kita ng mga IDPs subong sa ano sa mga evacuation centers nato. May mga 15 evacuation centers subong ano no active sa ano sa Negros Occidental na side sa Rando.
9: Okay, sir. Pero sir, doon nakaano naman, no? Nakabalik na, nakapauli na?
11: Wala pa, sir. Kay tuwad ng ang forecast sa pag-asa, subong na, lagag sa buwas ng ano, ang mas kusog ang ulan. So, okay. Hindi pa, ano, no, why pa gina-advise sila nga magbalik sa, ano, no, sa makuluyan.
9: Oo. Pero, Director, sir, ang sa ashfall, yes, sir, ang mga affected sa bulkan, bala?
11: Ang na-monitor naman nga nag-evacuate sa tungkol sa ano no sa ano no sa eruption na hapon namo ang sa Kanlaon City no. So may mga 7 families pa ang arada sa evacuation center sila.
9: Okay. Pero sir, galing ang problema dari sir ang bulig naman sa mga pamakodra for how long sila must stay naman, RD?
11: Well, ang ano, bastante man ang ano, no? Ang food items, yung food items na nag-reposition sa mga LGUs na halin sa DSWD. Hopefully, ano, no? Pag natapos ng, ano, na nakalampuhas ng Typhoon Inday, pwede naman ni sila kapauli no? Ang mga IDPs tungkol sa, ano, sa eruption sa Kanlaon.
9: Okay. Sige. Pero RDT, ano, naka-prepared kita, no? Kay Basi Bala, sir. Kay, based sa mga interviews namon with the FEVOCs, nga hindi pani ang pinakabaskog. Basi may mas mabaskog pagid bala, RD. Huwag kagwaita na ginapangabay nga matabo na.
11: Yes, sir. So, muna, ano, consistent mga para FEVOCs nga advice nila na hindi pa niya, ano, no? Ang pinakabaskog kusog na ano ang eruption niyan. So most probably pwede kita mag-escalate liwat sa alert level 3. So ang mga ginano natin na preparahan natin no sa pagkaupo sa mga LGUs na sa palibot sa ano sa Kanlaon, Tulkino kag sa national agencies natin.

0: provide some assistance ang LGU kag sang DSWD. In fact, na gano'n, na nag-akot na naman ang DSWD sa mga food items nila sang sininga semana para mag-augment sang mga kinanlano nila.
1: Mm-hmm.
0: Pero, di, kay Amugin na, no? Kuhay pa sila sang relocation site.
1: Uh-huh.
0: So, pag-aagwanta lang kita na idara sa, no, sa mga evacuation centers nato, no? Tingukahan mo nato ng mga fast track ining pag-ubras ang ilang resettlement area. So, kayo na-approve naman ang ato na Carlaon Rehab and Recovery and Development Plan. So, ang mga requirements, sinapasubmit natin from the LGUs para maano, no? Kaya, siguran natin ni 2026, may mga ano na na, is mga priorities ng ano, resettlement sang ano, sa mga na-displaced sang ano, sang Carlaon,
1: okay.
0: And even sang Pino.
1: Sige. Okay. So, TRD, may ano lang ka mo, sir, panugyan lang ka mo sa LGU nga ano gyapo, no? Especially sa mga masamang ibla mapiktuan sa Ashfall or kung magsige pag ining malaing panahon man na RD. Duwa gidaan, bagyo, habagat, and also ang eruption sa bulkan. RD.
0: Yes, sir. No? So, padayon na nga ito pag ano, ha? Coordination. May 24-7 kita nga, ano, ng emergency operation center nga nag-monitor sa atong sitwasyon. So, ang ginapangabay lang man natin sa ating mga pumuluyong, especially sa palibot sang bulkan, na padayon mga ipag-coordinate sa ating mga local officials sa ating LDRM office.
1: Yes, sir.
0: Para sa ano, no, sa mga advisories, sa anong mga dapat buluhaton para sa paghanda.
1: Mm-mm. Sige. RD, with this, thank you very much, sir, sa imong tiyempo. Salamat, guys, sa sining information. God bless you, sir. Good morning.
0: Thank you, sir. Andi kang ngayong aga sa liwat.
1: Salamat, kid. Central. Mga katropa, ito na batian si Regional Director Donato Sermino III. Amot mga katropa sa sitwasyon sa mga evacuees after the ashfall yesterday sa barangay Biak na Bato. Sa pagkawas ng La Castellana. Kabudlay mga katropa sa sitwasyon, no? Kaysa sa mag... pabaya ka lang dira kay hindi man ni maayong epekto sa kayong lawas ang pagtupas ang abugikan sa bulkan.
2: Central.
1: So, pa ano man siya mo, no? May life hazard ini siya, no? So, health hazard mga katropa. Alas 11:42 na. Check tani, kung ang tambalita ni katropang Wendell Balinario.
2: Central.
1: Kahit sinutong mga konsyales ang nagpa-drug test, no? Drug testing mga katropa.
2: Sentro.
1: Posibleng mag-aumpisa na kuno target sang sang Bacolod, sang syudad nga umpisa ng drug test sininga bulan.
2: Sentro.
1: Mayo man ining inisyatibo ah. No, dapat surprise drug test. Tanang empleyado dira sa NGC da magpa-drug test, no? Surpresa bla.
2: Sentro.
1: Wala mo na daw kung sinong wala nagulubra ako nagpala uli mo. Sino nagpala nagyo? Ah, kung limpyo ka daya, kung may kaya gagamit, bukas kaya sa, ano, bukas kaya for drug. Maris piyak linya, dugang mga balita sa syudad, wika Tropang Wendell, Balinario.
2: Sentro.
1: Tropang Wendell, please kami
3: in. Yes, sir. No, ini yung testing kung random test sa mga trans at kinalauma pagsugod na sa bulan. Usually, katapang ano, na hindi magsugod siya sa last week o sa panag-end ng bulan niya sa Julio. Katapang una ang ipahayag ni Attorney Mark Mayo, no, ang city administrator sa syudad. Kagti, katapang Franz, ini ang igapatigayon sa syudad na programa bilang pagpabaskog sa Bacolod City Government nga tisa ka drug-free ang working environment dra katropang France no sa Bacolod City Hall. Yakap ti kampanya batok sa illegal nga droga paagi sa pagpatigayon no sining nasambit yang programa para sa mga empleyado. Kag ti katropang France kasunod ini man sang coordination meeting sang drug-free workplace committee upod kaya Philippine Drug Enforcement Agency Negros Island Region na director nga si Marjorie Ballesteros kag sa ICT administrator attorney Mark Steven Mayo nga ipatigayon sa tong Hulyo 7 para talakayon ang mga implementing guidelines sa masambit nga programa. Kahit ikatropang Franz, ano niya mo kung pag-test na sa ila, nahibaluan na ito nga 50% ni isang nasambit nga mga empleyado dira sa syudad ang maka...

0: pagapatigayunon ini sa halos 50% no sa ang empleyado dira kag nahibalo ana tonti ang makasulod diri sa summit ni nga drug testing ang plantilla regular nga empleyado mga heads dira mga heads ng department executives no pero so far kato from France mga JO do wala pa sila sa listahan sining na summit nga 50% nga ti sarang nga maipaidalom sa ining nasambit yang random drug test. Kag ti madumdumandan katropang France nga ti isang nanpungko mismo si Mayor Greg Gasataya bilang mayor dira sa syudad sang first time nga gidira nagpungko ti indi siya daan nagpa drug test gito mismo no gilayon ante siya nga magsaka sa opisina niya dira sa may city mayor's office kay para sa iya ti sulundon bala no manginihimplo siya sa mga empleyado sang syudad nga ti drug free no ang nasambit yang opisina para sa pagserbisyo sa publiko kag di katarpang France sa pihak sini suno kay City Administrator Tony McMayo nga target nga masakop sining drug testing ni pati pagigali ang mga ano contract of service na madalaman ni sila katropang France kagiti ang papatigayon sini mayra sang screening test bilang initial nga examination sa mga mapositibo mayra sang mandatory confirmatory kag katropang France mayra pagid sang last option pagid ya kung ti hindi gid magpati ang mismo nga empleyado nga siya ang nagpositive pwede pagid siya kapatest ni what pero iya na gasto pero ang first na muna siyang screening tapos ang ikaduwa ang confirmatory kung ti kana positive ka kung tuod gid mga positive base wala may something lang sa mga gipatigayon nga test katropang France no pero ti sa panawagan ni sang syudad kag ti amo ni gani may nagambal gani sa comment no do may side comment nagambal nga tani wala na lang gid announce danay kay parang ha ma hindi gid lang mapreparahan kato pang France mga empleyado dira sa syudad kag ti madakpan gid ang mga nagagamit pero ti amo ni no ginanunsyo na iti meron man siyang implementing guidelines kato pang France mga managani unang ano nga pag test kung mag positive ti screening danay may confirmatory pa tapos confirmatory kung pwede na yan kung ti kanay magpa ano paliwati ti negative ay kung positive positive gini pero kung gusto mo ilaban din nga negative ti imo na kwartang imo gastohon for the next test pero katro pang France hindi nga panawagan kay ti mismo ginap ano man ni Mayor Greg Gasataya no gin hatag yung maning mensahe sa yayang soka sa tinalikdan kay Atlaw no kung iya nga state of the city address nga ti gin ano niya mo gin na atubang niya dito ang mga councilors no members sang sa gobyerno palunso ang mga executives dito sa nasambit nga ipatigayon nga speech nga hambal niya nga ti ginalauman niya nga magauna no kon ti manginihimplo ang mga councilors ang mga tag-astri posisyon nga ti magpa drug test man ti agud maginihimplo sa mga idalom ni pala katropang France sa random drug test kag supong lang gid nga adlaw katropang France 2 hours ago nagpost si Councilor Israel Salanga sa iyang FB page no sa iyang Facebook katropang France nga ini siya ang negative no sa ginapatigayon niya nga ako para sa iya mismo siya nagvoluntaryo no na voluntary si ni nga drug test katropang France no negative ang resulta sang iyayang nasambit nga resulta gin pakingbahin niya ini nga isabat no sa panawagan ni Mayor Greg Gasataya kag ti mo na gani bilang ehemplo sa mga upod niya dira kag sa mga kabataan man katropang France sambal niya ti unahan na niya nga daan na kay parang ano ba no magsunod man ang iban katropang France kag ti ini man ang ano no mangin ehemplo man sa iban pa nga magapatigayon man sang voluntaryo mga drug test agud ya nga ti ano no kumbaga ang mga contractual gani dira nang ipaidalom sila paihan nga ti katropang France pala no tag-asang posisyon dira iya sa syudad so ti mo na negative nga nga resulta pero balantayan naman niya ang ipatigayon no nga random drug test sa syudad kung wala may mapositive o kung ti drug free git man no ang workplace ya kon ang mga empleyado dira katropang France sa syudad sang Bacolod. Para sa dugang detalye bla katropang France, mayra kita dira sang interview kay City Administrator Attorney Mark Mayo at the same time may tingog makita dira ni Councilor Israel Salanga yan no sa iya gid patigayon niya nga voluntaryo man nga drug testing sa iya kagalingon.
1: Executive order ni Mayor Greg creating the committee in preparation for the implementation sa natong drug-free workplace. No, isa ina ka mekanismo kung sa diin mapatigayon kita sa drug testing sa aton yung mga empleyado diri sa government center, no, sa tanan yung departamento o opisina under sa aton yung city government. And then may in place man na siya ng mga guidelines nga pagsunundan, naging establish man sa Dangerous Drugs Board, Civil Service, Pan-Civil Service Commission. No, so nag-convene kagapon ang members ng committee pag dito na istoryahan ang sistema kung paano ina siya i-implement. No, like for example, how do you conduct the randomization? No, if we opt for a random drug test, because part sa meeting man to, araman ang assistant regional director sa PDEA, they were suggesting na kung pwede i-mandatory because it is sanctioned under the law. No, but tamo nang ginatunan natong subong if we will opt for random or mandatory, because ang isang ginalantaw man naton ang kadasigon abi sa pagkandak sa drug test, because ang qualification is very strict. It has to be DOH accredited, in which we are proud to say ng aton City Health Office is qualified, no, for that particular undertaking. No, so gina-finalize nato ng guidelines, and eventually we will start by July, maybe end of July, and then as tama ubos ang required number of employees nga ginagrihan sa committee, which is 50% sa total number of employees sa kada departamento na muna ang cover, no? Regular, plantilla, and even our contract of services. No? So amuli ang employees na covered. And then, nang matabo sina, there will be three kinds of tests. The first test would be the screening test, the muna initial test result. And then, kung mag-positive ka da, there will be confirmatory test, which is required. No, mandatory, ganyan confirmatory test. Kung mag-positive ka pag sa confirmatory test, the employee concerned may right na mag-challenge. No, ang panawag naman sina-challenge test. Sa challenge test, iyan na iya shoulder sa employee ang galastuhin nila. No, so may due process ng mechanism, and then eventually there will be intervention coming from DSSD, no, for those na willing magpa-rehab. And then once matapos siya ang rehab, makomplete yan, then eventually pwede na siya kapalik sa ubra. No, so those are just general guidelines. But ano nang ginapastalgi natin subong gusto yan ni Mayor Greg na mapatigayo na natin ay drug free workplace na isa pa po.
2: Kung mag-positive, you have another.
1: Kung after some confirmatory, may ara sa rehabilitation mechanism na dapat ma-undergo kada. No, and then kung matapos muna, may ara certificate ni issue simo, completion, or clearance, and then pwede ka nakabalik sa program. No, so kung hindi kaya mag-idalo sa sinang intervention, then pwede ka may ara administrative liability. For example, grave misconduct, pwede ka lang mapasuhan. Kasi eventually, di ma, may dismissal api. No, but may due process na pagkasundot.
3: It will include the executive assistant at the
1: city council. Under the guidelines, the regular contract plantilla.
4: Okay, but, sige. Ito na. No? Contract, regular, kag plantilla. Mato katropang Wendell ang madalasin ni sa drug test.
0: Yes, katropang Franz ako ito ang contract niya, ang regular dala na ang katropang Franz man ang mga heads drug mga EA kag executive drug katropang Franz no. Executive assistant sang alkalde. Kag ate mo na katropang Franz no ti ang JO ya wala nadala sa ining niya sambit yang drug testing no. Pero ti katropang Franz pagkatapos ining first ni katropang Franz nga drug testing ni kun random drug testing tanawon tanaw kun pati next time madalaman ang sabagin niya sa JO kun ang mga job orders ng syudad katropang Franz.
4: Okay, sige. Thank you guys katropang Mendel.
0: City Government Center. Kag mga katropa, sa itong tiyempo sa karoon nga nagainula na naman na magdalagid sa inyong payong kapote kalo. And of course, magtumara sa atong essential vitamin C, agod protektado ang inyong alawas, batok sa balatigana. Para sa nag-augyon niya Pilipino sa Pilipinas, hindi si katropang Wendell Balinario, XFM News.
4: Centro. At na ba tayo sa katropang Wendell Balinario, mga katropa? Balita gikan sa syudad sa Bacolod. Centro. Doon lang nga lang ako sa kay Sir Mitch. Sige lang. Oo. Alas 11:54 mga tropa, no? Ang dugi-dugay kay Pagabulos ng XFM Network News. Di ka mo magkalipata mga produkto sa Yes to Health, mapakalinitanan sa Yes to Health Wellness Center. Ginamtandra sa Dalan Lizares, Barangay 39, siyudad sa Makolod. Kag sa mga drugstores, kangay sa Mercury Drugstore, Negros Grace Pharmacy, The Generics Pharmacy, kag sa South Star Drugstore mga tropa. Ha? Oh, don't forget sa online sa shop. Centro. Alas 11:55 na mga tropa, ang oras ko ito ginakulabos na... Kag tamyong ko na lang daan advance happy birthday at Tondre Kaupod ano station manager sa XFM Kabankalan 106.1 si Katropang Erwin Salinas mga katropa.
5: Uy, happy birthday to you.
4: Ito boss birthday anak mo sa Baddo. Tamyong ko na lang sa daan sang happy birthday.
5: Uy, happy birthday to you.
4: Centro. Mga katropa, batay ninyo no kay mga entertainment programs karon naman sa hapon. Dilang gapon sa XFM 103.9 Bacolod. Salamatan niyo ang kurban si katropang Franz Sandro Burgos. Nagkapstamat gid mayng udto and God bless us all mga katropa.
6: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
7: XFM 103.9.
8: Ihi ng ihi sa gabi at pagising mo ay parang may tumutusok-tusok na sa iyong talampakan. Sintomas na yan ng unti-unting pagtaas ng asukal sa iyong katawan. Kung ako ikaw, mag Santon Plus Gold ka. Ang kapsula na may extracted ampalaya na may polypeptide properties na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na malaki ang may tutulong sa pagpapaunti-unti ng pagtaas ng asukal sa ating katawan. Santon Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibo, mabibili sa pinakamalapit na butika.
9: Kung vitamin C, tanda

0: ay ng Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Clear Skin Beauty.

0: Skin Beauty Show, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Tila ba may hangin sa tiyan
2: at masakit sa pakiramdam?
1: Kabagyan!
2: Mag Santhan Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang,
2: tanggal agad ang kabag.
1: Santhan Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one.
2: Sa presyong
1: magaan.
2: Santhan Plus Herbal Oil.
0: Sister Pain.
3: Dari, sa ka-service ko, may arako sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumara ko siya. Matyag ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
0: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga bukika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beneficyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santhan Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santhan Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santhan Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, benepisyo at presyo. Panalo ka dito. Santhan Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
4: XFM 103.9.

0: Typhoon Inday patuloy na humina sa silangan na Itbayat, Batanes. Tropical wind signal number 2 nakataas pa rin sa tatlong lugar sa Luzon.
1: Sandigan Bayan, kinwestiyon ang pagbisita kay Senador Dante Barcoleta sa PNP General Hospital.
0: Sandigan Bayan, ibinasura din po ang motion ni Senator Jinggoy Estradang makadalo sa impeachment trial.
1: Status conference ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa July 14, kinansela ng ICC Chamber.
0: Department of Foreign Affairs, mga katropa, giniit na nasa soberenya ng Pilipinas ang Batanes.
1: Sa balitang regional, ilang lugar sa Cebu nagsuspindi ng klase dahil sa ashfall mula sa bulkang Canlaon.
0: Balitang international, North Korea palalakasin pa ang nuclear force.
1: Sa balitang showbiz, wax figure ni Catherine Bernardo ipinakita na sa publiko.
0: At sa balitang sports, John Amores balik PBA sa Titan Ultra Giant Risers.
2: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo dito sa XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, panangalian na po ng Biyernes at 10 sa buwan ng July 2026. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan po tayo na napapainggan at napapanood din nyo sa iba't ibang XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
1: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
1: Ako si Brian Depa.
2: XFM News Nationwide Weather Update.
0: Mga katropa, sa detalye muna, unahin natin sa panahon, patuloy po na humina ang Typhoon Inday habang kumikilos siya pahilagang kanluran sa Sea East ng Taiwan. Huling namataan ang sentro ng bagyo 570 kilometers sa silangan ng Itbayat, Batanes. Taglay ang lakas ng hangin nasa 140, pagbugso na 170 at kumikilos northwestward sa bilis po ng 20 kph. Nanatiling nakataas ang tropical cyclone wind signal number 2 sa Batanes. Silangang bahagi po ng Babuyan Islands at hilagang silangang bahagi ng mainland Cagayan. Samantala, umiira naman ang signal number 1 sa natitirang bahagi ng Babuyan Islands, natitirang bahagi ng mainland Cagayan, Isabela, Apayao, northern portion po ng Abra, Kalinga, eastern portion ng Mountain Province, eastern portion ng Ipugao, kabilang ang Aguinaldo, Alfonso, Lista at sa Ilocos Norte. Ayon sa PAGASA, inasang lalabas ang Typhoon Inday sa Pilipinas bukas. Bukas po na umaga, pero mananatiling maulan pa rin pagsapit ng weekend dahil hahatake ng bagyo ang habagat, kaya tasahan na magiging maulan ang malaking bahagi ng Western Luzon at Visayas. Pinapayuhan po ng PAGASA mga residente sa mga apektadong lugar na manatiling alerto at patuloy na subaybayan pa rin ang mga susunod na weather bulletin. Samantala, sumikat pa rin ang araw kanina 5:33 na umaga at inasang lulubog bandang alas 6:30 ng gabi.
2: XFM News Nationwide.
1: Mahigit 680 na biyahero na stranded sa mga pantalan habang nananalasa ang bagyong Inday. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
3: Report. Umabot na sa 681 pasero, truck drivers at cargo helpers ang na-stranded sa iba't ibang pantalan sa bansa dahil sa masamang panahon na dulot ng bagyong Inday. Ayon sa pinakahuling monitoring ng Philippine Coast Guard o PCG nitong Biyernes ng umaga, Hulyo 10, sa datos sa PCG, apektado ang 57 pantalan sa Southern Tagalog, Northwestern Luzon, Southern Visayas, Barb, Central Visayas, Western Visayas at Bicol Region. Kabilang din sa mga naapektuhan ang 206 rolling cargos, 12 sasakyan pandagat at 33 motor bangka na pasamantalang hindi makabiyahe. Samantala, 161 sasakyan pandagat at 138 motor bangka ang sumilong sa mga ligtas na lugar habang nanatili mapangalid ang kondisyon ng karagatan bunsod ng bagyo. Patuloy naman nagpapatupad ng may pitak pagbabantay ang koordinasyon ng Philippine Coast Guard sa mga apektadong pantalan upang matiyak ang kaligtasan ng mga biyahero at maiwasan ang anumang incident sa gitna ng panlasa ng bagyong Inday. Para sa nagkakay sa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM. XFM News.
2: XFM News Nationwide.
0: Samantala, patuloy po mga katropa yung pamahagi ng relief goods, food packs at 5,000 pesos cash assistance sa mga pamilyang naapektuhan ng pagbaha dyan sa Northern Kabuntalan, Maguindanao del Norte, dulot pa rin ang bagyong Inday. Ayon sa lokal na pamahalaan, ligtas na pong nanununuyan sa evacuation center yung mga apektadong pamilya kung saan naglagay din ang modular tent yung mga tolda para magkaroon po sila na mas maayos at public shelter. Pinaunahan ni Mayor Dato Umbra Bayam Dilanggalen ang distribution ng ayuda, katuwang po ang MDR-RMO, ganyan din ang provincial level PNP at mga opisyal ng barangay. Agad ding kumilos ang LGU para tulungan yung mga residente mula sa apat na barangay na apektado ng pananalasa ng bagyo at baha.
2: XFM News Nationwide.
1: Sa iba pang balita, sa kinwestiyo naman ng Sandigan Bayan ang pagpayag ng Philippine National Police General Hospital na mabisita sina Vice President Sara Duterte at Senador Robin Padilla kay Senador Ronald Orodante Marculeta kahit naka-confine ito dahil sa mild pneumonia at dapat umanong naka-isolate. Ayon sa korte, nais nitong mabigyan linaw kung bakit pinayagan ang naturang mga pagbisita sa kabila ng kondisyon ng senador. Dahil dito makikipag-ugnayan ng Internal Medicine Department ng PNP Health Service General Hospital sa Criminal Investigation and Detection Group o CIDG upang limitahan ang mga bibisita sa senador. Samantala, batay sa assessment ni Police Lieutenant Colonel Benley Bayani, fit to travel at fit to appear na umano ang para harapin ang mga kaso sa Sandigan Bayan sa tulong ng antibiotic treatment. Gayunman, kailangan umano nitong magsuot ng face mask dahil sa pneumonia. Nananatili namang naka-confine si Marculeta sa PNP General Hospital at inirekomendang i-isolate hanggang matapos ang pag-inom ng mga gamot para hindi na rin makahawa sa iba. Sa ngayon, iniintay ang pinal na medical clearance para sa kanyang paglilipat sa New Quezon City Jail.
2: XFM News Nationwide.
0: Muling ibinasura ng Sandigan Bayan 5th Division. Mga katropa, ang hiling ni Senator Jingo Estrada makadalo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte dahil umano sa kawalan ng sapat na batayan. Ayon sa korte, hindi maaaring gampanan ng isang opisyal po ng gobyerno ang kanyang tungkulin habang nasa preventive detention. Maliban kung siya ay makapagpiansa o mapalaya po sa ilalim ng recognizance. Binigyan din ng Sandigan Bayan ang impeachment trial ay natakdang tumagal ng 92 trial days kaya't hindi maaaring ituring na pansamantalang leave ang paulit-ulit na pagdalo ni Estrada sa Senado. Dahil dito na tiling hindi makadadalo si Estrada sa impeachment proceedings habang nagpapatuloy ang pagdinig sa kanyang mga kaso na plunder at graft.
2: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
1: Samantala, mga katropa, umaasa ang Malacanang na mananatiling nakabatay sa ebidensya, due process at rule of law ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at hindi sa politika. Ayon kay Palace Press Officer Jose Claire Castro, hindi makikialam si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mandato ng Senado bilang impeachment court at patuloy na igagalang ang paghihiwalay ng kapangyarihan ng mga sangay ng pamahalaan. Sinabi rin ni Castro na inaasahan ng palasyo na susundin ang mga senador ang umiiral na batas at ibabatay ang kanilang magiging pasya sa mga ebidensyang iaharap sa paglilitis. Dagdag pa niya, tuloy lamang ang pagbibigay ng pahayag ng Malacanang kapag may mga isyong direktang may kinalaman sa Pangulo at kinakailangang linawin batay sa mga katotohanan.
2: XFM News Nationwide.
0: Pinagtanggol naman mga katropa ni Senator Judge Padilla ang ganyan pong pagtatanong sa impeachment trial kaugnay dun sa original o raw copy ng video ni Vice President Sara Duterte na ginamit bilang ebidensya. Sa isang Facebook post, sinabi ni Padilla na ang original na video ay dapat manggaling sa mismong Zoom recording habang ang mga kopyang nakuha mula naman sa live stream o internet ay mituturing na duplicate at maaari umanong ma-edit o mabago. Iginit din ng senador na tungkulin ng mga investigador na hanapin ang original file dahil ito ang dapat maging pangunahing batayan sa isang investigasyon. Ang pahayag ni Padilla ay kasunod na mga puna sa kanyang pagtatanong kay NBI Senior Agent John Mark Kalilong tungkol sa pinagmula ng video na iniharap nga sa impeachment trial.
2: XFM News Nationwide.
1: Samantala, nilinaw ni Batangas First District Representative Leandro Leviste nitong Webes na hindi ang Kongreso ang pumili na mga proyektong nakakahalaga ng 153 billion pesos na pinondohan gamit ang sobrang budget ng PhilHealth at Philippine Deposit Insurance Corporation o PDIC noong 2024. Ayon kay Leviste, ang Department of Public Works and Highways ang nagtakda at pumili ng mga proyektong popondohan at karamihan sa mga ito ay may mga nasa flood control project. Gayun pa ng kongresista, walang naging papel ang Kongreso sa pagpili ng mga partikular na proyekto. Anya, ang tanging inaprobahan ng Kongreso ay ang paggamit ng sobrang pondo habang ang pagpili ng mga proyekto ay nasa jurisdiksyon ng DPWH. Dagdag pa niya, si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan ang maaaring magbigay linaw kung bakit inilaan ang sobrang pondo sa PhilHealth at PDIC sa mga flood control project, pati na rin kung paano napili ang mga proyekto at mga kontraktor na magsasagawa ng mga ito. Ang pahayag ni Leviste ay kasunod ng mga katanungan at batikos hinggil sa paggamit ng sobrang pondo ng PhilHealth at PDIC para pondohan ang mga infrastructure project ng pamahalaan.
2: XFM News Nationwide.
0: Si Senador Rizza Ontiveros kinwestiyon yung pay under protest sa mga kinukwestiyong bill sa kuryente. Tatropa natin sa balita, Brian De Paz sa XFM Mega Manila.
1: Kinwestiyon ni Senador Rizza Ontiveros ang patakaran na kinakailangang magbayad muna ang mga consumer ng kanilang kinukwestiyong electric bill upang maiwasan ang pagkaputol ng serbisyo habang iniimbestigahan ang kanilang reklamo. Ito ay matapos lumabas ang isang naiulat na insidente kung saan sinihil ng mataas na konsumo ng kuryente ang isang pamilya kahit naka-off ang lahat ng circuit breakers ng kanilang bahay habang sila ay nasa bakasyon. Kalaunan ay kinilala ng Meralco na ang naturang billing ay bunga ng pagkakamali ng meter reader. Gayunman, ayon sa Energy Regulatory Commission o ERC, ang mga consumer na kumukwestiyon sa kanilang bill ay kinakailangan pa rin magbayad under protest at upang hindi maputulan ng kuryente habang dinidirig ang kanilang reklamo. Dahil dito, nagpahayag ng pagkabahala si Ontiveros at sinabing bakit parang inuuna pa ang interes ng Meralco. Hindi naman umano siguro sila malulugi sa unpaid contested bills. Pero ang mga kababayan naman natin na hindi handa sa biglang lobo ng babayaran ay lalong mahihirap ang mag-budget. Ayon kay Ontiveros, dapat tiyakin ang mga kinaukulang ahensya na napoprotektahan ang kapakanan ng mga consumer lalo na sa mga kasong may malinaw na pagkakamani sa meter reading at sa pagsingil ng electric bill. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM
2: Nationwide.
1: Inansilan ng International Criminal Court o ICC Trial Chamber 3 ang ikatlong status conference ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakatakda sana sa July 14. Ayon sa ICC, na pagpasyahan itong kanselahin matapos sabihin ng mga panig sa kaso na wala silang bagong usaping kailangan talakayin sa kasalukuyang yugto ng paglilitis. Itinakda naman ng korte ang susunod na status conference sa September 16 habang mananatiling sa November 30 naman ngayong taon sisimula ng paglilitis ni Duterte sa kasong Crimes Against Humanity. Matatandang iniutos din ng ICC ang panibagong pagsusuri sa kalusugan ni Duterte upang matiyak kung siya ay fit to stand trial.
2: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, iginit po ng Department of Foreign Affairs na hindi naman mapagdedebatehan ang soberenya ng Pilipinas sa Batanes. Kasunod ng pahayag ng ilang Chinese scholars na umano'y bahagi ito ng China sa pamamagitan po ng Taiwan. Ayon kay DFA spokesperson Annalyn Ratonel, hindi papatulan ang Pilipinas sa mga pagtatangkang baguhin ang umiiral na katotohanan tungkol po sa teritoryo ng bansa. Binigyan din ng DFA na maging ang consular district ng Chinese Consulate General sa Luwag ay kinikilala ang Batanes bilang bahagi ng Pilipinas. Samantala, tinawag naman ni Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. na disinformation at joke narratives ang nasabing pahayag ng China.
2: XFM News Nationwide.
1: Muling tiniyak na Estados Unidos ang patuloy nitong pakikipagtulungan sa Pilipinas upang mapanatili ang seguridad sa karagatan ng South China Sea kasabay ng nalalapit na 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award. Ayon kay U.S. Assistant Secretary of State Michael George Desomber, nananatiling pinakamahalagang batayan ang arbitral ruling sa mapayapang pagresolba ng mga sigalot sa South China Sea at sa pagpapanatili ng isang malaya at bukas na Indo-Pacific. Binigyan din din ng mga eksperto at opisyal ng Pilipinas na ang naturang desisyon ay isang mahalagang tagumpay sa ilalim ng international law at patuloy na nagsisilbing gabay sa pagtatanggol ng pambansang interes ng bansa. Sa pagdiriwang ng Pilipinas sa July 12 sa 10th anibersaryo ng Arbitral Award sa temang A Decade Hence, the Enduring Promise of Peaceful Dispute Settlement.
2: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:17 ang tamang oras sa XFM News Nationwide. Live din po tayo katropa na inyong napapahinggan sa pamamagitan ng XFM Tugiraw sa 95.7, XFM Kalibo sa 96.5, at XFM Sambuanga sa 99.5.
2: Balitang regional.
0: Diretso tayo sa Cebu. May ilang lugar pala sa Cebu nagsuspindi po ng klase dahil pa rin sa ash fall mula naman sa Bulkan Canlaon. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
4: Nagsuspindi ng klase ang ilang lokal na pamahalaan sa Cebu ngayong Biyernes dahil sa epekto ng ashfall o pag-ulan ng abo mula sa pagputok ng Bulkan Canlaon noong Huwebes. Ayon sa Cebu Provincial Government, kasama sa mga nagpatupad ng class suspension ang Cebu City, kung saan suspindido ang klase mula nursery hanggang senior high school sa mga pampubliko at pribadong paaralan. Ang desisyon naman sa pagsuspindi ng klase sa kolehiyo ay ipinasa na sa mga administrator ng mga paaralan. Suspindido rin ang klase sa lahat ng antas sa mga lugar ng Danau City, Karkar City, Lapu-Lapu City, Mandawi City, Toledo City at sa mga bayan ng Consolacion, Compostela, Liloan, Argao, Dumanhog, Aluginsan, Dalaget, Tuburan, Katmon, Bantayan at Balamban. Samantala sa Naga City, Talisay City, Cordova at Mindanilla, suspindido ang klase sa lahat ng antas sa mga pampublikong paaralan. Sa San Fernando at Santa Fe, sinuspindi naman ang klase hanggang sa susunod na abiso ng mga lokal na pamahalaan. Ito ay matapos ang pagputok ng Bulkan Canlaon sa Negros Island noong Huwebes na nagbuga ng abo na dinala ng malakas na hangin at patungo sa ilang bahagi ng Cebu. Dahil sa pagkalat ng ashfall, nagsagawa ng mahakbang ang ilang lokal na pamahalaan upang maprotektahan ang kalusugan at kaligtasan ng mga mag-aaral, guro at mga residente habang patuloy na minomonitor ang kalidad ng hangin. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Santhon Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
1: Itibong balita, mister sa Puerto Princesa, sinaksak ng 5 beses ng misis habang nag-iinom. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
5: Sugatan ng isang lalaki matapos saksakin ng 5 beses ng kanyang asawa sa Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan kagabi, July 9. Nag-iinuman ang mag-asawa sa loob ng kanilang inuupahang boarding house dakong alas 10 ng gabi nang mauwi sa pagtatalo ang kanilang pag-uusap dahil umano sa problemang pinansyal. Nais daw kasing magpagamot ng babae dahil sa kanyang karamdaman at doon na sila nagtalo. Ayon kay Purok President Johnny Niliasca, 5 saksak ang tinamo ni mister at ng kanyang kinausap si Mrs., hindi raw nito maipaliwanag kung bakit niya nagawang saksakin si Mr. dahil naglalambingan pa silang mag-asawa noong una. Nakalabas pa ng kanilang bahay ang biktima bago siya muling inabutan at pinagsasaksak ng kanyang asawa sa bahagi ng braso, likod at tagiliran na isugod pa sa pagamutan ng biktima. Habang inaresto naman ng responding police ang suspect, na-recover din ang patalim na ginamit at planong sampahan ng kaso si Mrs. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang Gerald Gales, XFM News.
0: Ito naman katropa, mayroong senior citizen ang natutulog po sa balkonahe. Patay din to matapos barilin ang hindi pa nakilalang suspect. Katropa natin sa balita, R. Espinosa, XFM Iloilo.
6: isang senior citizen matapos na baril ng hindi pa nakikilalang sospetsado sa City Lunoy, Barangay Kabunga, Pasay City. Kinilalang biktima na si alias Jerry, 60 years old at residente ng nasabing lugar. Ayon kay Police Lieutenant Colonel German Magbanua III, ang hepe ng Pasay City Police Station, nakarinig ng potok ng baril ang pamangkin ng biktima kung kaya't agad itong bumangon at lumabas sa kanilang bahay. Laking gulat na lang nito nang makita ng may tama na ng balang kanyang tiyuhin. Sa balkonahe umano ng kanilang bahay natutulog ang kanyang tiyo. Samantala, na-recover sa crime scene ang isang basyon ng 12-gauge shotgun na posibleng ginamit na armas ng suspect. Patuloy pang tinutukoy ang posibleng motibo sa krimen. Ganon rin ang paghahanap at pagtukoy sa suspect. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa naga kay isang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa. XFM!
1: Board member sa Negros Occidental, person of interest matapos mamataan sa lugar ng illegal na online sabong. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
7: Namataan sa lugar kung saan na-discovery ng mga pulis ang isang operasyon ng illegal online sabong sa IB Magalona, Negros Occidental, si 3rd District Board Member Andrew Montelibano noong nakaraang Hulyo 8. Ayon kay Police Regional Director Police Brigadier General Romano Cardinio, hindi inaresto ang nasabing public official dahil wala ito sa warrant of arrest at nasa paligid lamang ng lugar. Iimbestigahan at formal na iimbitahan ng Negros Occidental Provincial Police Office si Montalibano para sa investigasyon at itinuturing na person of interest sa ngayon. Sinisiyasat din kung siya nga ba ang may-ari ng 5 hektaryang lupa na pinagtayuan ng isabong studio at manukan. Sa operasyon, na-recover ng mga otoridad ang 142 na buhay na manok, 106 na patay na manok, 156 na tarik, at iba't ibang sabong parafernalia na pinaniniwalaang kagagamit lamang. Sa kasalukuyan, hindi pa matiyak ng pulis ang eksaktong halaga na pinaniniwalaang illegal na operasyon. Gayunman, naniniwala ang regional director na umaabot sa milyong piso ang kinikita ng isabong sa Negros. Tiniyak naman ng Negros Occidental Police Provincial Office na ipagpapatuloy nila ang mahigpit na pagpapatupad ng batas upang masugpo ang lahat ng uri ng kriminalidad sa lalawigan. Nadiskubre ang pinaniniwala ang illegal na online sabong na operasyon matapos ang isang joint manhunt operation ng iba't ibang law enforcement units upang isilbi ang warrant of arrest laban sa regional most wanted person na kinilalang si Ronel Garde na pinaghahanap kaugnay ng kasong murder, ngunit ito ay nakatakas. Itinanggi naman ng board member na may kinalaman siya sa illegal na operasyon at iginiit na nagtungo lamang siya sa lugar dahil bahagi ito ng kanyang ari-arian. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News!
2: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. Weather Update. Balitang International.
0: Sa balita sa ibayong dagat, hatid po sa atin ang Santon Gold, Katropa. Pwede niyo pong subukan to. Likas, subok at epektibo. Inianunsyo ng North Korea na lalo nilang palalakasin ang nuclear force nila sa kalidad at dami bilang bahagi daw po ng kanilang military modernization. Ayon sa state media na KCNA, napagkasundan ito sa pulong ng Central Military Commission ng ruling party na pinangunahan ni Korean leader Kim Jong-un. Kabilang sa mga plano ang pagpapalawak ng nuclear capabilities, modernization ng mga military bases, at pagpapabilis ng konstruksyon ng mga modernong naval bases. Iginit ni Kim mga katropa na tanging isang malakas na hukbo ang mga pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad ng kanilang bansa sa gitna ng umiiral na tensyon sa South Korea at Estados Unidos.
2: XFM News Nationwide. Showbiz, showbiz news.
8: Ang balitang showbiz ay natin sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Panahon na para alagaan ang katawan, labanan ng sipon, ubo at sakit araw-araw. Mag Santon Vitamin C, kalusugan sa isang capsule. Inilabas na ang Madame Tussauds Hong Kong wax figure ni Catherine Bernardo sa isang mall sa Makati City kahapon. Marami ang humanga sa halos magkamukhang magkamukha nilang cat-twin habang magkasamang ipinakita ang aktres at ang kanyang wax figure. Si Catherine ang ika-apat na Filipino personality na nabigyan ng wax figure sa Madame Tussauds Hong Kong, kasunod ni na Pia Wurtzbach, Manny Pacquiao at Ann Curtis. Ayon sa Madame Tussauds Hong Kong, isa itong pagkilala sa tagumpay ni Catherine at sa patuloy nitong pagdadala ng karangalan sa Pilipinas sa international stage. Para sa Balitang Showbiz, ako si Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: XFM News Nation. Balitang Sports.
0: Ang Balitang Sports naman, katropa, ihatid po sa atin ang Premium D3. Lakas sa bawat kapsula. Mag-Premium D3, protection sa buong katawan. Nagbabalik sa PBA si John Amores matapos pumirma sa Titan Ultra Giant Risers. Ilang araw bago po ang pagbukas ng PBA Season 50 Governor's Cup. Inianunsyo ng koponan ng pagkuha kay Amores at managod itong tinanggap bilang bagong member ng kanilang roster. Matatandaan po ninyong lahat na suspindi ang professional license ni Amores matapos siyang masangkot sa isang shooting incident dyan sa Laguna noong 2024. Bago po ang kanyang pagbabalik, huli siyang naglaro para sa Northport Batang Pier at nanatiling indefinitely banned sa NCAA dahil sa punching incident naman noong 2022.
2: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines, sa mayroon na XFM News Nationwide. Today is Friday, July 10, 2026.
1: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagkabalita. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at sundan din po kami sa aming Instagram at TikTok.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
1: Ako si Brian Tepaz.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang sa Lunes. Maraming salamat.
2: Mabuhay, exciting Pilipinas! Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nation.

0: 93.9.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Morito na namamaga ang aking atay. Sa loob ng 2 linggo na paggamit ko ng Sample Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Sample Plus Gold.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Kape at gamot, ngayon pinagisa na sa Sample Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Sample Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
1: Vision X Plus!
3: Marami na ang natulungan!
4: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi siya na. Minsan, nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ng Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kubala si Sheena Andres.
3: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin. Ni Karen, nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
1: Sister Pain.
7: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, call your doctor.
1: Bibili sa mga butika.
9: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beneficyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
1: Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.

0: MKID how?
1: Kaya pagbukta ko, balita da yun mo.
0: Nga, XFMKID.
2: Eh, nanyang music ah.
0: Nga, XFMKID.
2: Ay, wala ka lang music, magkatapos bukta ko, mayarap ko yung mga balita. Labas yung amin, bigit sa mga DJs nila.
3: Wala asang konkreto nga sabat. Wala asang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X, ka-X. Simply,
0: may how kita pa.
3: Enjoy lang.
0: Nga, XFMKID how?
4: Timo!
3: XFM 103.9.
5: Sa mga dark spots, Santhan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santhan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santhan and XFM, libu-libong papremyo.
7: Palira, Dula, tagal Barangay Binalod, Alimudyan, Iloilo. Ano pa salamat ako sa XFM, kagkay Dr. Emilito, oy sa akon na nadab-an na 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intra man sa Santhan kag XFM, libu-libong papremyo. Thank you.
6: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santhan and XFM libu-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santhan Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santhan Gold Coffee Mix. Santhan and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
5: Sang namati ako sa XFM, nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
3: Oh.
5: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.

Hari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayong lawas. Magatudlo man sa maidid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsag sang atong lawas. Gani dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

Mayong adlaw naman sa inyo tanan mga suki gidaton nga mga tagpanamati sa programa The Secrets of Health. Ari naman kita, mahinang balanay naman kita kag may istoryahan na kung paano tamam ligan ang ato sering ay kayong lawas. Ang ato sering primary ring ipa hanumdom sa inyo tanan. Kung paano na ito sa

0: na sa tanan dapat maintindihan ta mga sinyales, ang mga patimaan, mga simptoma. Nga ginapagwa sa ato sa ringa lawas. Kung ano bala may ara kulang sa ato sa ringa lawas or ano na ang balatian nga nagadapo sa ato sa ringa lawas. Pero before kita magkadto sa simptoma sa balatian, dari kita na sa simptoma sa mga kakulangan sa nutrients sa ato sa ringa lawas. Kay kung kulang kita sa nutrients, may mga simptoma ina or may mga sinyales ina. Pero pwede pa naton ina siya mahingagaw nga makaparan. Para nga wala sang organ kita nga ma-damage. Kaya kung magsigi-sigi nga kulang kita sa nutrients, pagkatapos sa sobrang ato sining ginahimo sining activity kag sobra naging kalawig ang pag-suffer sa lawas tas ang kakulangan sa mga nutrients, nagadala ina sang infection or complication or in short balatian. Ang ato sa ring pagparagad sa programa The Secrets of Health, live kita sa tanan ng mga XFM station sa Isla Sang Panay, kag Negros Island Region. Kamusta ang panahon kag tiyempo sa inyo sa ring lugar? Pwede ka mo makapamangkot sa ato sa ring consultant, sa ato sa ring certified naturopath practitioner, sang inyo sa ring mga concern. Kung anong mga nagakadapat ninyo sa inyong himuon, likawan niya mga pagkaon, dapat na ito sa inyong kaunon para nga makalikaw kita sa malala nga komplikasyon. Feel free sa pag-comment sa ito sa inyong live Facebook streaming. Labi na gid sa Facebook page nga XFM Radio Patrol Iloilo. O rin ni gani i-message, i-text sa ito sa inyong text hotline 0950-975-6970. Ang sa ato sa ringa pagparagad to start, upod ta sa sinima tinayon ng ato sa ringa certified naturopath practitioner and consultant sa programa The Secrets of Health, we have Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sa ringa programa.
1: Thank you, Sir Josiel. Kag-welcome man sa aton sa pagpangalagad. Amuman, ginaabi-abi man nato ng aton sa mga suki, ng mga tagpalamati, nga mag-aupdalay naman kita no sa sining edisyon sa aton sa mga pagpangalagad sa padayo nato nga pagtukib sa mga sikreto sa ikaing lawas, sa mga natural nga mga metodo sa pagbulig pabakod sa aton lawas. Sa ginahambalbla ni Sir Josiel nga, isa niya magbulong kita sa balatian, tutukan ta ang mga sikreto nga kaya man naton tukibon para mapabilin nga mabakod ng aton sa ningalawas para mga balatian aton malikawan.
0: Amunin may mga bagay-bagay, tanom kita makitaan sa aton palibot. Importante, mahibaluan ta kung anong iya sining value sa aton sa ringkayong lawas. Kay pareho sabi, subong adlaw magatalakay kita parte iya sa di bunga ha. Dahon sang bayabas sa Doc Leo. Ang dahon sang bayabas actually sa managakaon sang isda, manami ini ihanig ko nagaluto ikaw sang pinamalhan. Ko nagaluto ka sa anglit sa kalaha or ano man nalulutuan nimo, ihanig mo sa idalom bala antes mo man itungtong ang isda para nga paksiwan o kon para pinamalhan. Manami ang sabor niya kay gina-neutralize na ang kalangsa sang isda. Pero may dako gali nga bintaha kag dako sininga benepisyong lawas ta. Kon kahibalo kita maggamit sang dahon sang bayabas para sa ikayong lawas na tondok layo.
1: Correct, Sir Josiel. And traditionally, sa mga pamatanon si ni Sir Josiel, binulan gani Marso, Abril, Mayo. Sako gidang kuan sa nisang iban. Sa una, grupo-grupo ni Sir Josiel mo. Pauna-una, kuha sa ugbo sa bayabas mo.
0: Kaya mo ni ginagamit sa traditional sining pag-circumcise. Circumcision, bala nga may batakan, pagkatapos may kutsilyo lang. Nga ginahampak mo, bala kayo natungtong mo sa batakan ng imong sining kwanda. Pagkatapos sa hampakon, pagkatapos hampak, amo nang ginabugahan mo sang inusap mong dahon sang bayabas. Produce were the days, gamay na lang subong abing nagapa-circumcise sa traditional sininga pamagi, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josiel. Amot dumduman pa sang iban sinay kung na pila ka paklang saging na bali ah.
0: So, ining dahon sa bayabas actually, ang kalabanan ginausap tani sa circumcision niya, ang ugbos siya gid. Ma-upload ini siya, hindi mo pagtunlon. Ang problema sini kay ang kakulba kag ang kasakit gani sang circumcision, ay ti ginapihak ang

0: mo panit sa imo kinatawo mo. Ah, lugar mambal ibog ka. Laway na lang katulon, Dok Leon. Taon sang bayabas, ubos na katulon mo.
1: Mayon na lang kay may nagabantay na gadaan, Sir Josel, nga manog usap na gadaan.
0: Oo. Oh.
1: Kaya mo magbuga kung mamalhan ka na sang laway mo.
0: Oo. Oh. Ti iba loon ta, kung paano ipreparar ang daon sang bayabas. Kaya ganong makuha na to sa ringing mga nutrients sa dahon sang bayabas. Kaya ti, if we speak about guava or guava leaves o kung daon sa bayabas, anong ginahimo yan ni particularly abi Doc Leo? Sa ato sa ring body cells, amuning pinakagamay nga component man sa lawas ng body cells mo, nagasampaw-sampaw ni sila kag nagapurma ito na organ, pagkatapos sa different parts of the body composed of body cells. So diri kita sa body cell naton or body cells, Doc Leo. Anong may ara sa bayabas? Kaya anong ginahimo sa bayabas ni Doc Leo?
1: Ang benepisyo sa bayabas, Sir Josel, nagasugod sa alibutod sa aton sining kaugalingon. Tinginambal, Sir Josel, muna pinakagamay nga unit sa aton sining parte sa lawas from cells to organs to systems. Hasta nga nag-kuhani, pero sini, nag-broadcast kami din, Sir Josel, kapamati. Kamu bugos ni sang ginatawag, Sir Josel, sa cellula.
0: Mm-hmm.
1: Ang ginsuguran sini, which is dito nagasugod sining benepisyo sang bayabas. Kasubong sa Diyosil, ginaliwat-liwat na ton. Sang isa sinikamital, yakon ma-expose sa sagwa, sa ulan, sa init, sa hangin, the elements of nature, nga waay sing protection, Sir Diyosil. Ano ba lang matabo? Anong manutaran na ton? Diba makanotice kita nagatuktukon o kung madali sa matuktukan?
0: Mm.
1: Amo maninig katabo sa aton sininga lawas, especially sa aton sininga cellula, dali kita magtigulang, dali kita nagabalatian, tungod kasubong nga ginatuktok man ang aton sininga cellula. Resulta ini sa oxidative stress, nga may protection kita dapat dira kung kabalo kita magpangita kung ano. Kagkundiin aton ina makuha isa diri sa dahon sini sang bayabas. Ang dahon sang bayabas nagaangkon sang puwer sado ng mga plant chemicals kasubong sang quercetin, catechin, gallic acid, ellagic acid, rutin, kaimferol. Ini mga substances nagatrabaho sa aton kasubong sang magagmay nga gwardiya sang aton sining cellula. Ginabuligan nila ma-neutralize ang free radicals nga nagresulta sang tuktok sa aton sining mga cellula antes pa sila maka-damage pa sa linga mahalungan ang aton sining healthy cells nga malikawan, Sir Josil, ang damage sa panit, damage sa brain, damage sa aton sa blood vessels or kaagatan, DNA damage and organ damage.
0: So, maproteksyonan ang ato sa ring lawas sa tawag nato sa pagka-damage sang body cells. Ang pagka-damage sa body cells na nagresulta ina sang pagkapatay niya. Actually, gakapatay man gid ang ato sa ring mga body cells. Naga-mutate o kung naga-produce man ini sila ang ato sa ring body cells, o galing basi ma-overtaken sa inatawag nga pagkapatay. Damo ang nagkakapatay, gamay lang ang ato sa ring mabuhi o kung ma-divide niya mga body cells. Hindi na maulian, amoy ni actually ang proseso sa inatawag nato sa ring amat-amat nato sa ring pagluya, pagkapatay, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josil. Kumbaga, sa simple nga paghambal, madali sini magtigulang isa katawo, kumpormi sa damage sa iya sa ring cellula, ukon mapabilin ng pagkahuben sa isa katawo, kumpormi sa health o kung ano ka healthy ang iya sa ring cellula, Sir Josil, nga isagali sini makabulig sa aton ang mga antioxidants nga halin siniya sa dahon sang bayabas.
0: Kay ang mga makahalalit sa lawas naton, ang pinaka-invasive gidang virus, why a bisang specific nga bulong na kung magbalatian na kung aning viral infection bala. Ang ginihimo sinisang mga eksperto, just like mga medical practitioners, amo ang vaccination. Ang vaccine actually is also a virus on a controlled dosage, luya na, gin-introduce sa sistema sa aton lawas para aton sini nga mga antibodies makakilala sa iya, kag makakilala sa amo nga sahi nga kontra sa lawas ta, kontra nila, patyo nila. So ginapakilala ta lang ang virus pinagi sa pag-incheck sang controlled nga kadamuon kag kaluyahon sang virus, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josil. Muna ginatawag lang na ton nga immune system training.
0: Mm.
1: Ginapakilala na ton ang posible nila nga mga kontra para kung mag-abot ang matuntuod na nga kaaway, nakapractice na sila.
0: Oh. Ang isa pag-idari ka makalalit, amon yung bakteriya. Amo ning kon magbalatian ka na, ginarisitahan ikaw number one sang mga antibiotics. Mm-hmm. Ang antibiotics is for bacteria. Virus is tawag nato sa ning vaccine. Yun na bakunahan kita. So, speaking about bacteria, kay grabe gid ini mang halit ang bacteria sa lawas ta. Ining mga tawag nato sa ni nagakos ang pamalatian yung mga bacteria. Kiti may good bacteria man sa ato sa nga lawas, Dok Leon, mm-hmm. Alam nga sa ato sa nga digestive tract.
1: Correct.
0: Nagabulig sa aton. Anong ginahimo, Dok Leo, sang mga makuha naton nga mga chemicals sa dahon sa bayabas against bacteria, Dok Leo?
1: So hindi man naton pagkahadlukan ang tanan nga bacteria.
0: Uh-huh.
1: Friendly bacteria, sa pangalan pa lang nga friendly or good bacteria, kaalyado nato na siya.
0: Uh-huh.
1: Which is ang ilaman sa nga ginabuligan, balance or jocil, kaginagwardyahan ang harmful o kon bad bacteria. Bad bacteria ang aton sa nga gina tumod karon ang mabuligan tapna sini sang dahon sang bayabas. Problema ko abim Sir Josil ano, ang iban sini makasiling daw kwan mo pelikula mo kay nga aman ang ginatawag dahon sang bayabas mahimo galing pagutuman nila ang kagaw.
0: Hindi ka panginaon, ha?
1: Hindi ka panginaon, Sir Josil, ang bacteria nga magresulta sa amat-amat nila nga pagkagutom, kagpagkaluya, maghina ila communication, maghila ang ila sinang formation, kag mas mahapos sa aton si Sir Josil immune system sa pagtapna sa ila, kag malikawan nato ng palaabuton nga infection nga tuga sinang mga bacteria kun nagpabusog sila. Nga man, paano yung ginahimo? Tungod nga, instead gali, no, nga sa bayabas, bala nga mag-inom kita sang antibiotic, kung nga ang aton immune system, magapanghikot na lang, kay mahapos na niya, Sir Josil, patyon. Kagtapnaon ang mga bakterya, kagin paluya ng adaan mo sang compound sa linsa dahon sang bayabas, kasubong sang tannins, kasubong sang ginatuag flavonoids, kag iban pagit siya ng mga phytochemicals. Ngang iban siya ng mga bakterya, Sir Josil, kung magluya na, syempre hindi na sila siya maka-multiply, kag mahapos, i-manage ang aton immune system. Specifically, ini mga bakterya, Sir Josil, nga mahimo maghalit sa aton lawas, kasubong sa E. coli. Posible, Sir Josil, magresulta ini o kung mangin kabangdanan sang diarrhea, kag iban pagit siya ng intestinal infection. Staphylococcus aureus, posible Sir Josil, mangin kabangdanan sa niyo kung kausa ini sang skin infection, kag iban pagin sa niyo stomach infection. Salmonella, masamin na ito nabatian kung may food poisoning. Pwede Sir Josil galing ma-prevent o kung malikawan kung may ara sa nagkaigo ng gwardya, especially ang mga compounds halin sini sa daon sa bayabas na ginapagutman ini sila para ni sila makahalit sa aton.
0: Ang guwaya galing sini, Dok Leo, ginapaluya yung bakterya. Pagkatapos ginablakan niya nga hindi makakao na mga bakterya, especially ning bad bakterya nga nagadala sa aton sang complications o kon pamalatian. So kon magluya na siya, hindi nakapanginaon bangod kay ginablakan sa mga phytochemicals ara sa guava leaves, eventually mapatay na lang ang bad bacteria, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josel. Ang immune system na to nang mahimos sina.
0: No.
1: Kag take note ha, ang mga bad bacteria nagakompete ni sa nutrients, Sir Josel, sa aton.
0: In short, kon saligan ta lang kon maluya gali ang aton immune system, amo nang hambal nila nga bisan lipong hindi kapalipong bacteria, Doc Leo.
1: Manis siling bala nga kun nakabataan sa una, Sir Josel, tulukon mo lang pati dayon.
0: Oo.
1: Ang iban sa nipag, salasala pa mo. Mm. Pero subong yan, bali na naman, lumpat lang mata mo. Kung malumpat lang kalimutan mo kung sa pakon ka. Ang pinakapunto sa ni Sir Josel, naman nami sa dahon niya sa bayabas. Kaya nagabulig sa iya, himos sa ginatawag ko, kung pahapos sa trabaho sa aton sa niya friendly bacteria. Di kung luya na nga daan, halos way ka na Sir Josel, sintuman niya effort sa niya paghihimuon eh. Halimbawa, bala, kung may isa ka tao, karoon nga nag-rumentado, dira. Kung luya na siya, di na mas mapos ni mo sa ni Dakpon o kung himuson kaysa sa persado siya.
0: Mm-hmm.
1: Kung di mas mahapos siya, Sir Josil, mapacify o kung mas mahapos, Sir Josil, nga ibutang sa safety nga bulotangan o kung ginatawag pahamtangan ng isa ka tao sa ni nga dapat na ton sa ni plastaron kaysa sa damo pang posible maulamid sa ni. Tungod nga napabayaan naton sa primero, especially kung nagpabusog, bala Sir Josil.
0: Oo.
1: Di persado mo. Diri naton mahatag, Sir Josil, kung mabutang ang ilustrasyon nga, amo man na nagkatabo sa sulod sa aton sa ningalawas. Nga ah, mabudlay, tapnaon ang iba niya mga infection, Sir Josil. Tungod nga napabusga naton ng bakterya, ano ba lang isa sa ginapakaon naton dira? Sugar.
0: Mm. So number one, gid na ha. Butamalo staple foods ang mga bad bacteria. amo ang sugary intakes naton.
1: Mm-hmm.
0: Mamatamis naton sa mga ginakaon. Actually, do kaparisin, ipadako-dakoon tabing bakterya, Dok Leo. Do mga subay.
1: Mm-hmm.
0: Ang mga subay, ay man vocal cords na nga mahambal nga mix niya dito may nahulog na pagkaon to, hakuton ta.
1: Mm-hmm.
0: Why ni sila sang vocal cords? Pero may ara sila ideya para makipag-communicate sa ila upod nga dito ang pagkaon may nabilin pa dito nga pwede mahakot.
1: Mm-hmm.
0: Ang mga bakterya, in short, sa sulod ni, may means of communicating with its other man sila sa ila sining nga mga ginahimo dito sa sulod. Naipamaagi sila para mag-ilintindihanay sa sulod sa ato sining nga lawas. Anong ginahimo dari sa ginatawag dato sa ni sistema nga ini sang mga bakterya to communicate with its other sang aton sining nga pagkaon sang dahon sang bayabas, Dok Leo?
1: Bawa is man ni Sergio sila mga bakterya. Ah, nag-communicate sila through chemical signal. Sige, natawag ni sa mga scientist, Sir Joss, sila ng quorum sensing. Sige, so, makadumdum ka doon sa meeting, bakit sa session ba?
0: May quorum.
1: May quorum. Kung gamay gani, kolabo sa number, Sir Joss, hindi matigayon sa niyang session o kung ng meeting. Amo mo nilang katabo sa bakterya, Sir Joss. Nag-communicate sila through chemicals. May mga chemical signaling sila. Kag kung manotis, ganin nila nga daw gamay tahaw, hindi na sila mag-action, Sir Joss.
0: Balaan nilang mapirdi sila.
1: Correct, Sir Joss. Kalmahal na nila. Pero kung pamatsyag nila, dumalabote ng threshold sila sa niya kadamuon, dira na sila sa niya amat-amat, Sir Josil, magpangisog kag mag-amat-amat sila atake sa aton sa niya lawas nga nag-produce sila sang toxins kag nag-infect sila sa aton sa niya tissues kung magdamo sila, Sir Josil. Pero tagaling may intel man ta, Sir Josil mo. Antes pa man sila maghimo sini kung ang intel naton pagsik intel naton sini maalam or kargado man sa supply, Sir Josil, matiktikan ini sila. Antes pa sila maghimo sa kalakasan sa aton sini nga lawas, matapna nangadaan sila. Pinaagi sa intel naton halin ini sa dahon sang bayabas. May mga compounds nga rin sa dahon sang bayabas, kasubong sa na-mention naton kay na, Sir Josil, quercetin, garlic acid, tannins, kag iban pagid, nga nagabulig interrupt sining chemical messages. Do may jammer galin ni Sir Josil. Para nga mautod ila sining communication, di sila mag-intindihan ay.
0: Ginajam ang signal, ha?
1: Mm-hmm.
0: Para hindi, amo nang hambal nga, kay why man sila vocal cords, ang ilang signaling, do kaparehos lang sang pamatsyagan kag sensor.
1: Mm-hmm.
0: Pero kon mag-jam ni mo, ang signal pagkanto sa isa, in short, inis lang mag-ilintindihan na hindi maghulag yung iba, Dok Leo?
1: Hindi, gid pa. No, kahit ito, ay man sing nabaton sa niya klarong instruksyon.
0: Oo.
1: Kag ang isa nga nagapadala, hindi man makalaboto sa ginapadalahan. So, ang ikakatabo, Sir Jose, ang mga kagaw, bacteria become less organized. Infections may become harder for them to establish. So, amun ka nami, Sir Josil, sa trabaho, sa dahon, sa bayabas, pag-abot sa aton, sa ningalawas, kay as much as possible, waaya ginagaan, chansa ang kontra nga makapurma sa paghalit sa aton lawas.
0: Now, ang ginatumod na ton is intake, ha? Batamalo sa ipasudlon ta, sa lawa, sa sistema sa lawas ta, ang dahon sa bayabas. May ara ba na siya sang exterior or external sining function o kon protection ginahatag sa aton. Pero ang aton sining mga malala nga mga balatian, Dok Leo, nagaumpisa ini sa ginatawag tanga chronic inflammation.
1: Correct. May labot gid, Sir Josil.
0: Oo, ning pabalik-balik inflammation, dira masami nagaumpisa ang malala sining mga komplikasyon. So sa inflammation, Dok Leo, ano ang ginahimo diri sang ginakaon naton nga dahon sang bayabas?
1: Pero at hagon naton sa mga tagpalamati naton, ang inflammation kinahanglanon for healing, Sir Josil. Ang paghubag, ang pagbanog kinahanglanon para kita mag-ayo, para magpali ang aton sa mga samad kag mga injuries naton. Ang ginatumod naton diri is chronic inflammation, why sing labot diri ang acute inflammation. Ang acute inflammation, Sir Josil, mahubag lang kung may injury o kung may dapat dirang i-repair sa sulod sa aton sa ngalawas, dapat papalion kag magkupos man lang. Whereas ang chronic inflammation nagapabilin kag pabalik-balik nga nagapaanto sa disaton nga nagadamage ang aton sa mga organs kasubong Sir Josil including cancer example seria arthritis diabetes heart disease fatty liver disease Alzheimer's disease may labot ini Sir Josil ang chronic inflammation ano ba lang papel sang dahon sang bayabas ni diri nagabulig rido sang inflammatory chemicals kasubong sang tumor necrosis factor alpha o kung TNF alpha interleukins 6 sa muna excessive amount ni Sir Josil nagka-cause sa ginatawag chronic inflammation prostaglandins kung tuman ni kataas sa ton sa ningalawas nagadugang pagin Sir Josil ang paghubag kag pagbusog sang parte sa lawas nga afektado nga ginabuligan gali ini ginareduce sa matamat sang bayabas para nga hindi kita matamaan sang ginatawag halit sang pabalik-balik nga paghubag o chronic inflammation irritation sa aton sa parte sa lawas.
0: So, amuning pwede mabulig sa dahon sa bayabas sa aton sa chronic inflammation, yung pabalik-balik ng inflammation, para nga hindi na maglala pa ang dangtan niya. Now, ang bayabas actually, Doc Leo, present ini sa aton sa nga Santon Plus Herbal Soap. Nagapanami sang skin ang Santon Plus Herbal Soap kag naga-reduce man sang body odor. Nauna kita sa skin protection. Internally kag externally ha, pwede na to nini ma-intake, pwede man nato nini ma-apply sa sagwa no externally. Pero sa aton sininga condition sa lawa, sang panit naton, the largest body organ amo ang panit. Ano ang ginahimo diri kag function sang mga phytochemicals nga ara sa guava leaves, Doc Leo?
1: Traditionally, Sir Josil, ang dahon sang bayabas, ginabutang ni Saturn kung gina-apply Saturn sa ringa panit, kung may mga rashes bala, nagabulig sila pakalma Saturn sa ringa panit, hindi bala maggalasang-gasang, kung may mga samad kita, Sir Josil, especially yung gusto naton ma-proteksyonan, madali sa magpali, gina-apply man din yung dahon sang bayabas. Traditionally, nga aman, ang iya ginaubras ni sang dahon sang bayabas na encourage sa collagen formation. Ang collagen sa likin ng lanon sa likin parang magdasig ang pag-repair sa aton panit, nag-reduce ang skin inflammation. Nag-limit ang bacterial growth para bala Sir Josil nga matinluan o kung hindi magduging ang kagaw dira, especially sa aton samad nga magpalala kag magpadugay sa pagpali sini. Dahil siya nagagamit sa aton sininga Santon Herbal Soap Sir Josil, manotis nila nga mga katul-katul blan nila. Madasig magpali Sir Josil.
0: Kaya pareho sinis ang kinututan sang subay. Kung pabayaan mo na, nagaka-inflame. Maghamal kita nagaka-inflame, nagahubag, nagabanog kon ka isa, nagaka-infeksyon, nagadako kag nagalala ang mabatsyagan naton sining epekto niya, nagahimo katul, tawag nato sining kon dako na ginagahimo ni bakukang. So with that sa pagkutot pa lang sa subay, makabulig gali diri ang Santon Plus Herbal Soap, Doc Leo, para nga mabuhinan ang mga bakterya ang ara dira magkalamatay para hindi na makadala pagin sang dugang inflammation kag infection gali Doc Leo.
1: Correct Sir Josil, especially ha isa gid sa maghalong sini sa ila sa ringa panit kag mag-inspect gid permi sa ila sa ringa parte sang lawas kung basi kung may gamay sa ringa mga samad o tinuslukan nga wala nila manotis kapin pa kung may amo kasi na condition Sir Josil naga numb na kun kay isa ang imo sa ringa lower extremities sa may mga diabetes. Dapat halalungan gid ni kay nagaumpisa ang iban sa nagaumpisa lang sa gamay nga sungo Sir Josil kung gamay lang nga tublok sa isang tunok. Dira lang gid nagaumpisa pero tungod niya mahinay ang healing tungod sa imbalance sa sulod sang lawas dira nagaresulta kung nagaresulta ang matamad Sir Josil sa paglala sa isang magamay nga nagsugod sa magamay sa nga tuslok pagkadto sa madako sa nga samad pero mabuligan especially kung wai ka manimo sa diabetes but most especially kung may ara ka na ang paggamit Sir Josil sang Santon Plus Herbal Soap para masiguro naton nga matinluan hindi magmuad dira ang mga bakterya para nga bisan paano Sir Josil mapanubo ang risgo naton sa sa pabalik-balik nga katol o kon mga samadra o kon mga rashes dira nga ma-prevent nato ng paglala.
0: So Monica, importante ang Santon Herbal Soap nga may bayabas man para sa ato sining pagpanami sa aton skin condition at the same time mabuligan ang ato sining skin nga ma-repair whatever ang damage nga ara dira katulad sa mga kinututan sa mga sapat-sapat kag agi sang kinalutan, kag iban sini ang mga bulo bakiras dira, bangod man kon kaysa makasagid kita sa matalo mga bagay, mga katulad sina. Now, sa pag-develop naman sa bakterya o pagdamo sa bakterya, externally, Dok Leo, sa gwa sa ato sining lawas, masami sining nagabatsyag kon damo kita bakterya sa lawas. Ang inistaran niya sini, mahilig ini sa manuksok sa ilok, manuksok sa imo sining hita, sa imo sining singit, tawag na ito sining bala. Ano ang mahimo dari sang bayabas? May mahimo dari ang bayabas, Dok Leo. For example, ang mga nag-cause aton sang body odor ng mga bakterya.
1: Traditionally, Sir Jose, ang ginahimo, sini, ginalaga ang dahon sang bayabas. Pagkatapos, ginapaligo ini kung nagpangalisngaw balang imo sa nangalawas, especially kung balhason.
0: Mm.
1: Usual, Sir Jose, kung balhason balang kita. Kati kung magkita yung bakterya, balhas ni, dra, sini nagpangalisngaw mo.
0: Oh.
1: Ang ginahimo, sini sa una, para mapunggan o kung maremedyohan o kung matapna. Ining siyadong pagmuad sa bakterya nga nagresulta sa body odor, lagaon ang bayabas. Pagkatapos, ang iban sini maalaba, abba ang linagaan sina ginapaligo. Kung ginabasa sa lawas. Makabulig, Sir Josila, para matapna ang pagpangalisngaw sang lawas. Traditionally, pero sa moderno na itong panahon, Sir Josil, why na sing laga-laga? Kundi pwede na naton gamiton through sa pagpanghabon, Sir Josil.
0: Mm-hmm.
1: Pabukalon lang naton sa aton sa niyang kamot, iloghod sa aton sa niyang mga singit, kilikili, kagbilog nga lawas, mabuligan na nga matapna naton ang body odor kay isa sa sangkap sini, amo ang bayabas, na dira makita. Sa gihapon na, nagabulig pa namin sa panit, nagabulig para ma-reduce ang body odor sa aton sa niyang Santhon plus herbal soap.
0: Ang isa pag idari, Dok Leo, ining gatubo bala sa aton sa niyang lawas, labi na sa guyata. Ang natawag nato sini nga punggod or tagihawat. Kung may ara ikaw sini Dok Leo punggod o kon tagihawat, delikado ini nga maistaran pagid sang damo kag dugang pagid niya mga bakterya. Kay basi bala kon ma-inflame kag ma-infect pagid ang imo sini nga punggod ara si muguya especially. Pwede mo ini nga habunan, Dok Leo, sang Santhon plus herbal soap.
1: Pwede, Sir Josil, kapin pa kon ang factor gariya o kon ang may labot sa sa imo sa acne o kon punggod is bacteria, Sir Josil. Pwede sa magamitan sang Santhon plus herbal soap. But usual naton, Sir Josil, na ginapanugyan kon liba guya ang aton sini iyang concern.
0: No.
1: Ang isang ginhimo man sing hungod para sa guya, which is may glutathione kag collagen, magluwas sa biso Santhon plus herbal soap nga may bayabas, clear skin herbal soap na nga ito ang gina-recommend rin iya, Sir Josil.
0: Oh.
1: Kaya magluwas iya sa mga punggod, whiteheads, blackheads, mga pinalian, dira, dark spots. Makabulig niya, Sir Josil, para maamat-amat panas ang hindi bala pantay nga kulor sa guya, Sir Josil. Kalabanan sina sa may mga ginabagnos bala sa ila sini nga guya pagkatapos ma-expose sila sa silak sang adlaw nga nagabilin, Sir Josil, sang maitom nga agi nga iban sina tedo mga mapa bala.
0: Kambang-kambang.
1: Oh, kambang-kambang, hambal sang kilala ko, mayon na lang tani ko na libon na lang nimo para nga sa sa lalamang kulor. Pero kung may pulo gani diri sa Piak, may island dito sa Piak, wala sa kalaway tanawon. Ang isa nga makabulig sini, Sir Josil, ang Clear Skin Herbal Soap. Kaya ligyan niya, Sir Josil, nga mag-amat-amat kung mag-amat-amat panas o kung fade in ang mga dark spots sa areas dira kaya magsalalama ang kolor sa aton panit sa guya.
0: Okay. Now, sa dahon naman kita sa bayaba sa Bidok Leo, balik kita. Ano ang mabulig niya sini sa naglalain nato sa nga mga body organs sa, for example, Dok Leo? We don't understand ang kada body organ ta is as important as kada isa. Kita nagabuloy, guys, in the absence of one, hindi na normal ang sistema sang ato sining lawas. For example, ang ato sining pancreas, amoning nag-supply sang bilog tang lawas sang insulin, Dok Leo. Makabuligayhan sa pancreas ta sini ang dahon sang bayabas.
1: Makabulig, Sir Josil, no? Pero isa man sang concern gid diri sa subong ng panahon, Sir Josil, hindi na ang kakulang sa insulin eh. Kaya may ara, iban nga tao, Sir Josil, nga bastante man sa insulin pero nagbatinggilan na blang aton sa nga body cells para sa pag pag-response sa iya sininga signal para nga ma-absorb ang blood sugar. Inatungod sa constant exposure na ton o kung masami, madamo nga mga ginatawag sugary kag starch yung kinakaon na ton nga nagapataas man Sir Josil pirmi sa nga ton sininga insulin levels nga hindi man mayo sa ton sininga lawas.
0: Oh. So in short sininga ang importante kung tanawanta nga dapat mapabalik ta kag ma-maintain tang insulin sensitivity sa aton sining lawas Doc Leo no.
1: Correct Sir Josil, pero speaking of pancreas ya ti dapat matadlong gid nato no kon mabutangan naton sa nagakaigo sininga guardya man ang aton sininga pancreas nga ma-maintain as much as possible sini ang husto sininga pagproducer sang insulin nga ang dahon sang bayabas makabulig man dre. Tapos traditionally Sir Josil may mga mataas sa blood sugar. Gainom sila sini sa linaga nga dahon sang bayabas para sila sininga blood sugar nga ang isa sini sang gina target sang dahon sang bayabas amo ang pancreas.
0: Okay, amo na may dako man gali nga tabang sa aton para makalikaw kita sa pagdevelop sang type 2 diabetes ang dahon sang bayabas. Ang preparation sini dugay-dugay lang ha. Sa cholesterol oxidation, if we speak about cholesterol oxidation, tiyang cholesterol katulad sang tawag naton kagaina nukleo sang ang kalamay actually kinanglan sa lawas naton hindi lang sa sugary intake naton ina makuha katulad man sang cholesterol. Ang cholesterol ta may function man sa lawas ta pero in a controlled sininga kadamuon. Now ang problema sini amo ang pagka oxidized ang pagka damage sang ato sininga cholesterol or the low density lipoprotein sa ato sininga lawas. Anong papel diri sang guava leaves or mga nutrients or phytochemicals yung makuha nato sa guava leaves, Doc Leo?
1: Ang manami sini Sir Josil sa guava leaves kay nagabulig sa protect sa aton sa ninyo cholesterol, especially sa aton sa ninyo LDL, nga hindi siya ma-damage. Kung ma-damage, Sir Josil, dira na nangamata-amat sini ang kwan eh. Ang pag-damol o kung ang pagpurma sa plaque sini sa aton sa ninyo kaugatan. Kung nga na-damage siya na, aton may ina mismo nga kahimuan. Pero ang antioxidant, diri sa ginatawag aton sa ninyo dahon sa bayabas, makabulig reduce ang LDL oxidation. Nga makabulig para nga mga ang particles bala sa LDL, hindi siya magkala-damage, hindi siya mag-amata-amat purma o kundamol kag magbara sa aton sining kaugatan. Tungod sa iya sining antioxidant. Kumbaga Sir Josel, simple nga ilustrasyon. Nagabulig ini para nga hindi mag-amat-amat damol ang tuktok sa isa sining metal. Tungod nga may ara sa sang protector o kung protection.
0: Okay. Sa na-discuss na to na a while ago sa pancreas nga mo nag-produce ang insulin sa ato sining lawas, Doc Leo. In short, sining lawas na to, sige ka-produce ang insulin, produce ang insulin. A problema sini, kung hindi na normal ang sistema sa aton lawas, sa aton body cells, bungal din. Hindi din bala makabati, hindi din makabatsyag. So, importante nga malikawan nato nga magka-develop number one sang insulin resistance sa ato sining lawas. Dapat kung may ara pa lang kita insulin resistance pa lang, hindi full blown pa type 2 diabetes, ma-reverse naton dapat ina mapabalik naton ang insulin sensitivity sa aton body cells, Doc Leo. So kinanglan ta da ang mga nutrients, isa dira makabulig ang bayabas. Pero kung hindi ka mo dira makaprepara sa dahon sa bayabas, pwede ka mo kainom sang premium D3 soft gel capsule, Doc Leo.
1: Pwede gid Sir Josil. Kaya ang manami sini sa premium D3 capsule may ara sa sang ginatawag property Sir Josil kung benefit nga nagabulig pabalik bala sang insulin sensitivity o kung pag-maintain sang aton insulin sensitivity kapin pa kati ang aton sa nga premium D3 capsule Sir Josil ginupdan pagid ni sang duha hindi lang isa kundi duha sini ka good fats which is kinanglanon para ma-absorb ini kag ma-process aton sininga lawas. Kay bisan wa kita sing ginatawag Sir Josil sang ginatumar nga suplemento limbawa mapisan kita magpasilak sa adlaw. Mag-process ang aton sininga lawas sang vitamin D dito sa sulod. Ginabuligan din na Sir Josil para matigayon ang nagakaigo nga absorption ng proseso sang cholesterol sa sulod sa aton sininga lawas. Ang problem kun hindi kita sini mahiligon o kun wa kita sing time o kun ang iba na hadlok magpasilak na sa adlaw Sir Josil bala. So naga problema nga aton sa ninga lawas resulta insulin resistance and type 2 diabetes eventually. Pero makabulig yung pag-inom sa isang premium D3. Recommended sa mga tao yung Sir Josil nga waay masyado nagapasilak sa adlaw kay masamilang ara sa sulod sang kwarto, ara sa sulod sang opisina, kun maghalin sa balay aga pa ako magpuli gabina.
0: Ang isa pa gid diri Doc Leon ing party sa kababaihan niya, keti babae lang may menstrual period. Ang kalabanan kon hindi man ang iban sini, nakabatya gid discomfort. Tama ka ano eh, ka uncomfortable pamatyagan mo kon babae kang may pamulanon kang makon mo na imong gapanganamanam ka basi malapsan ka gapanganamanam ikaw kay basi kon mahuyan ka mo na mga mga nagadala sa aton sang inatawag discomfort pero ang isa ka masakit gid diri tanan Doc Leo kon may ara ikaw sang sakit sini nga mabatyagan sa imo sini nga pus-on.
1: Sa may mga kalabanan sa Sir Josel, sa mga nagreklamo nga may mga dysmenoriabla.
0: Oo. So may mabulig diri Doc Leo ang dahon sang bayabas.
1: Ang pagsakit sang tiyan abi Sir Josel o kun ang pagsakit sang puson depende man may ara bangod sa ni sa infection. Bangod sa bacteria tikon may UTI ka. Posible man Sir Josel magsakit man imo sa nga puson eh.
0: Oo.
1: Magluwas lang sa hambal sa iban sa nga kamati sa wala bato sa tuo din puson mo.
0: Ari si dalom sa puson.
1: Amo ni ang isa sa manami Sir Josel sa pag-inom sini kun paggamit sini isang dahon sang bayabas kaysa may mga dysmenorrhea Sir Josel makabulig ini para mapahagan-hagan ang pagsakit ha, sang aton sini nga o kun sang inyo sini nga puson ini tungod nga nagabulig siya para nga ang inflammation mapahagan-hagan man Sir Josel, hindi bala magsigi bala sang ginatawag overreact ang inflammatory signal sa inyo sa ninyo lawas. Ha? Sa mga kababayenhan nga nagabatyag sa isang palanakit sang puson o kun tiyan, mag-abot ganing inyo sa ninyo menstruation o kung manog-abot ganing isang makabulig sa ni tungod sa iya sa ninyo ginatawag anti-inflammatory properties ang dahon sang bayabas.
0: Okay, sa allergy naman, kung ang dahon sa bayabas, Doc Leo, makabulig sa mga kinututan, katol-katol, para hindi na mag-build up at darang bakterya kag magka-inflame, kag ma-infect. Sa ano naman niya, sa allergic reaction, abi, sa may mga allergy, Doc Leo, makabulig ang dahon sa bayabas.
1: Makabulig Sir Josel no in a way nga ang ginatawag histamine release mabuligan niya Sir Josel base sa mga laboratory research sa mga pagtuon mabuligan niya para nga ma-reduce ang pag-release sa isang aton lawas ang histamine nga kung sobra-sobra man ang histamine Sir Josel nga resulta ini sa ginatawag pagpalangatol sa aton lawas pagpanghatsi pagtinulo sa aton sa nga luha lakip na sa aton sa nga sipon may mga pagpalanghubag kita nga ma-notice sa bahin sa aton sa nga lawas aton sa nga panit. Isa nga makabulig sa ni Sir Josel para nga hindi man magsulobrang histamino sa aton sa nga lawas na nagresulta sa ginatawag allergic reaction amo ang quercetin nga ari diri sa ni sa ginatawag dahon sang bayabas.
0: So amo na ha dahon sa bayabas ni Story Hunt balaan ko kung ano ang pamangkot ninyo nga ginahulat-hulat nga ang iban sini mahambal nga paano gani. Kiti, amo nang ginahambal na ito, pwede ganin nga dahon sa bayabas, ihanig ni mo sa imo sinipinamalhan, sa imo pinaksiwan, pagkatapos manami maninikanon, hindi na tama ka-upload. Kay kung kanon mo direkta, ma-upload gin man, pero may makasarang iya magkaon sinidirekta sa hugbos gin sa bayabas. Ah. Pero para sa mga napanghinabitan na ito, sinang mga kondisyon sa ito, sinang lawas. Ano ang pinakamaayo nga metodo sa pagpreparar sini Doc Leo? Usapon mo hilaw, buta mo rin ni puksiyon mo kag usapon, or is there other way? May ibang pang pamagi sa pagpreparar sa dahon sang bayabas Doc Leo.
1: Recommended si Sir Josel mo ang guava leaf tea. Aton galit ni Sir Josel nga paarangayan sa mainit sini nga tubi ang linghod nga dahon sini sang bayabas. Paano? In fact, recommend gini Sir Josiel nga best preparation method eh. Mga lima tub-tub na pulo sa ni ka linghod nga dahon, maghambal kita nga linghod Sir Josiel, lapit na sa ulo og busa na. Hindi og busa, kundi linghod sa ni nga dahon. Kay kon mga gulang na nga dahon, siya doon na Sir Josiel ka kwan man eh, isog ang sabor siya na. Medyo maulo upload gina siya. So linghod ang aton sa ni nga pilion. Pagkatapos prepare kita sa ni duwa sa ni katasa nga tubi, and then bukalon naton, mas manami kung may anglit o kung may kulon kita dira.
0: Oh.
1: Or stainless kita sining palabukalan, Blaser Josiel, or porcelain based sining mga palabukalan kaysa sa aluminum bala. Ako nang highly recommended kita, no? Instead of aluminum nga naanda naton na ginagamit. And then, pagbukal sining sa duwa ka tasang tubi, ilunod naton Sir Josiel ang bayabas. Pero before gali sana, kusi-kusion anay naton Sir Josiel, o kun naton nga guntingon bala, ikat naton into strips.
0: Oo.
1: Para nga mas mahapos, ma-extract ang iya sining nutrients dira sa iya sining mga dahon compared sa mga bilog pabla Sir Josiel.
0: Gupuron.
1: Gupuron.
0: Oo.
1: Or bisan tatlo ka parte, kun duha ka parte ah.
0: Mm-hmm.
1: Ang inyo sining pagahimuon. Pero siyempre, ugasan nyo na kay basi may tigi panangaroon na. Magreklamo kamo kami pang basulon nyo ha. Ang isa sining manami naton nga mahimo kun himuon technique dira para nga retain ya po ng nutrients, pagbukal ilunod naton adtong lima tubtob na pulo kadahon sinisang bayabas, pagkatapos automatic pahinayan naton nga igo lang gid Sir Josiel nagbukal-bukal sang mahinay ang aton sining tubig, pagkatapos pabayaan naton lima tubtob 10 minutos, and then paglabot naton 5 or 10 minutes patyan naton, then pabayaan lang yapon naton up to 5 minutes.
0: Mm-hmm.
1: And then amo nang aton sininga pag-inom. Ang pamangkot sunod, pila ba lang aton sininga imnon kada adlaw? Pwede kita makainom isa tubtob duha ka tasa sa isa ka adlaw. Ano bala kalawig? Pwede kita makainom isa ka semana, duha ka semana, or base sini sa mga ginatawag phytomedicine specialist, as long na okay ang pamatyag mo sa pag-inom sini, pwede mo masige.
0: Mm.
1: Pero gine-recommend pinakamataas mura sini tatlo ka semana, isa ka bulan, pahuwayan mo naman, and then pagkatapos ng break mo mga duha ka semana, pwede mo nang nabalik kung gusto nimo.
0: Okay. Ang pag-inom sini Doc Leo, ang oras bala, ang timing, not only oras ha. Kaya ang oras siya, depende niya kung ano oras ka gabugtaw sa aga or ano oras ka tulog sa gabi. Ang timing sa pag-inom sa Nidok Leo?
1: Sa mga tao, Sir Josiel, nga palakaon sa ginatawag mga matamis, palakaon sa carbohydrates, isa kabandihado nga kanon imo nakaon. Literal na Sir Josiel, ha?
0: Mm-hmm.
1: May tawag at yung maubos, isa kabandihado mo?
0: Oh, tao ilan, doha kabilog, tabagak na sinukba, doha kabandihado, amo na hambal ni lagi na pangilimog lang kon.
1: Oh, may kilala ko dahil sa antike nga siya, drok bilog hawol-hawol ah. Nga binuog ba, sinugba, Blood Sir Josiel?
0: Oh.
1: Ubos ang isa sa nikabandiyado. So para nga mabuligan yung masuportan na blood sugar hindi sa lima imbalance, pwede makainom Sir Josiel. Kung naman ang gusto mo ha, especially hindi ka gusto sa nisang sugar spikes, tapos kaon, pwede ka makainom isa sa nikatasa nga dahon sang bayabas. Aray akong pala kaon na carbohydrates. For general wellness Sir Josiel, sa aga, ukon sa hapon, pwede kasi ni makainom tag isa-isa ka tasa. For digestion, para manami ang aton sa nga panunaw, pwede mainom ni Sir Josiel pagkatapos ni kaon. Pero sa iban Sir Josiel, mas ginapili nila ginabutang ini sa ginatawag between meals, like mga alas 9 sa aga or alas 3 sa hapon.
0: Makabuligali sa panunaw tang pag-inom sang guava leaf or guava leaf tea, Doc Leo?
1: Yes, Sir Josiel.
0: Magluwas sabi makabulig sa digestion para sa sugar spike, no? After meal na ton dapat imnon.
1: Correct Sir Josiel. Kasubong man bala sa kwan, kasubong man bala sa ton sa nga Santhon Gold herbal tea.
0: Aho.
1: Ga pwede mo man imnon between meals, pwede mo man imnon pagkatapos sa isang kaon, kay may amo-amo man Sir Josiel sa nga benefit nga nagabulig man para hindi magtuman katimbuok aton sa nga blood sugar, especially kung damo ka carbohydrate sa nga ginkaon. But kung balon bala, carbohydrate o glucose bala, nagkaon ka kanon. Pagkatapos ng may ara ka pa sa ginatawag sa dessert nga butang tabi Sir Josiel, like may araya di Sir Josel yung salad mo. Halin sini sa may mga pasta nga upod na bala Sir Josel or pastries sini pagkatapos may soft drinks kapagid. Kinanglan mo gid Sir Josel may pangbulo balanse dira isa makabulig sana ang paginom sang Sunthorn Gold Herbal Tea. Pero abin mo kung nano ang isa sini sang bintahan nimo sa Sunthorn Gold Herbal Tea indi kasubong sang bayabas Sir Josel nga maulo upload. Kaya masulo sa gupra. Ini ya, swabi ya ang sabor niya sa ni. Kaya kung may gamay, makamusali nga tamis, nga madamilan, o masaburan, why man, nothing to worry man, kaya ti, ang gingamit sa nga pampatamis sa stevia.
0: And, ti, maiwat subong yang dahon sa bayabas, Dok Leo. Labi na gidari sa mga urban areas, sa syudad, or sa mga town proper, kiti gamay lang nagatanong man sini kagway kaharos ang talamnan no kunara ka sa mga subdivision nag-i-star may iban sini nga mga no abi Doc Leo sangkap or iban nga prutas iban sini nga mga sources naton sang katulad sang epekto sang dahon sang bayabas Doc Leo
1: may mga shared benefit ang ginatawag iban nga mga tanom sangkap mga vitamina minerals Sir Josel sa dahon sang bayabas buta balon kung may bayabas ka dira kag amo man imo sa nga gamiton pagid o kon through supplementation inumon mo nagabinuligay pagid sila Sir Josel pero kung nalimbawa why kagidiya sang dahon sang bayabas kaya ang isa sinisang concern magandang kadamaan ma-upload ko ng dahon sang bayabas which is true man amo gani gani siling nato nyo ugbo sang inyo sa pilion para hindi ka mamataman sang ka-upload sini pero area why upload why sing sapnot sa aton sa nga tutunlan pwede sila Sir Josel maggamit o kung magtumar sa aton sa nga ultimate trio ano bala ang ginatawag kaayuhan nga makuha nila sini o kung anong papel sini sa aton ultimate trio kung halimbawa isali o kung ibulos naton sa bayabas o kung why sing dahon sang bayabas nga available ang mga sangkap sini amo ang sabat dira asang gidatawag mga shared benefit kag mga gidatawag overlapping benefit sa ning aton ultimate trio halimbawa pag abot sini sa Sunthorn plus Gold capsule may ara sa sang gidatawag garlic nga sangkap may mangustin siya nga sangkap ti ang garlic Sir Josel defend and improve circulation isa sa gidatawag manami sini nga benepisyo sa aton sa ning lawas ginasuportahan ginahalungan ng aton sa ning kaugatan aton sa ning korason magluwas sa nagpabakod sa aton immune system ang Sunthorn nga halindira sa panit sang mangustin puwersado man nga antioxidant nga base sa pagtuon ginagamit ini para sa anti-inflammatory and cell protective sa aton sering lawas o kung nag-protect sa aton sering cellula kagapadayon pang pagtuon sa ni Sir Josel both sa human kag sa animal study sining ginatawag sa Sunthorn halin sa dahon o kung panit sang mangustin nga ari ini sa aton sering Sunthorn plus Gold capsule magluwas pa may ara sang balunggay may ara sang ampalaya may ara sang spirulina nga nagdugang pagit Sir Josel ang benepisyo sa ni sa nutrisyon iya nga bahin sa pagpabakod sa aton sering lawas. Tiko ni upod pagid naton Sir Josel ang ginatawag vitamin D3 for coordination and control niya Sir Josel. Kati ang bakterya gani may ara man sila sang ginatawag nga mensahe through chemical messages Sir Josel mo para sila sa nga coordination para sa ila sa nga pag-atake. Ang vitamin D3 amo man niya Sir Josel ang magwardya sina sa ila para mabuligan aton sa nga immune system tama-tama lang ang iya sa nga pag-react hindi mag-overreact magluwas pa nga buligan niya pabalansyo ng calcium pabakuro ng aton sa nga tulaan panamiyon ng pag-function sa aton sa mga kaunuran kag ang vitamin C diri naman iya Sir Josel masulod sa build and repair pananglit may damage na pero kung wala pa nagapabilin o kung pabili, ipabilin niya nga mabakod ng aton sa nga lawas kaya nga man tuman ka importante ini sa ginatawag collagen formation pagpabakod sa immune system and antioxidant defense suliton ko para kumbaga kung sa metal pa malikawan naton nga matuktukan ang metal kag ma-damage amo man sa aton sa nga cellula kung matuktukan man ni kasubong sang halit sang ginatawag oxidative stress nagaka-damage man ang aton sa ni cellula aton organs kag system sa pangkabidugan
0: pero kung nagainom ikaw sang guava leaf tea pinabukalan niya dahon sa bayabas. Pwede ka gihapon, updan mo gihapon na bisang ultimate try, Sunthorn plus Gold capsule, premium D3 soft gel capsule, kag Sunthorn vitamin C, Doc Leo. Is it okay?
1: Amo pa na ganyan, Sir Josel, sunod ko tadi nga pagkabasahon dari. Sa nag-message dari sa ton, may nag-private message dari sa ton. Sa doktor nga, nga magwanta pa kuya sang guava leaves tea. nga may ari man niya sang santon kag premium D3 hag vitamin C nga mas mahapos kuno tunlon.
0: No.
1: Which is may punto man, pero kun nalibwa nagainom kay imo ya sang guava leaves tea, kun guava leaf tea pagkatapos gainom ka pagid sang aton sang ultimate trio, why man kita sin problema nga nakita si na dresser Josil kapin pa kun halimbawa bala ang imo sining lifestyle, damo ka pa sing dapat i-correct. Damo ka sing dapat sa nililimpyuhan, damo ka sing dapat pa sining likawan nga way mo pa matrabaho bala sir Josil. So para malikawan nga mag-over ang reaction sang lawas sa inflammation, mabuligan nga mapabakod bisan paano kag may magpahagan-hagan sa mga symptoms sa mabatsagan sang nagsulubra dira sa aton lawas, especially sa sugar, makabulig sir Josil ang ultimate trio kag kung mapisan ka ang pagprepare sa isang guava leaf tea.
0: Kay na intindihan ta si ni Doc Leo nga kun puro-puro nga dahon sang bayabas nga linaga ha ang iya sining duga sa tubi, maulo upload ini siya eh.
1: Mm-hmm.
0: May upload siya nga sabor. Now, butang tao ay paman kita sini makaagigid pero para nga ma-diffuse. Butang lang mabuhin-buhin na ng ka-upload siya. We don't know kung is it pwede? Pwede ayan ini. Timpla ka, for example, Santon na gold coffee mix, Dukleo, or if not, premium D3 coffee mix, or Santon plus coffee mix, mahambal nga, ang linagaan ko bala to sa daon sa bayabas, bala ang itubig ko bala, para nga may guava leaf tea na ko, may suplemento pa yung dugang halin sa Santon gold coffee mix, premium D3, kag Santon plus coffee mix, Dukleo.
1: Kung sa ako na Sir Josel, hindi ko pag-ubo ng pleasure sa aton sa mga coffee enthusiast.
0: Oo. Pleasure, ha?
1: Yes, oh.
0: Pero dira sa pleasure kita nagkakadali kung kaysa galing dokeyo mo.
1: Pero galing lang Sir Josel, hindi may pleasure man niya, hindi man maka, kung may binipiso man sa aton sa mga lawas eh.
0: Oh,
1: like for example, nami man ang pamatsyag mo sa pag-inom sa isang Santon Gold Coffee Mix.
0: Mm-hmm.
1: Nami man ang pamatsyag mo, kag nami man ang ginatawag imo sa nga komportable, man ang imo sa nga mangin disposisyon tungkol niyo paghaklo o palang sang aroma sang premium D3. Doon nagkatawahay naman ang emotioning paminsaron ganin Sir Josil.
0: Mm-hmm.
1: Luwas pa, ilabi pa gid kung mainom mo kaya nagabulig ganin sa aton sa mitochondria, kagbalanse man sa aton sa insulin para nga ma-maintain pagid ang aton sa insulin sensitivity kaya nagpapagsik pagid sa aton sa lawas. Kumbaga, Sir Josil, depende sa pleasure. Galing lang kalabanan sa pleasure na ton doon may halit gid sa aton sa lawas eh.
0: Mm-hmm.
1: Kati amuna ang ginatawag balang dira kita sa napirmi matentar kay manami aton sa pamat. Pero may ara magaling Sir Josil nga pag inom naton nami man pamatyag naton kag may contribution pa sa aton sininga health. Ti maghambal kita Sir Josil karon nga nag-inom ka sang coffee, ang gusto sang kalabanan Sir Josil manami ang sabor. Nami ang blending sinisang ingredient, mahumot ang aroma kag ara gyapon Sir Josil ang coffee taste na ginapangita nila. Depende sa inyo. Testingin nyo, abe. Butangi sang ginatawagin lagaan sang dahon sang bayabas. Kung okay sa inyo, well and good. Why problem? Pero kung ako lang niya, diri na ko yung Sir Josil sa puro nga Santon Gold Coffee Mix or puro iyang premium D3 Coffee Mix o kung Santon Plus Coffee Mix. Kaya siparar ko yung pag-inom sa ni sang guava leaf tea kung mainom ang ginda ko.
0: Manang inahambal nila nga tikon na puro-puro ya to da Doc Leo maka-enjoy kag ito sang sabor kag sang aroma mo.
1: Correct Sir Josil. Beside ti balan mo Sir Josil kuan ni mo kalkulado ng blending sa ning aton yung mga coffee mixes.
0: Oo.
1: Nga pwede mas mapanami ang iya sa ning ginatawag sabor kung may ibutang kang nami makapanami pagin siya sa ning flavor, pero may ara man Sir Josil nga ginalakot kita o kung posible nga ibutang nga base mamaguhan ka mo sa iya sa ning sabor.
0: Oo. Pero hindi nyo lang pagkalipatan, ito si Nindog Leo, basi mawili lang kamo sa guava leaf tea, ha? Kung may dahon, gidman kamo darasang bayabas. Mahambal nga ti para sa akon sini control sa blood sugar para hindi ako magka-blood sugar spike after meal. Inom ako guava leaf tea. kag iban pa isa na yung mga gin-discuss na itong binipisyo. Pero ay ko dito may nakita, Dok Leo, nga ang ginadimans ang matataara sa may guava leaves mo, Dok Leo. Wala, dara kita sumas makuha nga lutein, beta-carotene, vitamin E, kag zeaxanthin, Dok Leo.
1: Sa punto naman siguro, Sir Josiel, sa iban sa ring ginatawag mekanismo, ano? Sa hindi tinagabulig sa parang hindi kita ma-imbalance sa blood sugar kung na-prevent na ito eventually sa ring diabetes, ang diabetic retinopathy nga posible magpabulag sa aton. Isa man sa posible na aton sa nga ma-prevent. Though, di ka damo pa, Sir Josiel, sa mga proseso kon mga mekanismo sa nino. Like, ang ginanimit iya ni Sir Josiel, pag-abot iya sa problema sa mata, nga kabangdanan is nutrisyon.
0: Oh.
1: Isa nga makabulig sa aton sa ni Sir Josiel, amo ang pagtumar sang Visionex Plus Soft Gel Capsule. Kati pag-abot sini sa nutrisyon, antioxidant, tumanig ka ng lanon, especially sa aton sa nga mata, so dapat aragid permanent presensya kag suporta sang lutein, zeaxanthin, beta-carotene, kag vitamin E, para nga hindi man ta Sir Josiel makasiling na hindi naging magka-diprensya ang mata sa ni. Much more kung kapag sa nising ginatumar, at least na lang may pangpian-pian. Pero ni Blang Hambalano na Sir Josiel, nga bisan paano makabulig-bulig, pero damo na yung nag-message sa ito, nindok ah, hindi nang kamangan makabulig-bulig ah, nakabulig-gidi ah. Tungod sa regular nga pag-inom sang Visionex Plus Soft Gel Capsule, magabal kita nga regular nga pag-inom, pwede matumarin ni siya 2 times a day, 1 capsule sa aga, 1 capsule man sa hapon o kon sa gabi.
0: Actually, ginuna training party sa protection man sa ato sa ringa mata, Dok Leo. Kay, you know, ang matata ang una nga maka-appreciate siyang beauty, ginasulit-sulit na na, matata ang una nga maka-appreciate siyang beauty. Kay nga, kay, kung nag-inom gin man ikaw sang guava leaf tea, kung hindi ginami mo sa ringa kutis, Dok Leo, buta mo rin na nag-kinis ang imo sining akutis, why damo balas ang pinalian, in short, makagalana. Amo nang hambal naton nga, siguro kon mag-amo na ang atubang mo, Dok Leo, ang hambal nila nga, ang kutis porcelana bala, why bagras? Hindi mabagrasan. Kagway gindya bagras. Siguro, Dok Leo, bisan kapoy-kapoy kagamay, siguro mahambal ka nga, ah, nalipatan kong turbo, bahala na, pero kaya kuni kay nga, manaya-naya kag makinis sa atubang ko.
1: Correct, Sir Josiel, kati isa nga makapukaw mo, makapukaw sa balatsyago na ton, kung anong aton sininga ginatanaw kung makita, Sir Josiel. Kay kung kaisa no bisan anon man aton kahingros gan sing nagahuru-huro prote kun way hugas way panibin daw medyo lamugo tsura
0: baho ilog baho paita
1: maluoy man ka mas mga bana nyo abibe ka operate man ka modrang iba na be kay kang isa nga makabulig din Sir Josiel ah indi gyud man aton manigar ang deficiencies magita gyud balance sa aton sa dinga lawas pero ang nagtuga kuno sa aton Sir Josiel maalam gid kay sa pag-edad sang tawo upod man ang pagburon sang iya sininga mata ang panulukan kati anon man lang ang hambal blas ang delete naton sa ninga political Sir Josiel anon na malang na kung partik sanag imo sa ninga mata kati mata mo na lang galanat pero ang tuhod mo hindi nakadangat
0: awan ang hambal nilang dapat ay inugtukod mo ra sa imo sa ninga kamot hindi sa imo sa ninga hita
1: pero diri sa ni Sir Josiel magsulod iya ang papel sa isang turbo dietary food supplement kaya nga man tinagvisionex plus ka na mo ito ko na nagabulig para nga magsanag aton sa ni panulukan look.
0: Damo ka gwapo makita. Kung lalaki, kung sa mga babae, damo ka mo gwapo makita.
1: Correct. So dapat, ang ginatawag ang armas, Sir Josiel, dapat always ready man. Kumbaga, hindi lang siling na mata lang naton sa nila makapresar, kundi ang ginatawag coordination sa isang babaw kagdalom Sir Josiel nga parte dapat aragid ang isa nga makabulig dira turbo dietary food supplement for men maniblang hambal sa kilala ta Sir Josiel suliton ko nga damo ni sila eh pero pila lang naghambal sa aton nga kung makainom sila isang turbo food supplement na food supplement nagabalik sila sa ila sa nga pagka huben ang mahambal ko nga damo sila kay damo Sir Josiel mga pamatanon sa nga may problema na sila sa nga performance amo man sa mga senior citizen, pero mga senior citizen, Sir Josiel, hambal nila, gabalik sila, do gabalik sila sila sa nga pagkahuben kung makatumar sila sa nga.
0: Amuning kinanglano na ton, kung daw alaws na gina, daw ay kugid gana, mambal, do kakapoy sa akong, kung daw dula gana ako, amunang chimpo nga mag-inom ka mo sang turbo dietary supplement for men. So, initaran niya ginapanglawag taktali, produkto ini sang Yes to Health Incorporated. Sa mga nagpamangkot nila, kung din ka mo pwede kabakal. actually available ini sa mga butika mo sa inyo lugar. This is across the Philippines. Luzon, Visayas, Mindanao, may baklan kasi na sa butika. Sa suki ninyo or hindi gani sa mga branches sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, pati sa All Green Pharmacy, kag generika available ini. Sa Watson sa pharmacy available ini. Kag sa mga Yes to Health stores nationwide. Dari sa aton sa isla ng Panay kag Negros, available ini sa Yes to Health store sa Negros sa Bacolod. Ara da sa Barangay 39, Lizari Street, atubang ina sa ano, Marayo Bank sa Bacolod City. Ara da kumpleto ang ato sa ninyo mga produkto iya sang Yes to Health Incorporated. Dari naman sa siyudad sa Iloilo, actually may clinic, dari may libre nga konsultasyon ni way bayad da libre. Ara da sa A Young Building, Yolo Street, atubang ina sa Midtown Hotel sa Iloilo City proper. Ang pangalan niya sira is Yes to Health Wellness Center. May program of supplementation mandira kag kumpletong produkto naton sa Yes to Health Incorporated, and we are very proud to say nga initanan aprobado sang Food and Drug Administration. Amo nang pinakaimportante sa tanan. And lastly, Doc Leo, sa mga tiyempo balang pabaylo-baylong klima, kung kaysa nag-aulan, nag-panalithi, pagkatapos sunod niya adlaw mainit naman or tatlo adlaw makaligad mainit naman, bugrabi gid sining lamok ka Doc Leo. Amo ni subong ang pati ang bilin permisa nanay sa bata ay labi na gid sa mga elementary bla kag kinder or preschool. Halungan mo gid hang hindi ka makutot ka lamok kay basi kun magka dengue ka Doc Leo. Tikay ang kalabanan sini may isa ako ka kilala gid ganing nag-request niya din ako ka bakal sila niya sang Santon Plus Herbal Oil yung ahaw. Sering kang ginabanyos ko bala sila niya nga ginagamit ko ng anti mosquito repellent bala.

0: dito ka pa magpamanyos pag-abot si Mubalay.
1: Aha.
0: Amo nang ginahimo sa iban, pero subong niya, Sir Joseph, hindi ka na kinala mag-agwanta.
1: Mm-hmm.
0: Sa eskulahan ka, sa opisina ka, merkado ka, kundi man, o bisan sa plaza ka pa, dira, Sir Joseph, pwede kayo makagamit sang Santhol Plus Herbal Oil kay mahumot iyasin nga scent, palang alay, palang muypoy, nagasugod niya pala nakit sang lawas, mabuligan niya nga matap na, o kon ma-remedyohan. Pero ang isa sang bintaha sa ni Sir Josel, kung sa area ka, especially yung mga malamok na area, magluwas pa lamoy po, mapalikaw pa nato ng aton sinikaw-galingon, aton himata, aton anak, sa posibleng nga halit sang lamok na nagadala sang dengue, kaya hindi sila madapuan sang lamok.
1: Oo, oh, kaya may istorya ining party sa Balanyos-Balanyos ni Doc Leo mo.
0: Mm-hmm.
1: Sa isa sila ka kwarto, actually, mga empleyado, bala nila kung sino nagapamanyos permingid sang blanyos na bla.
0: Mm.
1: Planakit sa lawas and so on and so forth. Nandan niya nga ng sent bala do hindi manami. Ang shifting galing, timing inuguwa ya, nag-istorya sa aton, inuguwa ya, amo ang inugsulod man sang permi nagapamanyos.
0: Mm-hmm.
1: Ti may best kong kaisa, gapatuyo-tuyo na siya bala. Kay tinatuyo na siya, kay timanuguwa na siya sa yasining nga office, tapos ng office hour. Kung kaysa nagapiyong siya sa yasining nga pulungkuan, sininga balan ko gid ko mag-abot mo, gamuno lang ko nang ara ka na. Kaya una ko mapanimon, sininga ang baho sang balan news siya mo.
0: Mm-hmm.
1: Di mahambala ko nang ara ka na, puli ko.
0: bisan hindi mo na paghimutaran akong pagtulukon na.
1: Oo.
0: Sa kwan pa lang, sa scent pa lang sang iya sa nga balan news, balaan mo nang ara siya.
1: Mm. Mm. Pero sa Santhol Plus Herbal Oil ya, nami ang iya sininga scent, bangod man kayo daw, kung nakakaon ka mo kag nakasinghot sang una bubble gum nga tarsan, daw amo-amo ni siya. Daw bubble gum ang iya sininga scent.
0: Mm-hmm.
1: Very, very relaxing sa imo sininga pamatsyagan do kayo ang scent niya.
0: Kag sa lawas man mismo, Sir Josel.
1: Mm-hmm. So, kabay pa sa mga kuturan ta para makalikaw man kamo sa kutot. Sa lamok, ang lamok delikado. Actually, basi kon makutot si imo, bala, dengue carrying mosquito, bala, ba, budlay subong mo hospital. Ubuson yung unod sa bulsa mo kung hindi ka matabangan. Ha? That's why nga ti, ang ibandere sa pabaylo-baylo ng klima sa panahon, nagapalanakit pa ng lawas, ang hambal naton, kung makaya ninyo, banyusin nyo lang anay, Santhol Plus Herbal Oil. Pero kung hindi gid kaya, kag may mga hilinga gawon ka mong transaksyon, ti balon lang ka mo sang sis the pain, Doc Leo.
0: Correct, Sir Josel. Though makabulig man sa palanakit sang lawas, Sir Josel, ng pag-inom sang guava leaf tea, pero ti mas konvenyente, Sir Josel, especially kung nara ka sa opisina, abuton ka sa planakit sa lawa, sa eskulahan, kung diin man, balon ka mo sa nisang sasdapain. Kung hindi na magwantahan ang busog, sakit na mabatsagan, pinagi sa pagtumar sa sasdapain, kamong mabuligan.
1: Okay. So kabay pa nga nakahatag naman kami sa inyo sang ideya, informasyon. Mapuslanon niya mga health tips and information. Tob-tob sa masunod naman yung edisyon sa ato sining programa, ha? Panibago naman yung topiko ang ato sining i-discuss para sa kasayuran gid ninyo. Para nga kamo mismo makamato-mato agod tong magpreparar para mapungganta ang malala nga pamalatian. Pero komo kay alang-alang tas tiyempo, kuanta lang sa sining parting words sa ato sining certified naturopath practitioner and consultant, Doc Leo Amos, Doc.
0: Para maintain nga ton sining maayong pamatsyagan, maayong lawas, makalikaw sa nisa baratian, maintain na rin ato na balance sulod sa ton sining lawas. Nagakaigo sining tulog, nagakaigo nga exercise, kag nagakaigo sining nutrisyon. Pero kung narimbawa, ang pagkaon hindi makompleto sa adlaw-adlaw, ang sabat, kag makaalalay sa ton, ang pagtumar sa Santhol Plus Gold Capsule Premium D3 capsule kag Santhol Vitamin C pag-abot sa nutrisyon, kabakod sang lawas sa aton maangkon. Sa kinahandan, ang inyo certified naturopath practitioner Doc Leo Amos nagapasalamat sa inyo pagsubaybay nga nagabilin aton lawas sa lungan antes pa man mangin ulihi ang tanan kay suno pa sa griseling, health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
1: Salamat sa ato sa inyo certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Thank you gid sa inyo pag-upod, ha? Sa mga masupog kag suki gid nato sa ning matag palamati. Diri sa isla sang Panay, amuman sa Negros Island region. Para sa XFM Panay kag Negros. Ako naman si Katropang Joe Salbanias.

0: XFM News.
1: Inyo na batian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
2: XFM kid how?
3: Kay pagbukta ko, balita dayon mo.
2: Nga, XFM kid.
4: Ay, nami ang music ah.
2: Nga, XFM kid.
4: Ay, wala ka lang music magkatapos bukta ko. Mayara ko yung mga balita. Blabos yung nami, bigit sa mga DJs nila.
5: Wala asang konkreto nga sa bat.
6: Wala asang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
2: may how kita pag...
6: enjoy lang.
2: Nga, XFM kid how?
7: Timo!
8: XFM 103.9 XFM 103.9
9: Supple Plus Gold.
10: Ako si Arthur. Hilig ako sa mga matatabang pagkain sa benta ng bisyo. Kaya siningil ako ng katawan ko. Ayun, high blood na pala ako. Kaya nang nirekomenda sa akin ang Supple Plus Gold, sinubukan ko at inaraw-araw ko siyang inumin. Simula noon, magana ang pakiramdam ko. Okay ang pag-inga ko at di na sumasakit batok.
9: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
11: Kumplito

0: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag Vitamin D3.
1: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo. Sige ko inom sang ordinaryong kape, pero sige man sakit sang akong ulo. Nabatian ko ang Premium D3 Coffee Mix kag intilangan ko man. O kikidyabala kay wala na nagasakit ang akong ulo. Ano ka mo? Kung may migraine man ka mo, amon dapat kape nyo. Premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhon kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
2: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santhon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santhon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santhon Gold Herbal Tea.
3: Ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis, luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil, available sa mga butika.
4: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Santhon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santhon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santhon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. System pain.
5: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga arthritis. Sa it-sakit, gidi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na cease the pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
4: System pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika.
6: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santhon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santhon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santhon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santhon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
7: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
8: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
7: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
8: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
7: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
8: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
9: XFM kid how?
10: Kay pagbukta ko, balita dayon mo.
9: Naa, XFM kid.
11: Inami ang music ah.
9: Naa, XFM.
10: XFM kid.
11: Ay,
12: wala ka lang music magkatapos mugtaw ka blamay ara ko sa mga balita. Blamay sun amin bigit mga DJs nila kagad.
13: Wala sang konkretong sa bag. Wala sang katumbas nga rason kun naka X ka X. Simply
10: may how kita pa.
13: Enjoy lang.
10: Nga XFM kid how.
14: Timo.
13: XFM 103.9.
15: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
16: Sample Plus Gold.
17: Pa-check-up ako sa doktor. May nakitang bukol sa abdo ko. O-operahan daw ako. May nagsabi sa akin na itry ko daw yung Santon Plus Gold. Tatlong beses isang araw ako uminom sa loob ng dalawang buwan. Natunaw na ang bukol sa abdo ko.
16: Sample Plus Gold.
18: Mas pinalakas.
16: Pinagaling.
18: Pinahusay.
16: Mabibili sa mga butika.
19: Kape na may natural energy boost.

0: Santon Plus Cafe Max. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Vision X Plus!
0: Marami na ang natulungan!
2: Ako nga pala si Jeff, manager ng King Chong. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang natakot.
0: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3!
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
0: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
5: Sister Pain.
6: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
5: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sa mga butika.
8: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripin sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.

0: tropa. Yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto nga ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash kag para sa grand draw. More than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na Zanton and XFM. Libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098 series of 2026.
1: Nga XFM kid how?
2: Kay pagbugtaw ko balita din mo.
1: Nga XFM kid,
3: inanyang music ah.
1: Nga XFM kid.
2: Ay,
3: pura ka lang music magkatapos bugtaw ka blamay ara kay mga balita blabsun. Amin bigit mga DJs nila kag.
4: Wala sang konkreto nga sagad. Wala sang katumbas nga rason kun naka X ka X. Simply
1: may how kita pa.
4: Enjoy lang.
1: Nga XFM kid how?
5: Timo.
6: XFM 103.9.
7: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundowne Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundowne Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundowne Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
8: Pag radio broadcaster ka, dapat laging maganda boses at nasa kondisyon. Iniiwasan kong sipunin dahil ito ang number one reason ng pagpangit ng boses. Lagi akong nagtitake ng Sundowne Vitamin C. Yan ang sekreto para nice voice. Ako, si DJ Mel.
7: Sundowne Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
9: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sundowne kag Vitamin D3.
10: Ako si Franz ang panitang kapis. Nervyoso git ko. Mas nagani gayon ko sang order yung kape. Gato kang pagkanervyoso ko. Ipatila ko sang akong ambyan sa Premium D3 Coffee Mix na mian git ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, pero may akong lawas kag utok. Premium D3 Coffee Mix lang git ang kape ko.
9: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sundowne kag Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
11: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sundowne Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sundowne Gold Herbal Tea.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha miss? miss?
14: Ha?
13: Oh, ma? Ikaw na?
14: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
13: Clear Skin Herbal Soap?
14: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
13: Hala, tingala ko naghuben ka.
14: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
13: Ma, baklan mo man kusina, ha?
14: Oo, ah, baklan ka. Pero dali lang bala. Iintagali mabayad sa tuition mo.
13: Oh, gali. Diriyo.
14: Ah, dali na.
15: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
9: Mag-Sundowne Plus Herbal Oil. Garantisado.
15: Maaasahan.
9: Sa sakit ng katawan.
15: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
9: mag-Sundowne Plus Herbal Oil.
15: Ang pamahid na all-in-one.
9: Sa presyong magaan.
15: Sundowne Plus Herbal Oil.
16: Ah, chronic pain?
17: Ang sakit.
16: Mag-Sister Pain.
17: Muscle fever.
16: Acute pain.
17: Kahit ano pang pain.
16: Basta pain.
17: Mag-Sister Pain.
16: Kamkarang pain.
17: Fast and safe.
16: Sister Pain.
17: Symptoms persist. Consult your doctor.
16: Sister Pain.
17: The
16: pain. Pain. Mabibili sa mga butika.
5: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
6: XFM 103.9.
12: Wednesday!

0: M Kid how?
1: Kay pagbuktaw ko balita dayon mo.
0: Na XFM Kid.
2: Inami ang music ah.
0: Na XFM Kid.
2: Ay, pura ka lang music pagkatapos bugtaw ka pala mayara kasi mga balita. Blabs ng amin bigit mga DJs nila kag.
3: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kun naka X ka X. Simply
0: may how kid dapat.
3: Enjoy lang.
0: Na XFM Kid how?
4: Dimo.
3: XFM 103.9.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Ang ganda na sa Rangola ko! Doon tayo sa may tori! Mahangin daw kasi doon!
2: Oops! Alam ba ninyo na bawal magpalipad ng Rangola malapit sa tori?
3: Bakit naman?
2: Kasi kapag dumikit ang Rangola sa tori o sa linya, maaaring masunog ito na pwedeng maging sagi ng malawakang brownout. Posible rin kayo makuryente.
1: Naku! Nakakatakot naman yun!
3: Sige, sa ibang lugar na lang tayo maglaro.
2: Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
4: Isang paalala mula sa NGCP.

0: Maulanon nga hapon sa inyo mga pinalangga ko nga katropa. Oh, diba? Abi mo ginahulat ko ang aton nga music nga intro, no? Pero wala gin pa music ni Chris ka namikid sa iya. Kagba si makibot ka mo mga katropa nga ako lang isa derihado. Nakibot naman ko kay do katunog na naman sang akon nga microphone. Wow, happy, happy, happy Friday gid sa inyo tanan. Kaga pagalong gid, no? Kay do ka medyo bugnaw ka chimpo ta subong, no? Ano gani nga S ang nami sa subong nga chimpo man? Ano man, soup number 5, sabaw. Kamo ha, huwag kayong dirty-minded dyan ha. Anyway, sa mga katropa, alas 2 gis na sa hapon, kagang petsa subong, Julio Jess 2026. Wala ang inyo nga Uncle Bob subong, kaya medyo busy siya. Kay tungod nga, nagpuli ang iya nga mommy. So subong going home na naman liwat iya mommy sa US. Ti gindulong niya danay. Muna nga, hindi ka mo matingala nga. Ako lang isa subong. Kag lawig na dula ang ano ha, si Sexy D kag si Uncle Bob tungod nga again take over anay ang amon nga live sa impeachment bala ni BP Sara, pero tindi na taday mag-intra. Kaga, kamusta ang hapon nyo? Ang iba ni Kuro nagpangarumbot kag kanami niya pangapi, lalo na kung parisan nyo pagidsang Santon Coffee Mix, oh, na amugin niyang suwak na suwak sa tiyempo, tasubo nga maulano, no, makahigop ka kag baka mahaklo mo gidiya ang soya. No, hindi man ni amoy, dapat yan ako niya. Pero tiya, pareho sa ako, wala lang do guys si Sexy D na ngapi. Wala gid nakahulat, binuksan gid yan ni Sexy D, kagin pangapi. Nangapigig ko ya, kaya medyo bloated, pakada ng tiyanta, tiya mo lang nadaan ang makabulong sa aton nga tiyankag. Medyo nagkasakit ang mata ko subong mga katropa. Ambot ko may matubo guro nga timos-timos ni sa mata ko. Wala mo kung may wala mo kung gapanglingling. Wala daan sa ako niya maglingling ya kay 9 months na yung kahabok. Ang gilingling ko tayo daan last year. Oh, di na ako magambala. Pero anyway, sa syempre nakatutok mga kamugya po ang dirisa. Mas pinainit, mas pinasadya kag dugang gindugangan pagid mas extraordinaryo. Syempre wala na sang iban pa kundi ang X-rated. Kag time check, casino, tagline, Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday. Time check, 2:13 p.m. Wala ko, wala gito na. At casino. So, namihan ko yung mula-mula sa'yo, mula ka-briefing. Huwag liwata, huwag balik ko liwata. Tunduin ko bala. Siyempre, every Mondays to Fridays, 2 p.m. to 4 p.m. kaupod ang inyo nga. Sexy din nga magapainit sa inyo sa kahanginan. Kagmahatag ka sa dyan nga, hindi nyo gid malipatan. Kaga, syempre, sa aton da, nga mga katropa, salamat gid sa paghimo nyo naman subong background music sa akon. Kag sa mga nakatutok naman sa aton nga live, maanya gid nga hapon sa inyo, kag maayo lang nga pagpamati, kag paglantaw, syempre. Speaking of lantaw, of course, pwedeng-pwede nyo kami malantaw sa XFM 90.3 Bacolod livestream sa YouTube. So, kung gusto nyo yung i-review liwat ang live niya Sexy D, kag ni Uncle Ba, kag ang tanandi nga programa sang XFM, pwedeng-pwede nyo gid mabalikan sa YouTube, no? Kag of course, live na live kita subong sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Kag kung may ara ka muna gusto ipatamya, may birthday celebrant da, kag kung may gusto man ka mga advice sa aton nga istorya or sa aton nga ex files nga pagabuksan sa subong nga hapon, pwedeng-pwede nyo gid iya ma-comment ya. Yeah. nakipad naman niya ang cellphone mo or wala ka na bi signal. Bi pwedeng-pwede ka gid mag-text gyapon sa XFM official hotline number namon nga 0915-628-7926 kay dira kita mag 2626. Oh, speaking of chimpo, mga katropa, no? Ang iban pa dayo na sa pagpangapi. Ang iba ni Guru, gakaon pala ni Panyaga. Kay ti amo niya nga chimpo, medyo katalamad. Gid man niya magbangon ka na. Meet na lang gid niya lukuyan, no? Pero ti kung nakasiling ko gani, kung nakasanton coffee mix kaya, medyo nagabaskog na yung imo yung adlaw. Kung gano'n, nagabusang mood mo eh. Siyempre, happy mood naman eh. Kaga... Sala, bala ako napindot. Na mag-uha na maluwat sa sexy dinyo. Tungod nga, bag-ula naman kami din nagkita na isang mga effects-effects diyo. Pagsiling nila, siling nila, islani ko na ni Chris, di mga effects-effects, di duwala ako, duway to pao. Ang picture ko yan, ano, muna kita, ya, islani na naman ko na picture na sa pangitaan, taka to picture nga naka-swimsuit ko to. Kaya muna ibulos na ay para mayo na gani nga maglabay sa ilang timeline na muna ako makita na yun nila do mayo to yao. Kaga muna gani ang bako sa mga nagapanyaga da ba ano yan yung sudan no kagambal niya sex sa di pero may permita ginaginalim remind sa inyo nga importante gadya mga katropa ang maga mag-inom sang ultimate trio ta kag syempre kabalo-bala ka mo mga katropa nga ang aton lawas kinanla ng isang protection sa adlaw-adlaw ta nga tanan nga pa, sa tanan nga pagpakabuhi ta or sa tanan nga ginahimo ta sa adlaw-adlaw ano ya bala kung healthy ang yakang lawas mo di bala maubra mo yung tanan pero ti kung masakiton kaya kung bago-bagoon kada iya syempre ligid ka lang iya nga ligid ino syempre ginapangunahan niya ang aton nga Santan Plus Gold ini nga supplement may kusog nga antioxidant nga nagabulig paligon sang aton immune system kung permi ka ginakapoy, wala gana, o kung gusto mo mangin healthy, perfect gina niya para sa imo. Kagang namin yung Santan Plus Gold na mga katropa, may laki pininga mga natural nga ingredients, kag isa na ina ang mangustin, nga powerful antioxidant, nga magaprotekta sa aton nga cells, ang ikaduwa mo ang ampalaya, nga nagabulig pa lower down sang aton cholesterol, kag blood sugar. Ang ikatatlo mo ang malunggay, nga rich in vitamins, kag nutrients, para sa overall health ta. Ang ikaapat na mo ang garlic nga anti-cancer and anti-inflammatory. Last but not least, sa mong aton nga spirulina, ang superfood nga rich in protein kag vitamin. Siyempre, dugang pa nga kung may ara ka bukol-bukol sa kalawasan or sis, top na unina sang aton Santan Plus Gold. Siyempre, yung kaduwa tanga produkto, amo ang premium D3. Amo naman niya ang sunshine vitamin ta, kag magaprotekta sa aton against viruses and bacteria. Isa ini siya ka soft gel nga nagaunod sang malunggay oil, virgin coconut oil, and vitamin D nga nagalin sa sunshine. So, kung indoor naman ang lifestyle mo, kag kung kulang ka sa sun exposure, perfect gid ini para sa imo. Siyempre, hindi makumpleto ang aton ultimate trio kung wala ang aton nga Santan Vitamin C. Isa naman ini ka supplement nga kilala tungod sa kombinasyon sang vitamin C kag Santons. Siyempre, nagapadugang paligun man sa imo nga immune system. Tungod nga vitamin C siya, nagabulig ini protektahan ang lawas ta, batok sa sipon, ubo kag iban pa nga balatian. Kag may ara pagid ini mga katropa sang antioxidant protection nga nagakontra sa free radicals or cause ang pagkatigulang or aging. Nagabulig man magpapugong or padotayon niya ang pimples mo. Kag mas glowing, kag healthy ang imo nga skin. Kag kabalabala ka mo mga katropa nga may ari pagid inisang anti-inflammatory effect. Makabulig mapabuhin sa imo hubag o con inflammation sa lawa. Siyempre, energy booster. Amo na nga mag-reduce ang imo nga kakapoy. Siyempre, ang mga produkto ta nga himo ini sang Yes to Health Incorporated nga nagapati health is wealth kaya mag-yes to health. Thank you. ang available ni sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyo lugar or arada sa maya door 46 Vinco Building, Lizarri Street, Barangay 39, Bacolod City. Available dira ang aton mga produkto mga katropa. Kag kung tamarang ka naman yung magkadto sa butika, pwedeng-pwede mo gadya mo order through online. Kag available ina sa Shopee, Lazada and TikTok. Kadto lang kamo sa official store sa Yes to Health 2011. Kag mag-add to cart na. Yes, Gagariti, it's time to tamyaw na sa aton mga katropa nga nagapanikatika diri sa aton live subong nga ginapangunahan gid niya Kuya Mar Vlog. Siling niya, thank you so much sa Radio XFM. Thank you so much man, Kuya. Wag Kuya. Kuya. Kuya. Namiang ko na wala sa Kuya. Kuya, wala kang mga manong-manong. Kaya last nga gitawag ko nga manong, nanungtong. Oh, di ba? Oh, kasi, ay, nung. Ah, nung kapag alihari mo, giday. Ang muna gito mga katropa, kulba, ah, nakuya sa bumag tawag manong. Ang lasa gitawag ko nga manong, nagbusong ako. Hindi nag-edi, naging ko magtawag manong, subong tito na lang gid, wala ka na yung open ka. Tawag ko na kahit tiyoy. Kaya nga ah, ah hindi na ako mag-istorya. Ah. Tuntun, ginaiwa ka tropa, yung laso gintawag manong. Ang kadlaw si Kuya Mar Vlog, o kuya. Kuya! Kung mayari kita darigali sa mga birthday celebrant, no? Happy 10th birthday to Shekina Villanueva. Wish you a good health, more birthdays to come. Study hard and God bless you. Indi nasagi pasaway kay mama mo. From your loving mother, Jenny Villanueva and Benny Vlog. So happy, happy birthday, ha? Pag mabuhay ka hanggat gusto mo. Pagaling pag ini sa Tagayers Forever Team. So sa mga katropa, tada nga nagapanikatika, hindi na kamo maguya-huya, comment na. Kung mayara kamo da ipatamyaw, kaga suliton ko lang lewatha na open casting na gali siya Sexy D, kag si Uncle Bob Subong ha. Pwede nyo gid kami ma-PM through Facebook ah. Kung gusto nyo diya mag-guest, kung mayara kamo da iya nga gusto nga i-share sa aton ng mga katropa, kung ano ka subo ang life mo, wow subo. Iti mata di maghililibi ah. Kung may mga negosyo ka da or gusto mo yung i-promote, pwede mo gid diya ma-promote. EPM na si Sexy D, XFM Sexy nga S-E-X-I tapos D nga D-E-E ginubra ko na lang giniya nga ako nga ano kay kabalumo ko mga katropa mayara ako sang page galing kay natamara na ako kisa magkanto sa page ko ti amo na lang ni parindik amo mabudlayan ano ako na lang adjust sa inyo ah muya man ka. Kaga, syempre ano ba lang ginahulat niyo? Ang ato naman nga istorya nga pagabuksan, magbalik siya Sexy D, no? Pero ti, kung mayara ka mo daya gusto i-chismis, kagmabaton ko subong sang color, ha? Basi mayara daw gusto magtawag, kag kung mayara ka daya problema, ya basta hindi lang niya kwarta, ya willing, hindi mag-advise si Sexy D sa imo, ya. Hindi lang kwarta, kaya pareho lang tadi, wala kwarta, kapag ita, kwarta. Basi wala ka matawag, kundi wala ka mamba, Sexy D, wala matadabi. Ay, dunga na lang tatukad to sa asa. Nang tatudua. Kaya, nangita, tatorko. Ah, mula. Siyempre, kung gusto nyo yung magtawag, there is a 0915-628-7926. Kaga, kung for example, be heartbroken, kada di ka man baka, be, ah, asaksed, di nasakitan ko yung gininto ako sa dubyo ko. Mula, mula. Pwede ka gadya katawag sa ako nyo kung ma-share ka tip-advisan kami sa papano sa Sexy D. Biskan, hindi pa yung ka-relate sa imo si Sexy D sa storya mo. Tingwaan ko na iyang ma-advisan, takaya. Pero tiya, amba ko naging sa inyo, opinion lang na iyan Sexy D, ha? Kay kabalo ko yung mayara pag hindi mas maalam. Ah, kag damo ka muda iya nga nagalalantaw. Ti, si Sexy D, hindi gadya daan siling gadya amun na iya ka maalam kag ka-experiensyada. Bo, kadalum, no? Kung gusto niyo yung advice-an, taka mo advice-an. Kung gusto niyo yung, medyo sadya nga pag-advice, advice-an, tamang ka. Kung gusto mo yung subo nga pag-advice, kung tuntuod nga pag-advice, advice-an, tamang ka. Ay, ti, si Sexy D nyo, dumanang-manang nyo naman. Huwag manang-manang. Di mo magtawag sa kumanang kay. Kabudlay na. Tingnan mo nga ikaw, daya mo ba nga, sex di, nagalibog na gidya ang ulo ko, kung ano balang himuon ko sa akon nga bana na. Pwedeng pwede kaya katawag kay sex di, kay tudloan, taka kung ano himuon mo, bulagi na lang na. Naamo pa yan sa imo istorya, kung kinakapoy ka na, bulagi. I-post ang picture yan sa by Incel, bala kay damo pa na interesado sa iya. Siyempre, magamali kang aton nga X-rated nga programa kaupo ng inyo sex sa di nga magapainit sa kahanginan kag mahatag ka sa dyan nga hindi nyo gid malipatan kag batayan nyo mga katropa ha, magbalik ko mabasa kita sang secret files or extraordinary or X-files nga pag tukibo na naman ni sex sa di kung ano naman ang istorya. Siyempre, diri lang sa 103.9 XFM Bacolod, katropa mo exciting.
1: Nga XFM kid how?
2: Kay pagbugtaw ko balita dayon mo.
1: Nga XFM kid.
3: Inami ang music ah.
1: Nga XFM kid.
2: Ay,
4: wala ka lang music magkatapos bugtaw ka blamay ara kay mga balita. Blabs ang amin bigit mga DJs nila kag.
5: Wala sang konkreto nga sabat.
6: Wala sang katumbas nga rason kun naka X ka X.
5: Simply
1: may how kita pa.
5: Enjoy lang.
1: Nga XFM kid how?
7: Timo.
6: FM 103.9.

0: SFM and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
1: Palakasin kasi ng ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Saan Tone Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Tone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suging butika.
2: Madalas akong puyat sa trabaho ko. Minsan bumibigay pa ang katawang ko eh. May time na di ako nakakapasok. Pero nung nag-take ako na Saan Tone Vitamin C, magaan na pakiramdam ko. At lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Rance Orbe.
1: Saan Tone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
4: Ako si Joy Javier. Nabudayan, gigusang una. Kay Do Fermi lang maluya ako lawas. Do Fermi, wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix. Nagbakalman ko. Kanami, kitbala. Kay Batyag, kugid ang pagsik sang akong lawas. Ganado, gigus sa akong ubra. Tiluin nyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na. May Samsung kag vitamin D3 ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
7: Clear Skin Beauty Summer.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Sister Pain.
2: Ako si Sarah sa mga

0: down pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
1: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
2: Exciting, bro!
3: Bastante sa antioxidants kag anti-inflammatory properties. Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee Mix. May mga sangkap, agud, malikawan ang heart disease. Evergreen Herbal Capsule. May mga sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay, kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hiko. Mabakal sa mga butika. Para sa mabakut galawas kag resistensya, mag-inom sa kape nga kumpleto ang sustansya. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Pito kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule nga nagabalanse sang sistema sang atun lawas. Produkto ni Doc Hiko. Mabakal sa mga butika.
4: XFM 103.9. Wednesday.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Nga, XFM, kid, how?
2: Kaya yung pagbukta ko, balita din mo.
1: Nga, XFM, kid.
3: Ay, nami ang music, ah.
1: Nga, XFM, kid.
3: Ay, wala ka lang music magkatapos bukta ko. Mayara ko yung mga balita. Wala ka sa mga DJs na nila.
4: Wala sa konkretong asabat. Wala sa katumbas nga raso.

mga pinalangga ko nga katropa. Alas 2:49 na sang hapon mga katropa, kagini nga oras, ginadulong sa inyo sang turbo. Ang turbo gawa sa maca at clavo, waska nga mga natural nga herbs nga ingredients para ma-enhance ang libido sang mga kalalakihan or sang mga mister ta. So, sa mga kalalakihan da, kung gusto niyo yung mas masatisfied ang inyo nga mga misses, kag kung gusto niyo yung maka 12 rounds, tistingin niyo na or tilawin niyo na ang amon nga turbo nga dietary supplement. Wala sa turbo, wagas ang lakas. Pagduga nga patamiyaw kay Laila Lumbrado. Good afternoon, mayong hapon man madam kaga. Salamat gid sa pag-agi. Thank you! Anyways mga katropa, so ano naman bala nga sulat or X-Files ang pagabasa ko niya. Sexedy. Kaga ready na bala ka mo mag-advise? Kag saliwat, kung gusto nyo nga magtawag sa atin hotline number, pwedeng-pwedeng ikamuya katawag sa 09-15-628-7926. Kung gusto nyo nga mag-advise. Ah, nagkakatol. Kung gusto nyo mag-advise sa atin niya subunga pagabuksan nga X-Files or sulat, pwedeng-pwedeng ka mo ka-advise, mga katropa. Thank you! Kag, subong, pagkasugdan ta na. Nalipat na po. Ay, nalipat na.

Maysa na naman kita nga X-Files or Secret Files nga pagkabasahon sa subong nga hapon. Nga ginting uluhan sang tamara na sugarol pa klase sang asawa. Dear Sexadia, taguan na lang ko sa pangalan nga Jerry. Problema ko gid ang akon nga misis nga tamaran kag indi gid maasahan pag abot sa ulubrahon sa balay. 4 years na kami nga kasal kag may ara kami sang isa ka bata. Hindi man manggaranon ang pamilya niya, pero wala ko kabalo kung nga indi saya kabalo sa mga ulubrahon sa isa ka balay. Kag bilang isa ka asawa Sexady, obligasyon niya gid dapat nga makabalo magubra sa sulod sang balay. Indi boto ang mga ginikanan niya sa akon Sexady, amuna nga nagtanan kami. Halos palayaso na siya sang ginikanan niya, pero ako gyapon ang gimpili iya Sexady. Abi ko, mabag-o siya kung kaslo na kami. Pero wala gid pagbag-o. Kung nagaabot sa time nga nagareklamo ako nga kagamo kabalay namon, dayon ya kapinangakig. Kag maghambal sa akon nga, kuwaan ko siya kuno sang maid. Kaso, gamay lang ang sweldo ko Sexady. Kaisa lang ako ka contractual employee kag nagarent lang kami balay. Base wala na kami makaon kung magpasweldo pa ako sa maid. Ang lain pa kay pati bata namon ginapabay-an niya na. Halinaga hasta maghapon nagatong ets kag nagamadjong lang siya sa tupad balay namon. So ano ba lang pwede ko himuon Sexady? Kagano ang pwede ko nga ihambal sa iya para hindi maglain ang buot niya? Sa liwat, ako gali si Jerry. Kag madamo gid nga salamat.

0: Thank you so much giga tropang Jerry sa pagpadala mo sang sulat. Pero hindi niya Jerry ang totoo diyan ang pangalan mga katropa ha. Gintawag lang siya nga Jerry kaya mula na yung gusto niya nga iayo sa iya. Kaga sa mga katropa tada nga ka-relate sa story ni Jerry. Basi may ara man kamuda or hindi man mapaasawa, basi imbana niyo man da. Pwedeng-pwedeng ka mo ka-comment. Kag kung may ara kamuda yung gusto man i-advise sa atong katropang Jerry, pwede niyo man da'y ma-comment or pwedeng-pwedeng ka mo magtawag sa atong hotline number nga 0915-628-7926. Kay nag-aari lang nga di kay Sex and D.O.A. Pwede ka gid kaya istoryahan na itaya dayon kung ano ya ang gusto mo ya nga ihambal sa atong katropang Jerry or basi ka relate kaya sa iya nga istorya. Diba? Pinalagpat. Pero para sa akong katropang Jerry, ang advice mo na Sex and D.O. before ka nangaluyag sa imo nga misis, kabalo ka man siguro kung may mga amunan na siya nga daan nga attitude so yung bato mo manggiyapo, no? Kaga, biskan na amuna siya, amuna iya batasan, plangga mo man siya giyapo, no? Abilib ako sa imo, katropang Jerry, no? Kahit ikaisog man sa imo magpadala sang sulat about sa imo nga misis. Pero kay daan, kisa kami nga mga babayi, biskan sa laya, insyakto kami agyapon. Wala yung sasala sa babayi, di wala mga katropa. Pero ang ginahimu niya sa asawa mo, katropang Jerry doon hindi naging niya insyakto. Wala malain magpanahor. Tuod ginaya mga katropa, waay sa malain kung magpanahor. Pero ibutang mo ya sa lugar. Diba?
1: Bow, ka-perfect!
0: Butang mo ya sa lugar ang pagpanahor mo. Wala man ang iya problema ya kung damo ya sobra mo ya nga kwarta. Kaga, wala kaya guro ga problema sa kwarta. Tiya mo na ya guro ang nagkakantulong sa amuna, no? Siyempre, before ka manahor, ya, ano, atupagon mo ana yung ulubraho mo sa sulod sang balay para at least balay hindi makabati. Hindi ka man makabati, istorya sa mga bana. Pero para sa ako, na katropang Jerry, importante gid nga prangkahon mong imong asawa eh. Istoryahan nyo gid nga duwa kung kagiprangka mo siya kung anong diferensya ya. Kati hindi man na siling but silingon niya nga kung manggaranon man da or pegado ang ginhalina niya nga pamilya. Hindi na siya dayon kabalo mag-ubarasang ulubrahon sa sulod sang balay. Kaya pwede mo gid na siya matuduan katropang Jerry. Pwede mo tikingin tanan-tanan mo siya siguro alang-alang. Kaya guro ang pagbakit mo niya sa iya. Ilang tawa ba lang natabo? Nagreklamo kaya imong di siya kabalo magdigamo. Nagsugo si mo yung abak iton mula sa yung alang-alang ka. O kumbaga, linghod pa bala katropang Jerry. Diba? Hindi pa sa kabalo magkuan mo magubarasang sulod balay. Pero tingin mo na, tudloan mo siya eh. Pisimple lang gina mo siya ga. Karun biga, tigang ka na biga aga. Kapabibugtaw ga, tigang ka na. Kag tudloan ta kung paano magtingang magluto sudan kung ano ang mga ako kasimple lang na sang diferensya sang imo nga wifey katropang Jerry kay pwedeng mo gid na iya mabulong kag matudloan siya and hindi iambot silingon nga kung amo na siya mawadaan ka na lang gana pero ti ma-advise ko lang si imo kung magabot ang time nga makabalo na siya sang ulubrahon sa sulod sang balay kag kung maserbihan niya nakasang insyakto i-appreciar mo man ang iya ginaubra sa imo kay ti isa kami nga mga babayi tak ang kami sagay ka effort mo. Totoo, ganun yung mga katropa. Yeah. Natakang kami niya sagay ka effort na hindi malang ma-appreciate nyo bala sa mga lalaki. Timplahan ka sang kapi tapos doon sa wala malang sa iya. Mas mayo pa yung matulog na lang kuya. Pagbugtaw kuya, may muta pa kuya nga kwaon mo. Pero bisig hindi pa kuya magtulog. Ang muta, gaunay na naisakon kay muta wilido ko. Ano na mga katropa? Kagang, tuduan mo daw siya mang lab. Gahala, baby, akong bayo. Instead nga magkuha ka mo sang maid, iyang imong sweldo, tag na lang sa iya. Kagay pensyo diho mo sa ikat. Siyempre, basi, basi bata pa na imo nga misis, immature pa balang paminsaron niya. Mayara, ginaya katropang Jerry nga babae nga wala pagidiya nag-abot sa point nga nag-mature niya nga utok or paminsaron pag-abot sa pagpangabuhi mo. I think wala niya pa na-experiencehan ang ginatawag nga struggle. Wow, struggle. Tanan tita kayo, struggle. Ti ikaw yung nag-struggle, da nga ba na? Ti mo na gani, tubluan mo siya. Ano mo siya ga? Nang kay ti asawa ta naman ka? Pakas lang ta ka gani kay ti ikaw gusto ko up dun sa habang buhay, ba? Ikaw gusto ko up dun sa forever ko, wow, forever. Ti, gusto ko man tani ga nga servisyohan naman ko ga eh mga mula ba lang mga pit agka tropang Jerry dudu ako pa yung lalaki sa to nga duwadi muna eh servisyohan mo mako tani ga eh kiti eh kag kung maservisyohan niya kakatropang Jerry baklan mo sa isang mga needs yung mani eh, dala sa Watson yung mga sawa happy na iya may mga make up mga bago oh may mga bago nga mga bago naka mga dress na uri pa add to cart kag ano yung pagustuhi siya para ya paboran niya man kung ano ang ginapangayo mo sa iya. May kami kidaan kis ang mga babae, mga katropa, may mga saltik gid kami. Kabalo ka mong saltik. Mayroon lang dulayin ulog kami kis ang hudi eh. Di, kung hindi, pagid siya magbago, katropang Jerry, ay muna na guro nga time guro kung makaya mo mapalang siya ma intindihon or gusto o kaya mo papalawigon imo pasensya. Ti depende man niya sa imo pero kung ako lalaki ti may bata ka mo nga daan ti man basta-basta mag-decide nga bayaan mo siya. Feeling ko mabag-o na siya ang kiti kag ang pagpanahorya naton ibutang lang sa lugar. Uy na yung problema manahor siya pero ti tingangan niya kaanay. Arab lang wala naging siya ulubrahon sa sulod sang balay. Bala, may na yung problema ah. Tikis ah, ano man ang munang stress reliever man niya ang pagpanahor or kumbaga mo naman niya ang iya yung strategya para hindi siya maboard. No? Ti, pagbigyan mo. Pero ti, kidisiplinahon mo man. Ikagang bata. Speaking of bata, ang ginapabayaan niya, ti amo niya, guro, madisagrigi ko daya nga, hindi niya intsakto, katropang Jerry. Kiti, tamaran ka na nga asawa, sugarol ka pa, pinaka-versus pabayaan, mapagid mo bata, ti, magamo na niya, hindi ka nagid niya intsakto, ang klase sa iloy. Sa pa dapat nag-mature din ang utok niya, kahit may bata na ka mo, dapat yung focusan niya na iya. Kasal pa ka mga duwa, di ba?
1: Guwapa!
0: Guwapa, gidya sa iya. I-desisyonan mo ka, tropang Jerry. Open communication ka mo danay nga duha. I-prank ka mo sa iya kung anong diferensya. Iya, kasi siyempre ikaw eh. Basi mayara ka man mga diferensya nga gusto yaman ihambal. Kagbasi pa man lang kuan ang madala sa istorya. Hindi magpadalos-dalos ang desisyon. Pero ti kung di naging madala sa istorya, ti imuna na iya diretsyo ka, tropang Jerry. Thank you so much, giliwat na sa pagpadalas ang sulat, no? Kabudlay gid man bi mga katropa no. Biskan ako lalaki, alaw ay gid man sang asawa nga kuan tamaran no. Kay ti syempre kita kamo nga mga lalaki kis apa konsuelo na malang na inamon sa inyo, sa inyo nga pagpangabudlay, sa inyo nga pagpangita sang ubra, mo na bala. Kumbaga baylo namon sa inyo nga kabudlay. Pero ti, hindi nyo man kisabi ma-please ang babae nga mag-amuna. Kahit ti kisabi, may mga dalo mo na silang rason, mga katropa mo. Kung nga, wala sila ga-effort sa amuna nga tao. Wala sila ga-amunito. Kuya, kahit ti, ako yung nga babae, syempre, laingid ya kung ma-pressure kaya kabana mo yung nagpangabudlay ka sa iya mo. Kaysa na naman nga, sige ka na ika-effort sa pinanilhig sa sulod sa balay mo, pinanghimos, tapos mapahuway ka lang kadali pag-abot ka ba na mo, hambalon ka lang yung abaw, nagtulog-tulog ka lang yung ba, pero ti wala siya kabalo, nga bilog ka yung adlaw ng limpyo, diba? Abi niya na kayo nakita, niya lang kaya nga naghihigda, kag nag-cellphone-cellphone da, abi niya, bilog nga adlaw ka lang na dagahigda kang naga-cellphone pero wala siya kabalo nang iskis ka na to sang kaldiro, nang iskis ka na to sang mga ano mo. kung ano pa tugi limpyuhan mo mga dapugan mo tugi pang paypayan mo tong mga kahoy tugi pang 'di ba? Pero ti ada sigman di sa ila bi mga judge kis sa mga babayi mo muna kis sa mga asawa natakan na lang magiho. Tutuod ginaya mga katropa ya. Ay kami ang mga babayi ya. Biskan jutay lang ma-appreciate nyo lang kami ya. Happy na kami na iya. Biskan do do Gigi na kami di agani yung naga ano sa inyo. Pero okay lang gidya gyapo niya. Pero amo na gani open communication lang gid na daya ang bulong sa tanan a. Ah. Ati kung hindi kamo ya mag-istoryahan na nga duwa ti ano kamo apa? Diba? Amo na gani ang purpose na mag-istoryahan na ikaw mga duwa kay ti para ma-settle nyo na. Buti kung hindi ka buya mag-storyahan na, kung parehos ka mo yung duwa taas, pride. Blagay na lang ka mo, pakapoy-kapoy pa ka mo. Ang yung kagaan, yung problema, mga tao nga, sa palibot nyo. Oo, kaga, tapos mag-ibihibi ka to sa miga, huwag ka mo yung imbayaan niya ko. Anong rason, day? Baka, kaya wala ako binanghimo sa sulod sang balay. Te, namian ka? Hiling ko gidya mga katropa, do timus-timuson ni kuya mo. Kaya mo na, ay do, ano, gasakit akong mata. Siguro sa chimpon mo. May mo ko naliili. Do ga matamat, ano, akong mata, gasakit. Gagapon pa niya mga katropa, ginaano ko lang. Huwag ko lang ginausog, kati, ambal nila, basta mo na ko ng bakterya ng adan sa kamot mo. Huwag kakabalo kung di na nagaling ng kamot mo. Kaya napahid-pahid mo sa mata. Ang ganito na ito sa mata, no? Ang Vision X Plus. Anyway, taliwan, thank you so much, katropang Jerry, sa pagpadala sang sulat, no? Nag-enjoy gid ako kag hindi gid ka relate sa Sex ID. Kaya ako yun sa Sex ID, ha? Nang una, obligado, gig ko yung mabugtaw aga pa. Tuntuod nga na yung mga katropa, aga pa ko yung gabugtaw, nagaluto sa nga, wala pa kami nagpuli sa kay mama ko. Muna thankful, gig ko yung araw kay mama. Ma ako nagapamati, kagid man subong salamat, gid. Kay ti, diba, kung araw, tiya kisa sa aton mother, ya kisa makapauway, gid man tayo. Hindi na tayo sila yung mabugtaw, gid yung aga, paya mo. Muna nami, gid ya mga katropa, kung araw kayo sa loyo sa imo ginikanan. Makambala na sila yung, ay wala hindi manuto ang mga bata kay tungod ara sa ginikanan. No! Kung lahain kaya klase sa batasan sa ginikanan, syempre hindi niya mag-unay si mo imo bata. Kung isipan kaya klase ginikanan, pero kay ti si mama ko, hindi niya amuna. That's why nga ara kami da siya. Ya, kang ti, sa una, bala mga katropa, wala kami da kay mama ang mga utod ko, layo man ako, layo man. Si mama nagabatsyag sang kasubo kati wala siyang may gina-istorya, wala siyang may gina-entertain, wala sa ga-entertain sa iya, maglain pa matsyag, wala gida sa may mga gamasay-masahi da siya. Pero siyempre kay ara na kami da subong, siyempre kung nga maglain matsyag, ara kami da yung gano siya. Ti, kung ikaw ya tunto, kaya klase sang iloy. Siyempre wala gida yung isang bata mo yung nga maunay sa imo, yung ikapay pa kung dalok-dalok, kaya nga iloy. Diba? Hindi niya ambot siling mga katropa. Kikis, amyara na mo, underestimate mo nga, kumo, galumon. Ano na dayon? Hindi na dayon kasarang. Kung gusto ko na mo mga katropa nga magpatindog sa balay kang magrenta, pwedeng-pwede, gidgaling kahit ako, old na si mama ko, kag si papa ko, syempre mas piliun ko ya, nga ara ko ya sa luyos ang ginikanan ko, kahit kung maabot ginaya sa time nga maano ko sila, pero ti-enjoy yun kuya anay, samtang buki pa sila. Muna nga ako mga katropa. Diba? Ang namin, ito sa feeling, ara, kaya sa ginikanan niyo, makita niya, no? Kaga, wala niya daan si mama ko, yung nag-tiktok-tiktok. Kaya daso tagaan sa sin mo, para pa-tiktok ko, tanda, saka para hindi siya ma-board. Utong na na. Sa utong na sa sang, kung ano, ang mga saot-saot. Ang siya, ano ko sa mga katropa, paintrahon ko sa mga nagazumba bala every Saturday bala sa mga senior to bala sa amon bala wow. Para at least di sa bala ma-board madabalak mabalasan man sa mga katropa di bala pero ano ko pa na ilang taon ko pa ng schedule to liwat kay wala ko to ligad na abtan ng ligad nagkanto kami to nag timing may nagasumba ti timing nakablock sila ba yung nakablock masasabi ba ako nag-intra kuya kung sumba Wala, uya. May mga bayad to yung mga upod, kuya. Kuya, wala. Kasi timing nakablock, kuya. Tayo, amo mo na to tripping, kuya. Anyways, magabalik lang kita, Derigia Ponsa, X-Rated, sa inyo paborito nga programa, diri lang sa 103.9, XFM, Bacolod ka tropa mo, X.

0: FM 103.9. Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
1: XFM Cebu,
2: XFM Bacolod,
3: sa XFM
0: and Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online, XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
4: Cellphone Plus Gold.
5: Ako si Weng. Matagal ko nang iniinda yung sakit ng likod ko. Talagang napakasakit. Pero pag take ko ng Cellphone Plus Gold, sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
4: Cellphone Plus Gold.
6: Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
4: Cellphone Plus Gold.
7: Mabili sa mga butika.
4: Cellphone Plus

0: bibili sa mga butika. Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
1: Walang araw na di ako nahihilogin pala. May problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Deligtig.
0: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
2: Premium D3! Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3!
3: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Ay, kapuya oy, bilar ko gabi eh.
5: Naunsa di ay ka?
4: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
5: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo?
4: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
5: Oo, the familiar sa ako ana. Nakadungog na ko anang turbo.
4: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo para wagas ang lakas.
2: Turbo food supplement for men. Hihimo sa baka o klabuwaska. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
7: Sister Pain. Ako si Lani, isa ka bus driver. O kung tubig sa lawad na kong pagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inobus ang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.
8: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
9: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
10: Namamayagpaan sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
11: XFM Cebu,
12: XFM Bacolod, sa XFM
10: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM. Go!

Ngak, mga pinalangga ko, ngakat, tropa. Alas 3:21 na sang hapon, mga katropa. Kag ini nga oras, ginadulong sa inyo sang Santon Coffee Mix. Aray, dire ka mga katropa ko, ginainom ni Subong ni Saksedino. Kag amugin niya ang every morning routine, gina Saksedino nga pagbugtaw, amugin niya ang ginainom ko nga made of mangosteen, moringa, and soya powder. So, kung mag-inom ka ni mga katropa, mahaklo mo gidya ang kahamot sang soya. Kag ang sabor, sininga, dupang ita-itaon mo gid sa adlaw-adlaw. Kag ang nabalaan ko pagid sa Santon Coffee Mix na mga katropa, kay nagapabalansi siya sang aton mga hormonal imbalance. Kung nagaproblema kada about sa imo nga hormonal, so perfect gini ni para sa imo. Kagano na naman bala ang aton nga isa ka secret file nga pagabasahon. Ready na bala ka mo? So may ara kita da paduga nga patamyaw sa mga katropa wala. Pero thank you so much gid sa pag unay nyo mga katropa ha. Kag kung gusto niyo mag-advise, pwedeng-pwede gid kamo ya ka-advise ha. Hindi maguya-huya kay ane open gid na diya ang imo nga opinion. Kay may opinion man niya si Sexedi. So may ara ka man niya sa imo, di ba? I-share mo di, pwede mo gid ya ma-share kay Sexedi. Medyo nagpalima katropa, nagakadlaw ako no. Nabasa ko na ini, pero ti makakadlaw naman ka muna sa iya ni guro nga istorya ni. Mayara naman kita sulat or secret files nga pagabuksan. Nga gintiguluhan sang nakibot sa saakon unto. Dear Sexedi, tawagan na lang ko sa pangalan nga Eman, 24 anyos, kag may ara na ako sang ginapanguluyogan nga upod kuman sa akon ulubrahan. Grabe nga porma kang diskarte ko kay Claire Sexedi. Kagbatsyagan ko gidiya nga may chance gid ako. Galing, una nga date namon, disaster ang natabo, Sexedi. Ara kami sa restaurant, sang amuto nga time. Gulpi lang siya nag-joke. So, ang natabo, grabe ang kadlaw ko. As in, wala gid preno. Ang kadlaw ko, Sexedi, grabe gid. Daw, may ara ako sang nalipatan. Nalipat ko gali nga, may ungab ang unto ko sa unahan. Tungod sa pagbasketball ko sang high school pa ini, Sexedi. Naguntat si Claire kag nakita ko gid nga nagdako ang mataya nga nagatulok sa baba ko, Sexedi. So gulpi man ko naguntat kadlaw kag gintabunan ko ang baba ko. Sugod sa to nga natabo, napiyaran ko nga na nalikawan niya na ako sa opisina. Sexedi, nadula ang kumpiyansa ko sa kaugalingon ko. Say na ni bala, ayhan nga untaton ko na ang pagdiskarte sa iya. Or, may pag-asa pa bala ayhan nga makakadlaw man ko gyapon sa iya. Sa liwat,
Ako gali si Eman, kag madamo gid nga salamat.

Anyways, katropang Eman, baka ginaging basa ko ang imong sulat, nakakadlaw gid ako. Biskan ako. Pero depende man akong kisa sa babae, bi katropang Eman eh. Pero tigaling kay siguro si Claire nag-expect gid nga amuna wala kasang diferensya or siguro tani isang una pa lang pagimpakita mo na sa iya yung ungab ka na. Ano nga, bi kinalipat ka man yung imo, yaman. Ano sa mula, hindi kayo maglipat-lipat. Iya, kumbaga, love and the world loves with you, ginaiya. Nga makakadlaw ka, makibot ka na lang gali. Nga wala kaya gali unto or ungab ka. Kisa sa tamaan, takakalipay, mga katropa, hindi nagidmanta na iakabatsyag. Iya, kung ano ya ang mga flows tayo sa aton, kaugalingon, yan o. Sa gana yung mga kakadlaw ka, nalipat ka, wala ka tayo gali ka pa, not brush, diba? Nalipat ka na, sige, kadaya ka duko-duko, kadaya ng imo, daya ng shanti, nagagwil na daya galiya. Diba? Ang bumayara, pag nakisama ka to learn off, nga kadlaw sa nga lalaki. No? Sa tingog, pag kisa, eh, diba? Pero, normal na iya, katropang Eman. Hindi niya ang butsilingon nga isuko mo na iya, kumbaga, ang pagpangaluyag mo sa iya. Kumo, nga nakita iya ang bakante nga luti sa unto mo, muna, no? Hindi mo man na yung sala ang amyara kada sang bakante sa imo yung nga ba-ba. Pwede mo lang na yung mapapustisuhan, di ba la? Kag kung confident kaya sa kaugalingon mo, eh pakayo na lang ginayang unto mo. O muna na lang liwat pag diskarte mo. Kaya kati si Claire siguro nagulpihan. Kag kung seryoso na si mo si Claire, katropang Eman, hindi niya basihan ang isa ka pagiging ungab mo sa iya or hindi niya hadlang bala kumbaga kung palangga niya man ka diba hindi siya sila mag-judge sa imo dapat kung ako si Claire ha kung naluyag na ako sa imo syempre balunta ka ayol what if papustiso mo na lang na updan ta kabe malakata sa ano sa dentist oh. Pero ti kis abla ang first impression bala sang tao ya bala kis a makuan ka gidman, masya ka gidman na yan, normal lang gidman na yan, agyan, tama na, muna, no, tingong baga, kung nabungi, itong imuunto, nabungi man ang puso mo. Hindi na yan pwede nga kung bungi, ito yung imuunto, bungion mo man niya ang puso mo, wag. Wag mong sirain ang iyong, pagdiskarte sa isa ka babae, tungod lang ang nakita ang isa ka flows mo. Kumbaga, katropang Eman. Kasi a blessing in disguise, mana mo nga nag-aabot ka sa amo ng senaryo kati makita mo man ang babae kung interesado man siya sa imo or seryoso man sa dibla. Pero ti, ikaw nakita mo man ang reaksyon ni katropang Claire nga sugod sa nakita iyang nga ungab ka or wala ka unto. Nag-ano na siya sa imo, nag-likaw, diba? Pero hindi dapat eh. Wala yan ka dapat ginlikawan eh. Kumbaga, Dani, dapat nas gin-motivate niya ka nga, muni ka tropang Eman. It's okay nga, nakita kong imo nga, ano, wala na yung problema sa ako niya. Duga nga patamiyaw, bunga spotted, good afternoon ma'am, pa-shout out watching live from Sitio Bunga, Barangay Urong Kabangkalan. Mayong hapon kag salamat gid sa pag-agi, shout out landa gali sa kay Bunga Spotted kag sa mga taga Kabangkalan nga nagapamatik or nagamonitor sa aton. Thank you so much. Kag kumayara kada iya gusto nga i-advise sa Bunga Spotted. Kuya Mar Vlog, Lia Lombrado, basi miyara ka mo gusto nga i-advise sa aton katropang Eman na ang iyang istorya is nang nakita sang iya yung ginapangaluyagan nga naungab siya siling ni Bunga Spotted do. Ako ya ma'am biskan damo-damo pa siya unto batunon ko na siya ba damo-damo unto ano tayo pera na ha. Ikaw ha, sinasabi mo lang yan, pero kung makaharap mo na yung maraming ngipin, ewan ko na lang kung hindi ka magdalagan. O, di ba? Ma'am, baka guro, biskan duwa pa na iaungab, pero magdamo na yung unto, mga pilagid bigabilog mo, 136.
It's more fun in the Philippines. Kaya nga, ano mo damo sa'yo? O mo nang ginatawag nga pinagpala kasi na yun sa titya. Kaya, kung pwede lang na bala mo pa nagtag ang mga unto, mga katropa, pwede sa'yo na yun makuhaan yung unto, i-donate yun sa'yo. So, i-donate yun na lang na yun sa mga wala unto, diba? Shout out kay Sir Win Salina. Shout out ko na Sir Win, siling ni Bunga Spotted. Diba? Bisa nabi ako kung ako ya. Kung makita ko yung flow yung isa kalalaki ya. Ako ang balong ko siya, parang kahon ko siya, pero depende naman sa iyo kung batuno niya. Kati ako ya si Sexy Dia, mga katropay, parang kagig ko ya, pero sa isang una. Mayara ko ya, mayara na nga liyag sa akin nga. Tuligin sa bat ko siya ha, pero isa lang kami kaadlaw or duwa kaadlaw or mga katropa na dumduman ko. Isabat ko siya, pero wala ko ya kakita nga, wala siya yung panipiliyo, so hilo-hilo, iya unto, pero namita niya iya unto, pero more and kikiks naman to yung unto niya. Ako pangadaan niya kasipat sa akon mata, Abin yung mga katropang ginimo ko, parang kakugid siya, siling ko panut, ma-break na ta, kay wala ka nagapanut brush. Pero ang buta nga tayo, mga katropa, ano pa lang to si Sexy Dia, 15 years old, di, medyo bata-bata pa to yung uto ko. Edo, wala ko yalabot kung maglain, buot mo yung mas tumahamba ko, yung simo nga, bahuin mo, ba? Or damo na yung imo, yung kikik siya, pwede na yung balang mahimo, yung ano balang, cheesecake. Wala, dareto, ma'am, sinin ni Bungas, pag ginimo, yung ako di yung bugaw. Kadto di Bunga Spotted, dari kadto di sa XFM studio, Bacolod. Pangitaan, taka di, ano gusto mo nga reto, ha? Anong standard mo sa babae? Sige, be. Iyambasa kung anong standard mo sa babae. Be, basi bala, dahil anta makablas ang amba mo na ang damo unto, na bala. Nami, bakit ma'am kung nagayilo-yilo ng unto na may i-donate na yun. Oo, acrylic na na yung unto. Pwede na mabutan sa museum. O, diba? Pwede mo display mga katropa sa museum. Uyilo-yilo na yung unto yung acrylic niya. Oo. Bunga Spotted, ano ang imo nga standard sa babae? Para at least mabalaan ko kung ano ireto ko sa imo. Ha? Nagamaton ka bang guros ang binupusan? Ha? Bunga Spotted? Pwede ka diba kag-guest sa amon Bunga Spotted kung gusto mo kag tapos ikuhaan ta mga kadayon guest nga babae, no? Anyways, thank you so much katropang Emma, no, sa pagpadala sa sulat. Nakakadlaw, gid ko kanami kinyo sa mong katapik, kuya, ah. Diba, at least sa dula, balang makatuyo sa mga tigpalamati, tada, no. Kagi naman ka muna, guys, ngara, balang taas, guwapa, kag 5'9", ma'am. 5'9", ang ano, ang height? 5'9", wala ko ito galing kilala nga 5'9", pa 6'5", guro, pwede pa. Wala ko ta 5'9". Wala, in man iya mag 5'9" ng babae. Tapos taas na iya. Ano itsura mo ha? Be, itatawon tabi si Bunga Spotted. Be, kung andaman mo lang ang height mo 5'4" ha? Tapos makikita ka 5'9". Be, aba, kagwapo sa aton nga katropang Bungang Spotted. Bunga hidood. Bunga. Yeah, ang Bunga Spotted mo pangalan sa Facebook. Oh. Ano gindi ang true name mo? Ay, tayo, gwapo siya bala. Nan. Di ba? Tingala, kung managabasa kay Monica. Di ba? Ikaw, ya? Ano ang imo nga kuan nga? Aside sa 5'9 nga height, ano pagitang gusto mo sa babae? Ang imo nga standard sa babae. Na, kita mo na lang, Ged. Ha? Ano ang standard mo sa babae? Or ano? Aside sa 5'9". Hindi lang bimang 5'9". Bika do, manuglin. Ay na yan, sobra kapayay mo. Yan sa kakwa, lin na. Ay.
5'4 lang ano, 5'5 lang ano yung ang ano nila sa mga lin. Ay, gani, magpadyan ka ni kayo. Mo ka 5'9 ka na, ya? Yeah? Oh, baya si Jansky Gaspar ang name ko. Taas ilong, kagbuot, kagpisan, ma'am. Sige, ya. Ah. Nga, pisan, ha? Nga, gusto mo pisan, babay mo, ano, maid? Nga, gusto mo pisan, ha? Teko nga, kung mag-amo niya galing ilong, kuya, gali iya bungang spatid, hindi kuya gali kapasar sa imo, ya, eh? Ay, kabudla, ay man yan sa imo, pangitaan, reto, man. Yung ilong daan ni Sexedi, hindi niya ziling yung ataas, hindi man niya dapa, tsaktuan lang ni ilong ni Sexedi, ha? Do ilong, gid, ah. Oh, padugay si mo mag-reply da siga. Oh, diba? Iya tanan ay. Buot oh, mga katropa, nagapangita ko no siya Bungang Spotted kuan siya si Jansky Gaspar aka Bungang Spotted sang babae nga single. So kung may ara da, ang gusto niya kuno taas ilong, buot, pisan, kagwapa. Kay para makabulig buliganay kami nga duwa. Ano imo nga work Bungang Spotted? Kasi miyara ka ano ha, miyara ka tawag ha. Pwedeng-pwede ka gid bala ka tawag Bungang Spotted sa hotline number namon nga 0915-628-7926 sara sa screen ho para ka istoryahan ay tadi nga duwa kag para baka pangitaan ta kasi imo nga ano kumbaga forever, sure forever. Hindi kayo ma-promise ha, pero i-ano ta eh. I-try ka ganyan best ni Sexy D, makakita partner mo ah. Nahimo ako di ako, tatay-tay-tay-tay. Oh, ano sa'yo mo? Manawag ka? Ah, wala ka load? Ay, nano, mangita ka babae, tapos wala ka inog pa load. Napat may kwarta ka, nay una, hindi ka kita sang guwapa, taas, nami, ilong. Kung wala ka o, oh, diba? Sideline lang, ma'am. Ah, nag-sideline ang aton Bungang Spotted. So, sa diin ka sa may Kabangkalan. Anong lugar mo to, gane? Kabangkalan, no? Oh, sa may Barangay Urong. Sityo Bunga, Kabangkalan. Mga katropa siya, si Jansky. Si Jansky Gaspar, nagapangita isang babae nga single. So, basi, mayara, dara ko na willing nga mag-ano. Pwedeng-pwede nyo gin siya mga PM, Barangay Urong, Kabangkalan City. Or pwede mo man yung mga, ano yung mga kwan. Number mo ilawag ko. Pwede man, para at least may magtawag na sa imo. Kung hindi ka katawag, oh, kung kapangita ka gin. Ikaw na lang tayo bahala, dahil yung entertain na, katropang Bungang Spotted, ah. Huh? Anyways, balikan ta mga katropa ang about sa istorya ni katropang Emma, no? So, nadulaan na siya kuno kumpiyansa tungod nga na-turn off sa iya si Claire nga ginadiskartihan nga babae tungod nga nakita nga ungab siya. Siling ko, nang pwede man nga makuton mo siya eh, kati wala man nagwa sa baba niya katropang Emma nga naglain ang buot niya or na-turn off sa imo, pwede man ipapustiso mo na lang anay ang unto mo kag tapos magbalik ka sa iya diskarte. Or ba si bala feeling mo lang niya bala na turn off sa pero ti wala kay ti wala mo man siya na istorya mo mula na galing kay ti wala na kamo nagkibuanay nga duwa. Pwede man ma'am, sige wait lang. Sige ka tropang Bungang Spotted. Kay pwede mo gid na iya kag kung hindi siya para sa imo, katropang Eman, damo pa na isang babae nga willing man magbaton sa imo mga flows, ah. Eh, syempre, para kami nga mga babae, ga matter, gid man niya sa amon niya ang itsura sa isang kalalaki. Biska hindi sa itsura, kung sa hygiene, ganit na number one, ganit na matter ang hygiene, ang ano. Ako sang una, mangalo, iya, mangalo,

Sa una pa lang, di bala, kamo nga mga lalaki, makita nyo na yung akong seryoso kami sa inyo. Kag wala, bala manug-into. Kung wala, may mapa-into. Diba? O, sa aring number ni Bunga Spate daw, mga katropa, 0991-838-4133. Ara, gusto mo ako matawag siya imo. Oh, ganta ni Goro, si Bunga Spate, ay. Kung tao, ganta ka, ay, wala ta di Jack. Wala ta di Jack. Kung tao, ganta ka Bunga Spate, di make sure mo masabat ka sa akin, ha? May load bala sa Sex ED? Amo naman isa bombay mo unta kay wala may nagatawag. What if si Sex ED naman manawag be? Correct gid. O di bala, Kuya Mar vlog. Ikaw Kuya Mar, naka-experience ka na nga na turn off sa imo ang babayi or ikaw na turn off ka sa isa ka babayi? Ngara balang wala ka balang expect nga amo na siya. Dahil nakita mo nga amo to. Amo ni ang amo to. Gagi ka na na. Yes, pwede gid. Pwede. Gid mo ko matawgan. Subukan ko tawgan. Taka, wala monitor ha. Basi mga ano ato monitor. May jack pa na. Wala. Basi yung monitor. Wala mo gano ha. Sabton mo man, kung tawagan ta ka, damo, gid ma'am. Ay, tuod, Kuya Mar vlog. Kaon ka. Basta yari, di. Di na. Dugay-dugay lang. May napangita pa na munang jack. Hindi na kung magano. Kay... Damo, gid, mga ano, bi. Mga ano, bi nga scenario, bi, Kuya Mar vlog.

0: sinabi nga si oo ah sab ulat kita og ganta ka gugay dali andaman mo lang gani sa akon ha. Kaya nga akon nga cellphone mga katropa wala ni ano. Wala ni jack. So may adapter lang ko diya. Tawag ganta ka ha. 09 oh. Bida tayo kung sino the next taka caller or ako matawag sa inyo. Bo grabe ka mga special sa inyo. Special child. Kaya ako may hanggang panawag ya. O, oh, diba? 83-84-133-09-91-83-84-133. Hello?
1: Hello?
0: Hello?
1: Hello?
0: Ay, okay. Ikaw si ano? Si Bunga Spotted? Ay, namian. Kuya Balog yung patsyan niya, Kuya Balog. Ay, ay, ako ito na nawag sa imo. Madamon sa guru utang sa ano mo. Kaya may guru mo nagsukot. Hello? Hello, good afternoon. This is Sexy D from XFM Bacolod. Hello? Hello? Bungas... Wait, ako yung sige. Nahadlok siguro sa akon. O hindi, ako mabatian. Batian mo ko? Bungas Patid. Si Kuya Mar Vlog, hindi wala manugid. May pila pa ta ka minutes, Bungas Patid, wah.

'di ba? Hindi siya kuno kabati isang tingog ko. Hindi siya kabati kuno katingog ko. Bakit? Ay, kanugon. Ikaw na lang tawag sa akon, eh. Kaya hindi ka man gali kabati.

0: Hello, may hapon.
1: Hello, mayong hapon. Batian mo na ko?
0: Batian mo, may matingog, ma'am.
1: Ay, hindi, Ged. Hindi, Ged, siya kabati. Hindi siya kabati. Ambot nga, hindi siya kabati. Aga ka pa bala bugtaw, bala kayo tapos mo paligo, umok pa na. Ngayon pa swatted. Bunga swatted, liwat bi ma'am. Wait lang. Lain nga ng birthday, tawag tawagan. Hello?
0: Hapon.
1: Mayong hapon. Mayugid man ang imo nga hapon. Welcome to XFM or X-Rated.
0: Well, thank you so much, good man.
1: Ay, you're welcome. XFM. You're welcome. Pero tia, before ko anay mag-chismi sa imo, mayara ka nga i-advise sa aton katropang Eman?
0: Okay, ma'am. Ayos, ha?
1: Anong ma-advise mo sa iya?
0: Ang ma-advise ko siya, kung ano bang git, ano ba lang iya nga, ano siya miga? Panibatuban niya na lang eh.
1: Actually, hindi iya patumiga. Ginapangaluyagan niya pa lang to katropang bunga spotted.
0: Depende man siya kung ano, kung gusto niya nga, arab lang pangitaan niya pagi nga matamat nga dula iya luyag.
1: Mm-hmm. Tay, pero kung ikaw, B, mayo ka magdiskarte sa babae, pero kung sa imo na natabo, ano ang imuon mo?
0: May nakot choice, ma'am. I-kuan ko na lang.
1: I-let go mo na lang.
0: I-kuan ko na lang ang akon nga pride para sa iya. Matunan ko rin na siya, biskan na mula na siya.
1: Wow, grabe. So, biskan kulang, galiunto, ya, okay lang ganyan sa imo, ya.
0: Ano, ma'am?
1: Biskan kulang, iya, unto, okay lang ganyan sa imo.
0: Away kaso, kaya ako madugang siyang unto, ya.
1: Namiya ako pala sa imo. May kulang, kundi pala unto, dali sa may bagang, o pwede mo madugang.
0: Ganyan kay kayilo-yilo na ni ma'am. Ipang-display na namin sa Colosseum, mga kulis.
1: Alo, acrylic. Kaya boy nalang naguro sa kwa. Mga pula, bala nga duta. Bala ba siya magtubo pa na yun? Hindi, timing. Gito na kay kula ko dito. Bagang ho. Pwede dugangan mo. Ano last mong ging kao now?
0: Nang jamindo lang, mas.
1: Ay, ano ba kadlaw mo kung bunga spotted ah. Pero tia, may nubya ka sobong?
0: Wala.
1: Ah, single ka. So, pwede mo na mahambal, ihambal sa ilabi nga nang nagapangita ka sang babae nga among ni Biho?
0: Wait lang, hindi mo. Wala ka signal.
1: O, sige, balo mo. Hello, mga katropa. Ako gali si ang true name mo. Then, single ko gali. Kagbasi may ara dira willing nga babae nga mag, ano sa ako. Ano muna yung bal mo, be? Sige, be.
0: Mayong hapon mga katropa na, no? Sa mga nagalanak ako dira sa live ni Ma'am. Sige ni Ma'am.
1: Sexy day? Baho na, no?
0: Hindi, ano lang ko, nang sibong lagi ko naka...
1: Ay, tuod. Ay, tuod. Sige, amang yun naman agay na balaan. Taka para pirmi-pirmi ka na subong.
0: Okay, nakita ko lang dyan ang live ni Sir Win sa
1: SSM. Okay. Sige, napadayo na na to.
0: Nga, punta mga katropa, no? Ako gali si Jens Gaspar.
1: Mm-hmm.
0: From City Bunga, Barangay Purong, Kabangkalan City, Philippines, no? Ako galing magpangita sang babae na tunay magpalangga sa ako, no? Hindi niya ko maintoon, hindi niya ko pundihin siya, hindi ako pwede libako, no?
1: Grabe mo.
0: mapanilang mapinalanggaon yung babae. 5'3 lang ah.
1: Oh, 5'3 height.
0: Taas.
1: Oh, so di iambal na imo ng bird o para at least may kontakon sila if ever nga gusto nila.
0: Ah, hindi ko man ma'am kay kung may ano ko ako ng birma mapasay ng ano ang
1: ay, hindi mo sa ulo. Ari na lang ako na lang ang number niya gali mga katropa 0991-8384-133. Ano ni Smart ni or Globe ni?
0: Ah, dito na sa ma'am.
1: Ah, dito. Dito ka lang. O, dito ka.
0: Dito.
1: Ah, may talent, may talent. Dali lang gid bala, pumati. Bala, anay, sapaka ko, anay. Dali lang gid. May talent ang atong bungang spotted.
0: Yes, ma'am.
1: Anong imo talent?
0: Kanta.
1: Kanta? So, pwede ka sample, anay, ang atong bungang spotted?
0: Pero chorus ng guru, ma'am?
1: Oo, aalangan, maalang-alang naman tayo guru. Wala na oras kung muna.
0: Sige, ah. Audition, eh.
1: Sige, natawag ng tanggalan. Na di- Sige na. Parang babati ata, may sige mo sample ng chorus, be.
0: Sige, ah.
1: Sige, ah. 1, 2, 3, go.
0: Lagi kitang naiisip maging sa aking palapinig, ninanais na makita at makausap kahit salit. Umaasa na palagi

0: Lahat gagawin kong para sa'yo. Ang libot ay wala sa isipan ko. Basta't ako'y maghihintay kong para sa'yo.
1: Wow, thank you so much! Baka lang, Miguel, isay mo pakantahon, no? Pero timiara kada itam niya won before ta ni i-close kag thank you so much gida sa pag-answer sa ngamon nga tawag no kati wala ka man load tani dasod ikaw na lang ang may load no ikaw naman tawag
2: always na ko mamlaga ano nga nalitaw sa mga balita niyo ng mga except
1: them. Wow, thank you so much gid tiba si Miara kada gusto nga tamya won
2: shout out dira sa akon ng mga katropa no sila ni Justin Ramirez sila ni Rosa tag sa mga nakakilala na sa akong no mayong hapon dira sa inyo tag sa mga taga Kabankalan dira sa XFM Kabankalan kay Sir Winston Villanueva dira mayong hapon.
1: Yes, thank you so much gid ah kag tani da so na sige kapag yapon ka subaybay sa programa namon ha kag hindi ka madula ha. Para at least mabuligan mo man kami bala kung paano kami mag-advise sa aton ng mga katropa nga gapadala sa sulat.
2: Wag na problema, mama, kung subo ang inyong adlaw pa sa Tsakonta.
1: Wow, thank you so much. Sige, kung may time ka, pwede ka man di ka visit sa amon nga ano studio. Ah. Kayo mo, unta ka di guest. Thank you
2: okay, ma'am, thank you.
1: Oh, sige, thank you so much, sir. Iyan, bala na yung kwan, be, diri lang sa 103.9.
2: Dari lang sa 103.9
1: XFM wala pa gani dali lang gid bala XFM Bacolod
2: wala na ta time
1: hindi ami ara pa time ah sige yan na bala XFM Bacolod XFM Bacolod hello ara ka pa da ah wala sa gasabat hello may signal ka. Wala na?
2: Okay, ma. Hello, ma'am.
1: Ay, ambal na na yung XFM Bacolod?
2: XFM Bacolod.
1: Katropa mo?
2: Katropa mo.
1: Exciting!
2: Exciting!
1: Bye-bye!
2: Bye-bye!
1: Thank you so much, kid. Katropang bungas patid. Kaya kung may ara ka mo gusto nga request nga kanta ha, pwede nyo gid mahambal. Kag siling ni Kuya Mar Vlog, naiya, dasun ako naman makanta. Ay, pwede, kay Kuya Mar Vlog. Ah, taga diin si Kuya Mar Vlog, no? Pwedeng-pwede, gid ka ga, welcome na welcome. Gid ka mo diya sa kaya sexy ding programa, no? Kaya Uncle Bob sa X-Rated, eh, syempre, of course. Kag, hindi ka mo maguya-huya magkumaga istorya sa akon. Kaya, normal naman ako nga tao, hindi man ako ukuan, makagagahom. Wala ako sang gahom. O, di ba? Kagkabay pa nga tani nga si Bungas Patid. May ara da nga magkagusto man sa iya, mga katropa. So, nabatian nyo naman to. Pwedeng-pwede nyo gin siya makontak sa number nga 0991-838-4133. Amo na siya dito na kuno nga SIM, mga katropa. So, kung gusto nyo siya nga ma-entertain noon man da or ano da, kati looking for serious girl kuno siya aton katropang Bungas Patid. So, kung ba si ikaw, isa ka sa mga babae nga mga seryoso, kagtakan sa mga panghampang, or gusto mo yung pagpangabugi na, pwede mo gadyan makontak ang aton nga Bungas Patid. Ah. Kagka mo nalang daya bahala magkalukar. Wow, dalom-dalom. Kalukar! Wala pa, biskan isa gani. May nagtawag, wala talang, bo araw-araw kadasig. Manya si mo gadali, kamanya imo ya. Ulat ka na kay paprinta na number mo pangatag ko di o magabot magaling kung sino malabihan ko tabala na matigulang or ano tayatag ko number mo. joke lang na iya syempre diri lang gyapon sa inyo nga paborito nga estasyon nga 103.9 XFM Bacolod katropa mo exciting bye bye.

0: Pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Sunzone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Sunzone Plus Gold, mambibili sa mga butika.
1: Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nung nag-take ako ng Xanthan Vitamin C, ayos ko. Nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosen, isang concentrate.
0: Xanthan Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
2: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Xanthan kag vitamin D3.
3: Ako si Mark Villasis, ang Villamonte Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero nag-untat ko kay tas-taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinary yung kape. Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kagsubong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Xanthan kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Xanthan Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Xanthan Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Xanthan Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
5: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
6: Mag-Xanthan Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam.
5: Xanthan Plus Herbal Oil.
6: Ang pamahid
5: na all-in-one sa presyong magkaan.
6: Xanthan Plus Herbal Oil.
5: Assist the pain.
7: Si Sairan, isang bye-bye Rohasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa assess the pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
5: Assist the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Assist the pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Bili sa mga butika.
9: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
2: Xanthan Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Xanthan Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Xanthan Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Xanthan Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
10: Kumain ka rin sa sentro. Come sa Bullseye.
11: Department of Agriculture. Kamusta ka?
12: Mayong hapon.
13: 103.9 XFM.
14: Maayo nga adlaw sa tanan ng mga tagpalamati. Welcome sa Palatuntunan.
15: Edukasyon.
14: Edukasyon. Edukasyon
15: para sa ikaayong lawas.
14: Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon ilabi na para sa mga maluya ang pamatsyag balati anon lakip na dira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. Kag ang nagdala sang sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapakilala sa inyo si Doc Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapaghatag sang serbisyo sa ikayong lawas sang pumuluyong Pilipino paagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang ikayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsod nun nga sistema para sa pagtatap kag mahalungan ang ikayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito ka mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangosteen.
15: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
14: Subong adlaw istoryahan naton ang parte sa rheumatoid arthritis. Suno sa mga pagtuon, mabatyagan nato ang mga palanakit sang joints o kon kasukasuhan, pagpalamula kag pagpalamanugsin. Agad aton mahibaluan kung anong mabulig sa produkto ni Doc Hiko, umpisa kita sa turmeric o kon kalawag. Ang turmeric may compound kag iniginatawag nga curcumin. Ang curcumin may mga anti-inflammatory properties, potensyal nga makapaganhagan sang sakit, pagpalamanog kag pagpalaniga sang mga joints. Kadto naman kita sa malunggay o kon moringa. Ang extract sang dahon sang moringa, suno sa pagtuon, inimahimo man nga makapaganhagan sang pagubag, pagkabanog, pagpalamula, kag pagpalanakit sang aton nga mga kasukasuhan. Dugang nato ang saluyot o tugabang. During our early times, ginagamit na ini ang tugabang o kon saluyot sa medisina. Kaginaginalakipan sa pagtap na o pagbulong sa mga diabetes mellitus, gestational diabetes sa mga nagabusong mga babaye, pwede man nagabusong lang kay mga babaye, malang nagabusong laki, why man? Arthritis, ilanat, sipon, diarrhea, ulcer, gonorrhea, alta presyon, mga problema sa tagipusoon, hapo, cancer, kag iban pa. Ina, sunuman sa mga pagtuon.
15: Edukasyon, edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
14: Matika naman kita ya sa Amarguso. Amarguso man ang palaya. Ang ampalaya, isa man sa epektibo ng bulong para sa uric acid. Kag sakit sa luta-lutahan. Sa pagkamatuod lang, isa ini isa ini ka powerhouse sang mga sustansya. Kadto naman kita sa barley grass, ang ikalimang sangkap, sang evergreen herbal capsule. Ini nga hilamon, nagaunod sang saponarin, gamma-aminobutyric acid. Nga kun sa diin, ini siya may calming effect. Kag tryptophan nga may kaangtan o kung responsable sa pagpanubo sa aton sinigang blood pressure kag ginapaganagan man ina pagpalangubag sa aton sinigang mga kasukasuan kag dugang pa luwas nga nagapanubo ini sang uric acid sa aton sinigang mga dugo. Ang barley grass isa man ka antioxidant. Matika kita sa ikanong nga sangkap sang evergreen herbal capsule. Ang wheatgrass ini isa ka sangkap nga nagalakip sang flavonoid kag chlorophyll nami man ini sa pagpalamanog kag nagahubag nga mga kasukasuan. Kag kung vitamin C naman ang pangitaon ta ti halos tanang nga sang kap sang evergreen herbal capsule nagaangkon sang vitamin C. Dotayan ko lang malipatan ang mangustin nga ikatatlo nga sangkap sang evergreen herbal coffee ini manggaranon sa folate kag vitamin C. Ang prutas nga ini superfood, quinoa fruits kag may compound nga antioxidant ginatawag nga santon. Nagapanubo sang pagpalahubag kag nagapromote sang heart health.
8: Ako si Rod Perez, isa ka government employee sang Iloilo City. Ang sugo

0: Ang Evergreen Herbal Capsule kagang Evergreen Herbal Coffee babakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
1: Edukasyon para sa igayong lawas.
2: Supple Plus Gold.
3: Ako si Lydia. Malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko kasi bumaba ang blood sugar ko.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Plus.

0: ng suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
2: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-Premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D3 plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
4: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapag ako naman kad, akang kaayog trabaho sa opisina.
3: Okay, rakaayo. Ako takahiluton karon mahal.
4: Sure ka?
3: Oo.
4: Exciting!
3: Pero pagkaon sa, para kusgan ka unya.
4: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ko karon.
3: Like yun. Basta naka-turbo.
1: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
3: Turbo. Wagas. Ang lakas.
1: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
5: Sister Pain.
6: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adad long training, hindi ka maligawa ng pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago ka maglala ang palaki, nagatay ko akong lalisa. Sister Pain. Para dire-diretso ang training.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika.
7: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
8: XFM 103.9.
9: Nga, XFM, kid how?
10: Kaya pagbugtaw ko, balita dayon mo.
9: Nga, XFM, kid.
10: Inanyang music, ah.
11: Wala sang konkreto nga sa bat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
9: may how kita pa.
11: Enjoy lang.
9: Nga, XFM, gid how?
12: Timo!
8: XFM 103.9.
13: XFM.

0: XFM, kid, how?
1: Kaya pagbukta ko, balita da yun mo.
0: Nga, XFM, kid.
2: Eh, nami ang music, ah.
0: Nga, XFM, kid.
2: Ay, pula ka lang music, magkatapos bukta ko, may harap kayo sa mga balita, blabos yung nami, pagkita mga DJs, nalakad, blabos.
3: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X, kaka-X. Simply,
0: may how, kita, pag...
3: enjoy lang.
0: Nga, XFM, kid, how?
4: Tiyo!
3: XFM 103.9.
5: Fungi, bacteria, at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santon Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus, at bacteria. Santon Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia, at iba pa. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Sinari namin, napaka-sensitive. Hindi pwedeng maulan ng kahit konti dahil magkakasakit. Narinig namin sa radio na okay ang Santon Vitamin C. Kaya, sinubukan agad namin. Ngayon, okay na ang nanay. Gen-gen or pharmacy.
7: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
8: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
9: Ako si Divine Cruz. Problema ko gitsang una. Amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga pay ko sang ordinary nga kape. Gimpatilaw ako sang upod ko sa trabaho sang Premium D3 Coffee Mix. Kanami kid, kaya wala ko gina-insomnia. Kagmanami man ang ako nga bugtaw, bangon sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag Vitamin D3 ka pa.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3 Coffee Mix.
5: Hanap po ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
8: Sakit ng katawan?
5: Mag-Santon Plus
8: Herbal Oil.
10: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
8: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
5: Santon Plus Herbal Oil.
8: System Pain.
11: Edgar, sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako salamat sa System Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumaro kasi matyag ko dahil wala nang sakit ang akong likod.
8: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain, if symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.
12: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
8: Santon Gold Coffee Mix, 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo, panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
5: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold.
13: Islamista po, Sandoval, 23 po, masakit ng katawan, gumamit ng Santon Plus Gold. Unti-unti nang nawala, ngayon po, wala na. At sa mga kaibigan ko at kababayan, subukan ninyo gumamit ng Santon Plus Gold. Kung kayo po may makaramdaman sa panalakit ng katawan, lalo sigit sa ating mga senior citizen. Maganda po, maganda.
8: Epektibo sa anumang uri ng sakit. Santon Plus Gold.
5: Santon

0: bibili sa mga butika.
1: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
2: MagVision X Plus Softgel Capsule. MagVision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
6: Para sa dynamis?
5: Para sa tour nyo ni Mrs.
6: Tour?
5: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
6: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
5: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
6: Sige, sugayon ako na, miss. Yeah!
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa baka o klabuwaska. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: Sister Pain.
9: Ako gali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbal.
8: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain,
10: symptoms persist. Consult your doctor.
8: Bibili sa mga butika.
11: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ng sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix, 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo, panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.

0: 103.9.
1: Magagawa ka ba na palaging puyat at pagod kahit nasapat na ang tulog? Alam mo ba na ito ay posibleng humantong sa atake sa puso at stroke? Ang panganib ng sakit sa puso ay mataas sa mga taong laging puyat at pagod. Ang pagtaas ng stress hormone tulad ng cortisol ay makikita rin sa mga taong laging pagod at laging puyat. Nakita rin sa mga taong ito na mas mataas ang blood pressure, mataas ang cholesterol, mataas ang blood sugar at matataba. Lahat ng ito ay may risk factor ng sakit sa puso at stroke. Mag-Santon Plus Gold. May sangkap na ampalaya na nagpapababa sa fat o cholesterol level ng katawan. Ang Santon Plus Gold ay nagpapababa rin ng sugar level ng katawan. Kaya ito ay all-in-one capsule para hindi ka na palaging pagod at puyat. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrera.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santon kag vitamin D3.
5: Ako si Elsa Nieves, ibawalan ako mag-inom sa kape. Huwag binabat job ko sa akong heart. Ipanikaw ako caffeine, pero nagpangitakit ko sa kape na damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang premium D3 Coffee Mix. Abi ibala, sawuan ko gid. Patsyag ko gid na relax akong kalawasan. Ibagit kong healthy coffee.
4: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Ako po si Aisel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
7: Santon Plus Herbal Oil.
9: Maaasahan
7: sa sakit ng katawan.
9: Santon Plus Herbal Oil.
7: System Pain.
10: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sakit gid yakon mga kasukasuan. Maayo lang. Mayara na Sis the Pain. Dasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
7: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
11: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
12: Kumain ka rin sa Centro. Come sa Bullseye.

0: FM 103.9.
1: Proteksyon ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug and Watson's Pharmacy nationwide.
2: Santon Plus

0: Pena. Gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
2: Vision X Plus. Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
1: Mabibili sa mga butika.
3: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Turbo.
5: Ang pakusog.
4: Turbo.
5: Pagdugay sa away.
4: Turbo.
5: Doble ang kalipay.
6: Pre, matong ganto ni mo sa radio ad, bagura.
7: Murag exciting ning turbo ah.
8: Oh pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
7: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
8: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
9: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
10: Turbo, wagas ang lakas.
9: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
11: Sister Pain.
12: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
11: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Sa mga butika.
14: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo, panalo ka dito. Southon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
15: Kumain ka rin sa Centro. Come sa Bullseye.
16: Depart.

special someone right by my side. It may be all just a dream.

0: na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sunzone Plus Gold. Sigurado ka dito. Sunzone Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
1: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Sunzone Vitamin C.
0: Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sunzone kag Vitamin D3.
3: Kasi si Lunasi sa una, ganyan po sa ordinary lang kape. Pero sige, as long sa nga konsyon, isaga pala nukap ako sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko ginatake isang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sunzone kag Vitamin D3 ka pa. Mabilis. Premium D3 Coffee Mix.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Sunzone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Sunzone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Sunzone Gold Herbal Tea.
5: Sunzone Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Sunzone Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
5: Sunzone Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puson.
5: Desminoria.
7: No more.
5: Sunzone Plus Herbal Oil.
8: Chronic pain.
9: Ang sakit.
8: Mag-sister pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-sister pain. Kangkarang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sister Pain. Mabibili sa mga butika.
10: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
2: Sunzone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Sunzone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Sunzone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Sunzone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
11: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
12: XFM Cebu,
13: XFM Bacolod,
14: sa XFM
11: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
2: Nga XFM kid how?
3: Kaya pagbuktaw ko, balita dayon mo.
2: Nga XFM kid?
4: Inami ang music ah.
2: Nga XFM kid?
4: Ay,
5: wala ka lang music pagkatapos bugtaw ka blam. Mayarap ka sa mga balita blam. Ang aming mga DJs na lakad.
6: Wala asang konkreto nga sabat.
7: Wala asang katumbas nga rason. Kung naka-X. Ka-X. Simply.
2: May how kita
7: pa? Enjoy lang.
2: Nga XFM kid how?
8: Tingin mo!

0: pain, fast and safe. Yahoo! Sister Pain. If symptoms persist, consult a doctor. Pagpili sa mga buki ka. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbe, siya ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Kapahubin pa sang nawon.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pagpili sa mga buki ka.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFF libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFM RR permit number 0098 series of 2026.
3: Kumanda ka, Centro comes sa Bullseye.

Thank you.

Ha ha ha!

Ha ha ha!

always tuning in on Gospel Music right here at XFM.

Ha ha ha.

Ha ha ha.

be enthroned, be exalted. All we do